0: i-blockade sa militar sa Amerika ang mga pantalan o lana sa Iran. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan niya may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o unya. Kini si Handos 42, Handos Icon, reporting.
1: Handos Balita, live report.
2: Daghang salamat Handos Icon, simuhang mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita.
2: Ingon ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. nga ang proposed Visiting Forces Agreement kon BFA sa Canada o New Zealand makatabang sa pagbalik-on sa seguridad, supply chain o ekonomiya sa Pilipinas. Mato ni Chudoro, importante nga maprotektahan ang freedom of navigation sa West Philippine Sea o South China Sea aron malikayan ang pagsaka sa gasto sa negosyo o masiguro ang hapsay nga pagbalhin sa mga produkto. Among nga kasabutan, maghatag usab og legal framework alang sa joint military exercises, disaster response og humanitarian activities tali sa Pilipinas, Canada og New Zealand. Dugang pa niya ang masalig-on nga security partnerships magkatabag usab sa pagdasig sa investor confidence sa nasod.
1: Balitang International. Handos Balita.
2: Mainiton nga gidawat ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si Presidente Santiago Peña Palacios sa Malacañang Palace gabong adlaw mayon si sa pagsugod sa opisyal nga bisita sa Presidente sa Paraguay sa Pilipinas. Sa seremonya sa pag-abi-abi, gipatukar ang mga nasudnong awit sa Pilipinas o Paraguay isip pagpakita sa respeto o pag-ila sa duha ka nasud. Manini, gihimusap ang 21 gun salute isip pasidungog kang Presidente Palacios. Si Presidente Palacios mao ang unang presidente sa Paraguay nga may bisita sa Pilipinas sukad natukod ang diplomatikong relasyon sa duha ka nasod niya tuwing Desembre 12, 1962. Tumong sa iyang pagbisita nga mapalig-on pa ang relasyon o kooperasyon sa Pilipinas o Paraguay ilabi na sa diplomasya, ekonomiya, guwan panganatad sa makabenepisyo sa duha ka nasod.
1: Balitang International. Handos Balita.
2: Ipahibalo sa Department of Migrant Workers kon DMW nga 38 ka Pilipino seafarers gikan sa cruise ship MV Honjos nga naay kaso sa hantavirus outbreak. Mwagi o 42 ka adlaw nga quarantine sa Rotterdam, Netherlands sa dili pa sila pabaulion sa Pilipinas. Sumala sa DMW, hinahinay nga gibakwit ang mga tripulante gikan sa barko sa Tenerife Fort sa Canary Islands. Ana ay 24 ka seafarers nga ipadala sa Netherlands samtang 14 usab ang mauban padulong sa Rotterdam pinagi sa barko. Mingon si DMW Secretary Hans Leo Kagdak nga ang ilang kontrata magpadayon og makadawat gihapon sila og sweldo samtang naa sa quarantine period. Gipasabot usab sa Department of Health kon DOH nga kinahanglan mahuman ang 42 ka adlaw nga observasyon o testing aron masiguro nga luwas na ang mga seafarers sa dili pa sila paulion diri sa Pilipinas. Gisiguro sa gobyerno nga ang tag-iya sa barko maoy muasikaso sa tanang gasto sa mga marinero samtang naa sila sa Netherlands o padayon sila nga bantayan para sa ilang kahimsog o seguridad.
1: Balitang International. Handos Balita.
2: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita.
2: Kini musunod nga Balitang Sports, gandos ka nato sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran dayeg tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidatopical, antibiotic, tiyunig aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga umot o epektibo. Siva Essential Oil, dari sa Tayasan, mapalit kini sa Kiore Pharmacy sa barangay Bagus sa panimbalay ni Handos 38. Boya Exclavio Carinal sa Malaboyog Cebu, sabit sa Resa Store in front of Neo Malaboyog People's Palace.
1: Handos Balita. Balitang Sports.

0: Gamit ang iyang agresibong estilo, gilopig ni Chinese knockout artist Yan Seng Su si Filipino Ayan Abney sa Cebu Best Arc Stable sa ilang International Boxing Federation IBF Minimum World Title Eliminator Bout nga maoy main event kung maoy main event sa First of Yuri 10 sa Eliminator Boxing Card niya doon kasabado Mayo 9 sa Cebu Coliseum. Sa pagsugod pa lang sa away, nagsige na og atake si Su nga wala ra sab atrasi ni Abney. Nagpasudlanay og bugat nga makomo ang duha ka mga boksidor apan tataw nga maokini ang ampay ni Su. Diabot ang punto nga ang walay puas nga mga komo ni Su nagatumbak ang Abney sulod sa duha ka mga higayon sa ikanom o ikawalo nga rounds. Apan bisan tataw nga natay og na ang iyang kalibutan, wala mo isa sa iyang puting bandira si Abney og napakita kini og ligong determinasyon hangtod nga nahuman ang away. Si Japanese judge Katsuhiko Nakamura nitali og 116 versus 116 samta ang Thai judges nga sila si Sanong Aumen og Crankshack Tung Hong nitali og 115 versus 111 og 114 versus 112 sila nga scorecards tanang pabor sa bisitang boksidor. Ang manager ni Zong si Robin Wong ni reklamo bahin sa gipakitang away ni Abney kinsa ang gisaway nga ni gamit og mga dirty tactics. Matod ni Wong nga gigamit ni Abney ang ulo ni Aaron imoong hinigabayan sa pag-alkontra sa estilo ni Zou. Si Zou ni saka sa 17 ka daog o sa kapilde 14 ka kios nga record samtang si Abney ni dakin asa 12 ka daog o sa pilde 2 ka tabla ingon man 4 ka mga kios nga baraha. Sa kadaog ni Zou nahimo nga mandatory challenger ni IBF minimum weight King Filipino Pedro Taduran kinsa personal nga naglantaw sa away sa ringside. Pagkahuman sa away, nakanayon si Taduran nga istudyuhan na sa iyang team ang estilo ni Zou alang sa nakatakda nilang panagharong puhon. Sa duha ka top supporting bouts, ipaundang sa mga boksidor sa Chausse Boxing Stable ang ilang atagsa-tagsa kakuntra. Si Aranas nga dunay record nga siyam kadaog, tulog kapilde o sa katabla ang uban sa lima kakios na ministro og third round TKO nga kadaogan bato kang Jerek Nunay nga dunay record nga lima kadaog tulo ka pilde og sa kakios aron ang kunon ang bakanteng World Boxing Foundation kon WBF Silver Flyweight Belt. Samtang si Gabonilas adunay 11 kadaog upat ka pilde uban sa walo ka kios ni poste og makapakukyab nga fourth round TKO nga kadaogan bato kang Ramel Roda nga dunay pito ka daog, upat ka pilde o dua ka tabla. Yaman, upat ka mga kios aron. Sakmiton ang bakanting Philippine Boxing Federation kon PBF Super Flyweight title. Sa undercard, ning daog sila si Chinese Akuyan Lei batok ni Gerson Bakluhan. Yun ang nimos decision. Mark Sabang batok ni Jobert kahimat sa split decision. Juni Mar Lorino batok ni King Mark Akut majority draw. Marlon Alejandro batok ni Carl Pinedo SD. Justin Traso batok ni Conrad Jason Akuhar TKO. Og ni Binance Dances batok ni Norman Rusiana sa split decision.
1: Handos balita, handos balita, balita, balitang sports. Handos balita, handos balita, balita, news. D3 Bio.
2: Ako si Mimita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Uman sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga na inom nyo na ang inyo nga mga D3 Bio.
3: Unsalan ba jud ang inflammation?
4: Mm.
3: Ang inflammation, susama ra sa gi-quarantine ka.
4: Mm.
3: Pero sa sulod sa atong lawas. Kung quarantine ang usa ka lugar unsa may buhaton di ba ginakuralan
4: yun
3: unsa pa jud ang gibuhat sa sulod gitambalan ang mga na injured nga parte.
4: Mm.
3: Gipangita ang hinungdan sa impeksyon o virus maoy hinungdan ana mopod na ang impeksyon sa sulod sa imong lawas gikuralan kini sa tuang immune system ang injured nga parte sa tuang lawas aron dili mo kuya na pa ang inflammation sa laing parte
4: normal ra na ay gahub bag na ay samad. Kalitrag ni pula ang palibot o unsa padiha.
3: Kana ug ang gitawag nga perimeter fence sa lawas.
4: Inflammation or paghubag, proseso ni Sir GP, mao na kung vitamin D3 ra ang imong imno, oh. Ang inflammation sigurado jud na. May inflammation gyapon nga may tabo. Kay siyempre, active niya ang imong immune system. Pero kung may BCO, tapos dugangan og D3 nga naas D3 bio Sir GP, may posibilidad jud nga walay inflammation nga mahitabo.
3: Or kung naaman gani inflammation, limitado ra.
4: Oh. Kapin pa kung ang hinungdan sa inflammation is kagaw,
3: kana.
4: Kung naa kay BCO Sir GP nga naas sa D3 bio, wala na inflammation nga mahitabo. Kay nga naman, pagsulod pa lang sa kagaw, na-neutralize na.
3: Gipatay.
4: Wala na joy inflammation nga mahitabo, kay patay naman ang kontra.
3: Napungga na ni monoglycerides, ni monolaurin, ni monocaprin o ni monocaprilin ang infeksyon. Muna'y rason nga nung limited ra ang inflammation.
4: Kanabang dili pud ka masubrahan.
3: Oo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Adunay mga factors nga makatrigger sa inflammation. Una, kanang obesity.
4: Nga mao'y kapagkatambok.
3: Mao'y kapataas sa imo ang inflammatory rate.
4: Mao'y gitawag nga long-term inflammation, Sir GP.
3: Sakto. Muna yung rason nga dapat mag-D3 bio dyan ta. Aron malikaya nato ang chronic inflammation. Ang dugay nga inflammation kay bisag unta maayo ni siya sa lawas, dili na hinoon. Lain na ni siya.
4: Kay man, maunay mamahimong hinungdan sa daghang sakit or balatian. Secret killer dyan na ang inflammation or kining paghubag, Sir GP. Tanawa pagod nang naay cancer, pakwai sila og inflammatory markers. Taas kayo na ang ilahang mga inflammatory rate.
3: Daghang inflammation markers. Kung ang sobra sa atong katambok, labi na dyan ang visceral fat, giila sa atong immune system nga kaaway.
4: Kung maghinahinay nagtubo ang imong buyon, dako dyan po ang tsansa sa mga inflammation sa sulod.
3: Yes.
4: Unya, katong mga buyonan dia, hinahinay na taon mong inom og D3 bio para makurek ang mga inflammation sa sulod. Sir GP, ang chronic inflammation nga nahitabo sa atong lawas, mamahimo yung cancer, heart disease, o even brain inflammation.
3: Correct. Tsakto dyan na.
4: Samot na dyan kung stressful kay ka. Unya, daghan pa dyan ka ginahuna-una. Ang problema, Sir GP, the more ka nga na-stress, the more po ang imong kaon sa mga kontra.
3: Ay!
4: Kinahanglan unta imong huna-unaon nga kung stress ka, mas mo kaon ka sa mga healthy nga mga pagkaon nga daghang antioxidants. Inom po dayon ka og D3 bio. Sir GP, basta may mga tis, mga inflammatory response nga nahitabo na sa atong lawas. Arthritis. Inflammation na sa joints, indigestion, bisan sa rheumatoid, asthma, may inflammation po na nga nahitabo sa lawas, sinusitis, prostatitis, kung sa mga lalaki pa na, kapin sa tulo ka bisis, ang pagpangihi sa gabi is turbo kais katulogon, Sir GP.
3: Masod, prostatitis na na.
4: Prostatitis or inflammation sa iyahang prostate. I-D3 bio na nila, Sir GP.
3: Kana? Wa na tayo oras, Dr. Mel, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab, si Dr. Mel Oy, mayong pang lawas, ipadayon.
3: Dili, abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM. Ako dito tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligun niya na akong maskilo para sa ako madaw-adaw nga buluhat sama sa pag-i-exisyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahinay na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
8: Andos Malita. Andos Malita. Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7, DC. Kung alas 8, DC 7.
8: Andos Malita. Andos Malita. Malita.
1: Balitang Showbiz.
8: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mga kahandos, kinimo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pambagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pambagwapa nga delisug sa panit. Magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Adunay avocado oil, nagdala o vitamin L, lecithin, collagen o bang nutrients. Ngamoy, mupaputi o mupahamis sa mong kotis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop. Mapalit sino nga mga suking butika o tindahan. Dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Yes, ayun nga mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Ever Motors simalalo nagbaligya sa mga barato at pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hau-G o Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng among Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligyo sab sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Ever Motors Himalalod, naimutang diha sa Main National Highway, Barangay Mambaid, Himalalod, dulo sa crossing Balaas, Gibanagyo, Gidamala, nila Deper Garopel o Gina Garopel. Oban sila mga kusayang anak nga mao si Doydoy o sa pares nini nga si Bing. Samtay lang mga gwapo nga mga mekaniko o mga master mechanic nga mao sila si John John, J.B. Luel, Tope, Virgil o Bert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo, Ever Motors Himalalod at tubag niya na mga kahandus.
8: Andos, balita, andos, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
8: Andos, balita, andos, balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong balitang showbiz.
8: Balitang showbiz. Andos, balita, andos, balita. Balita.
0: Okay, maghandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kamusta ma itong mahigala ron? Nasa ma itong mahigala ng mga miss o misses? Humanabag pa miss bis? At huwag kayo nalipay ito kay medyo may kuwan na ba ang ginagmay pag-ulan? Panikalit man o init hinoon. Grabe naman kainit mga bay ang atong masinati hinunod sa pagkakaroon. Anak-anak yun agawin ng kinabuhi mga bay nga usahay ang gugman ni mo mula mura ba o nga mulurang unia mo kalita pag init o tamay. Usahay po init kayo mong gugma unia mo kalita po ng kahanay mong gugma. Muna importante kung sa gugma importante sa gugmang kuhaan ang letergy aron mahimong guma. Ayaw mong pagbati sa mga kapekas kinabuhi kinalan nga sa maguma inat-inat. Ayaw patam ang hugot kay mabugto. Ayaw pagpaluga ka kaya di yun na mahugot. Igu-igu alang gihugto. Parang nga ang relasyon tunhay og magpadayo. Sige mga bay, sa itong balitang showbiz, mga bay, maghandos. Ano na ko showbiz, maghahisigot, mag-uog ka na bang mga bay? Pura magka na bang nga, unsa ng mga bay ka na nga, mga bay mo na termino sa mga mangingisda, pananglitan, inigdonggo sa mangingisda o mananagat, mutagbo ka, mutabang ka o gayong o yayong siya nga pambot o sakayan, hatagan kang isda, muna kitawag og mga bay. Bay rin bay, mga bay ta sa bay-bay, muna kitawag mga bay. Sige, agi pangita karon sa usa ka Mexican superstar nga si Talia kung kinsa ang tagiya sa mahalun nga usa ka diamond bracelet ngayong napunitan sa Billboard Women in Music event sa Los Angeles, California. Sa usa ka TikTok video ni Talia, ani Talia na Matalia. Sa mga Talia na Talia na mino. Iyang napunitan ang white bracelet sa entablado samtang nagpadayon kini sa iyang event. Ni apilar si Talia, Talia lagi, Talia lagi. Ni apilar si Talia sa tagiya sa bracelet nga mukontak na sa kaniya aron makuha kini. Walay intention si Talia nga taguon ang kunon o ibaligya ang napunitan nga bracelet. Ayon nga kasing-kasing ni Talia kay kana ba nga ugun sa mapunitan dili iya ha iuli just tag iya. Iuli just tag iya kay mayo sa nakapunit apan kadto taon nga nahulugan dili tiaw dili lalim ang kasakit nga gibati tungod kay kuan gud kana ba nga dakong salapi ang gigugol gigasto para lang gyud nga makaangkon sa mao nga butang. Muna itong makaigsunan karong nga naminaw kay gikamata nga nagsibya gikan dere sa tiyasan nga ito sa tibok kalibutan nga kung doon na mo'y mapunitan nga mga butang ala ipang ulik yun na tungod kay kamudya nalipay samtang luyo ni Ana ang tag-iya nagpadagay day og nagdanguy-ngoy kundiin ang luha miagas diha nagtabisay sa iyang api. Diyo man ang mga bay nga umagandos niya Bisabutan nato cellphone. Kinahanglan cellphone mga bag mga kahandos. May man to nga mga kwartahan kay paghuman o palit pwede ilabay ra. Apan to ato makaigsuran nga kabus sama nato mga bay nga. Amo na sigin hatag pangita ba para lang intawon makaangkon og cellphone. Ito nga itong makaiksyon na makapatanunan kay magpili pag cellphone, dili mo gamit og cellphone, basta ihatag sa ginikanan nga cellphone, dili iPhone. Ilabay lang taon. Hindi ako maghuna-huna. Nga taon, ang ginikanan, muna sa ginhawang taon, magpangita para lang taon makapalit og iPhone. Para nga mahatag nga to silang anak. Ang anak po taon, alas sige. Dawat pag wala pag paghunaw na taon nga muna sa ginhawa na ito paningkamot sa ginikanan para lang yun maka-iPhone. Niya sakit pala dongon, sige soro-soro, kining asiyos o asiyos sa lagi. Mula ka o dili magdalagbag, ibutang ra sa bulsa, nahulog kita. Pagkahulog, napunitan po sa mga maayong kamot, wala na po di ulit hao. Muna mga bayong makanda. Sinoon kini nga iPhone ko nung bahulog. Di man na basta-basta po kuno dahil na may makuan bay ka nang ma-ablik kay naman na itawag nilang mga security lock diha. Mato pa nila kayo mo kasulay po kong iPhone. Itong cellphone dari, kuanda ni, mantin lata o grade me. Gani, pinakaon na itong cellphone. Na iPhone, pandili iPhone, kundi my phone. Mana mga bayo niya, atong dapit mo haag, yawag mo nga. Kung naroon na mo yung punitan, bisag unsang butang diya, iuli na sa nagiya. Kaya basi mga pagsulay rin na sa gino ninyo. Kaya ginaingon, pato sa balaang kasulatan, kung kasaligan mo sa gamay butang, samot na sa dakong butang. Pag di mo kasaligan, gamay na butang, inunda ginoton. Muna, ginaingon pato sa panultion. Nga, yan ang makapunit mo butang. Muna yun nga patuog ka nang usitaw ka na, ka nang nakalimot ko sa termino gamitin magani. Pananglitan ko nung makakuan mo ka na bang inyong mga punitan ninyo, yung kadakuog ka nang bag-ang. Yung kadakuog bag-ang ba? Ayun ang punitan ang kantidad, ang balur anak, yung kadakuog bag-ang para ninyo. Apan ang gaba, itiman eh, murag yung kadakuog sug-ang. Kanang bag-ang, muna inuha nga tango. Alam tayo ng tango, di ba na ibag-ang. Kanang sug-ang, muna termino gamit sa mga katigulangan, sa mga tigulang. Nga kanabangan, ang abuhan, doon ay tulo kabuk bato. Itong-tong dito ang kaldero o maglungag mo. Kanang tulo kabuk bato, muna gitawag sug-ang. Karon, wana kay asyoso naman kayo, agasol na. Dili na mo gamit o kanang kahoy. Managwa na kay balo in town sila ug unsa nang sugang. Aga magandos magatong balitang showbiz.
8: Balitang showbiz. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:26.
8: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Okay mga bay, o makahandos ka itong balitang showbiz. Gandos ka na ito sa Bus Abloy, Vulcanizing Siya. Pupulkit sa ligid o mu-align, siyanta sino nga mga motorsiklo na imutang dihan sa May National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, Vulcanizing Siya, gipanagi o gudumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
8: Handos balita, handos balita.
0: Sige mga bay o makahandos, kaya itong katulaman ng handos balita. Dungan kini nga inyong madunggan sa duha ka mga CBNan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com. Sige mga bay, bakandos ha. Ito pagbalik mo ng kompletong detalye sa itong mga greetings, mga public service announcement. O niya, ako lang po kay nag-live man taron, hala i-comment diya sa itong comment section sa itong Star Radio Tayasan ang inyong mga greetings diya para mabasa mga bay. O niya, sa tapod nga Smart 0969484545 o sa Globe, di mo makita ng numero sa Globe. Kahigda man, di po natin mabot. Ato na masagos sa bulian ha. Ang numero sa Globe, kinakahigda ito ang karatulad rin sa ito ang itong balasahon. Oras sa Pilipinas, alas 8:28.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Handos balita.
0: Sige maghandos, arita sa itong mga greetings karon ini nga tag na ni Kabuntagon. Atong hatagan ng pagtagad, mga bay maghandos ha. Diay greetings, agi ka ni Brad Nilon Perolino. Yang account gamit siyang asawa nga si Ma'am Ginelita Matio. Hi Brad, good morning Nemo. Then shout out ko sa pamilya Bagio pamilya, Perolino pamilya, Cuevas pamilya, Lindaya pamilya, Acabo pamilya, Belanda pamilya. Then pa shout out ko dia sa Tamao Brad, Elden Tulbo, Redoble, Nele Redoble, then Jeffrey Matio Otol, Dog Matio din diha sa Canlaon, Juleng Biscaino, Nandeng Biscaino, Neves Ponsa, MM Neves o NN Neves, then specialist ako ang wife Ginelita Matio ang greet si Nelon Bagio Perolino from Nasungan La Libertad, Negros Oriental. Basta handus balitang nasyonal sikat na sikat. Okay, salamat din mo Brad ha. Brad Nelon Perolino nga naminaw karon ning tag na ni Kabuntagon diya sa Nasungan La Libertad. Sa tanan-tanan ha mga gipintabaya o ni Brad Nelon, good morning o may pagkuminaw din napita sa Nasungan La Libertad. Samtang salamat ha sa minitor nga pagtimbaya sa tumapdikon nga tourism officer designate sa LG Tayasan. Unya mapod siya ang MPDC diha sa LG Tayasan. Good morning diha sa MPDO Tayasan ha. Agipangaluhan diha ni Engineer Helen Deputado. Kauban niya yung mga staff ni Depita, mao sila si Ma'am Sharon Agunsaga, ni Sir Boy Morta, Sir Stephen Bungasiso, o kang yung staff sa tourism office nga mao si Ma'am Sunshine Mercado. Again, sigatan kay ang artista o kapilido ni Ma'am Sunshine puro kinibang artista iyang ngalang kapilido. Kaya pwede mahimong Sunshine Dison o Sunshine De La Cruz. Hindi ang merkado pwede po nga himuon nga Ginelin Mercado. Managiusa ni Ma'am Sunshine Mercado ang ngalang apilido sa mga artista. Samtang, good morning po o mayong pagpaminaw diha mga kandos diha sa Tayasan Original Bisayang Manok anila ni Joy Sorinio, Jujo Sorinio, Jessica Sorinio, Fighting Katipay. Yan sab sa tag-iyak, tag-dumala, nga mo sila si Boss Janun Kamanso o Ma'am Ina Kamanso. Good morning o mayong pagpamahaw din dapita diha sa Tayasan Original Bisayang Manok, mga bay o mga kandos. Samtang, good morning po diha sa Roman Catholic Church, diha sa bagong pari diha, nga mo si Reverend Father Archie Toroy, kaba ni Sir Kiden. Sir Kiden, good morning din mo Sir Kiden. Ang tinudngalan mo si Panduro Dimustinis. Good morning din mo Sir Dimustinis Panduro. Ang nailas yung angga nga si Sir Kiden. O, tanan-tanan hanggang na minaw karon. Good morning. O, maayo nga pagpunin na diha sa Mansihe Bindoy ni Ma'am Lentugdang always sa kanunay. Wag yun ay undang-undang. Paminaway lang. Wag yun undang-undang si Ma'am Lentugdang. Kaupan po niya diha sa Kang Ibed si Sir Manulito Tugdang. Sir Manulito, good morning pa rin mo Sir Manulito Tugdang. O, sila si Inday Angelina Tanay de Bagyuduran na minga man diha sa kambay. Wala man mag... Wala may message-message ka. Morag na busy lang nagwa sila karon panahon na mga bay. Samtang po niya sa matuog maayong pagbangapi ni Ma'am Alma Escarpe. Okay, wa diyon magpalibak si Ma'am Alma Escarpe. May timbaya na yun. Okay, mato-bato sa pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe. Good morning, Byron ni Bay. Great ko una ni mo, ni DJ Maria Bungangira. Luna is ka nila ni Dai Legend. B-Boy, Dai Nuning. Sa mga bata ni Dai Lancita, Dai Nisi, Dai Lorna, Dai Medellin, Dai Soledad Gunsial Alvin, Dai Hansel. Uban sa iyang pamilya o satanan. Nalang amiga o naminaw gikan sa inyong kabus nga higala. Alma Escarpe, salamat sa pagbasa. Okay, matong greetings sa pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe. Yung sab sa itong silingan diha sa matuog si Ma'am Ate Christy Taob Del Monte. Atong higala diha itong silingan nga doon ay sexy og beauty. O ilain si Ma'am Taob. Si Ma'am Christy Taob Del Monte. Good morning diha ni mo Ma'am Christy. sa tanan hang na minaw karon tanan nga mga tayasanon mga bay pinanguluhan nila nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanan nga mga SB members, tanan nga mga empleyado sa munisipyo, pinanguluhan nila ni HRMO to og piso manager Chris Ramirez, kauban ni Bay RV og Ma'am Erica Claire Ramirez, sab sa tumaptikon dia nga Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Good morning diyan napita ni Bay Ayan og ni Municipal Assessor Engineer Glenn Blasabas. In sub ni Comelec Officer, Election Officer Mark Concepcion Asintista sa Comelec Tayasan. Hala, kamo diha paristro, paristro na mo diha mga bay ha, mga kando sakay. Karon lang si Manaha, mahuma na ang voter registration. Di yun mo kada watrong eleksyon. Diyan mo kadawat mong eleksyon. Karong eleksyon, diyan mo kadawat mong kataganay. Bisan ang Comelec magsigingon nga, no vote buying ang masakpan silutan. Apan, padayon, gyapong binairana. Ay, lagpakita kay magpat na, paplasta na sa silutan, diyan. Bita mga bay, hala paristro na mo. Okay, nga naman. Kanay nuhang usa ka buto diha. Atong klaron buto, usa ka buto. Kay disyon kay magmakana magahig mahumog nang pagapronounce lain nagresulta na. Lain na jud na kay tulo ra ni class. Ah, upat diha class kini nga spelling nga buto o gimo na nga lain online pagbasa na ini mga lain kahulugan ana. Nang usa ka buto. Okay, mayo ka nga usa ka buto. Bang. Kato lang po itong boto nga paborito sa kong kumpare. Hindi ka kato sa mga magdudula. Sa mga magdudula kinahanan nga ligo na yung mga boto niya. Mga boto-boto. Apan, arita balik ta. Kinala nga parehistro mo mga bay. Tungod kay kanahin mo nga usa ka boto niya. Importante na ha. Kaya nga naman, ang pagbutar dili na siya kaya nagitawag og oportunidad. Kundi imo nang katungod. Imo nang katungod nga mo bubutar ka. Imo nang kay imo nang katungod nga bubutar ka ang pinga ang imong katungod. Ngano man, ang usa ka buto mga bay, ang imong usa ka buto pwede na nga makapalingkod so sa katawo ug makapalagpot sa naglingkod na daan. Kaya naman, o kandidato ka mula ba og usa? Imong kontra mula ba og usa? Pildi na ka. Muna nga katong nga managhuna-huna diha. Maghuna-huna og nga manglansar pa. Katong nga naglingkod nga manglansar pa. Una katong nga maglingkod nga ganhang mulingkod. Ala sugod na mug smile ha. Sugod-sugod na mug smile samtang layo pa ang piling. Kay karon magsimog moro-moro dai mo smile mug adto na sa piling na. Wa na plastic na na.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Hapon. Nah, di kay hapon, gabi naman. Karong gabi At lagi dahil karong gabi alas 8 nga to sa alas 10 ang tag na sa kagabion ang mga lama sa kagahapon. Sige, tanah mga programa din sa Star Radio Paminawa. Iyikan sa buntag nga to sa gabi kay ka malingaw yun mo. Mahimuot yun mo. Oras sa Pilipinas, alas 8:39.
2: Andos Balita.
1: Maugad do ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw. Sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabdikon nga station manager nga si Busayan, ani lahat oban sa tong teknisyan nga usab-usab kadidje nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug may buntag pag-usab kanatong tanan. At ang ikay musunod na si Doc Ramil Oy sa iyang atulamanon, kasayuran sa may panglawas o humaniana, karong alas 9:30, musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
2: Andos Balita.
1: Oban sa tumabdikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyex Labio Grinal o Handos 42 Handos Icon. Ini ang inyong tig balita Handos 98 Byron ni Bay Librado magbilin sa usa ka panultion nga nagkanayon. Mga Handos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
2: Ronnie Librado. Andos Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
3: Andos Balita.
2: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karunong unya.
3: Andos Balita.
4: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Oras sa Star Radio, alas 8:41.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.

ako'y taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inong duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayon.

0: Hello ha, sa tanan na itong mga suki nga mga tigba naman di. Ningan itong programa. Welcome higala sa itong dulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Zalima na lo sa inyo mga simian. And hopefully nga naamo ka nun ay iskahim sugabaskog sa panglawas. Punos panginaot nga na inom na o na tumar na mga higala ang DTX 500 og mighty C mga higalang alkaline base nga vitamin C. Yan. Mga penata! May nakakapin na ba? By the way, hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Nipolog City, Dabitan City, Misamis Occidental, Negros Oriental, Siquijor, and the rest ng mga provinces na abot sa itong Pagsibia karon. Tanan to ng mga suki, ng mga tigbalamanti nga naka-tune in karon sa ilaha mga paborito ng mga simian. And of course, ato mga viewers via Facebook Live. Hello sa ato mga viewers nga naka-tune in karon sa Facebook na ito nga live. By the way, di ay Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ayaw kalimot mga higala ha. Inom na, tumar na sa D3 Bayo. Kining atong dulumanon, kining atong programa. Hatod ka na to, higala sa tua mga epektibo nga mga produkto nga naang karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes, Mighty C ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, ay. It's good na to ron, mga higala, mga ka-DTX. Kining problema sa mga nagkaedad mintaw. Nagkaedad na. I know nga, dari sa particularmente sa Mindanao, sa Buanga, maraglagan may mga kuan, may mga arthritis. Diba? Ang mga pagkaon ng gunato, laban pagkaon nga, makapataas yun sa uric acid. Sabi na yun ko, nakakabandas na plins dagat. O nakasbaybay. Or either abunda mo sa isda, abunda mo sa bulad, abunda mo sa ginamos. Depende sa form sa diet. Kinimanggon nga mga pagkaon, taas kini siya og purine na makapasaka sa uric acid. Yan. Isguta na to ron kadali mga higala, kining gitawag nga hyperuricemia. Ang hyperuricemia, mao kini nanay, mao kini tatay, ang pagsaka sa ato ang uric acid level. No. Muna bang hubag ng ato mga tuhod? Yan. Mga joints, mga kumangko na to, mga kamot, tudlo. Ah, ngulgol ka ay dok. Ang hyperuricemia, maukin ang pagtaas sa uric acid nga mo sobra sa iyahang normal. Normal ha nga kada ganun. No. 6.8 milligram per deciliter. Normal na siya, pero kung maabot na ganina 7, 8, mga higala 9, abnormal na siya. Actually, ang uric acid, mga higala, una na diskubrihan ni atong 18th century. Onya, ang uric acid sumala sa pagtuon ni atong 18th century. Gi-identify ni nila ingon as a marker sa daghan nga klase sa metabolic o hemodynamic abnormalities. So markers, yeah. Umusaka ng uric acid, makita na dahil yun sa mga doktor, kini. Possible, din kini siya sa metabolic and hemodynamic abnormalities. Pag-create na siyang metabolic diseases. Oh, high blood. Oh, diabetes. Mag-lead na siya sa heart disease. Yan. So kung gasaka na ng itong uric acid, yan na. Mga mamis, mga nanay, labi na yun sa mga nagkaedad na. Actually, ang uric acid, muna siya ay end product sa pagkaon nato sa mga pagkaon nga taas o purine. Ibig sabihin, end product ni siya sa purine metabolism. So, unsa man yung mga pagkaon nga taas o purine, isgutan na lang later on. So, ang end product ka na, mahimo siyang from purine nga naa sa mga pagkaon na to, mahimo siyang ginaproseso sa salawas ingon nga uric acid. Pero ang sobra-sobra nga uric acid nga dili na mahandol, dili na masala sa kidney, dili na niya mapilter, di na niya mapagawas, mag-lead kini mga higala sa pagbato ng hyperuricemia. So dapat ipagawas manggon ng uric acid, pinaagis pagpangihi, pinaagis singot, pasingot na to, manggawas na sila. Pagpangihi na to, manggawas nila sa... Pero kung sobra-sobra, grabe na kadaghan yun kay... Huwag gani kay exercise. Wala kay inom-inom tubig. Huwag kay pasingot. Sige, pagkaon ng pagkaon nga makapataas sa uric acid, di magpundo na sa tung lawas, mag-lead ka na sa pagbato ng balatian. Muna na ha, ang uric acid mga higala, mapurma kini sa tong lawas tungod sa pag-breakdown sa purine. Now, ang purine mga higala, usa kini ka chemicals nga makuha nato sa mga musunod nga mga pagkaon. So, attention. Kung sama ni mga pagkaon nga taas ng purine, nga makapasakas uric acid. Be, basin ka nun na yung tagakaon, ani ha? Red meats, mga karni nga pula. Balaw ng tana, karni sa baka, karni sa baboy, karni sa kabaw. Grabe po din ko, ano eh? Sambuang ka? Grabe yun, no? Kabaw yun. Hingabaw gining taga Sambuang ka, no? So, kana nga mga klase nga mga pagkaon, grabe na. Taas kinagpurin. Basin mo na yung hinungnan nga mo'y rason nga nung magsigig sakit ng inyong mga kumagko. Magka-gout na ta. Yan. Kabalo mo unsay gout? Kanang inyong mga tudlo ba? Nalagko na kaayo. Ningala ka na unsa man yung bukog ni tubo. Namay tubo. Namay ni tubo nga bukog. Topay na nay gout. Yan. Magkos siya mga higala o ganang formation sa itong mga joints. Manaman dagko ng itong mga kumagko. Atong tiil, mudagko, mga kumagko sa tiil, kamot, mudagko, atong siko na na-extension. No. Ang tawag na is gout. No? So tungon na sa pagkaon sa red meat, ha? Organ meat. O kana mga entries, mga sinodlan, o di ba? Kung sigiho na to nagkaon, sigi ah. Isang tasa ng kape para magantos gita sa gitawag nga isang sagot ko pare. Gout mga higala. Magantos gita sa tong uric acid nga gasakit. No, aton mga tudlo sakit kayo. Seafood. Even ka to mga gagmay nga isda, bitaw bulinaw, pirit ka na mga gagmay nga isda. Oh, grabe po kayo na. Dilis. You try it, mga higalagaon, di ba? Yung binagyo kong taas mo uric acid. Actually, naapunin siya sa mga beans, pero dili kay tantog yun nga makapasaka sa uric acid ang mga beans. Ang grabe yung kayo, kaning mga meats yun na angin sa karne. Yan. Even sardinas. Mga dilata. So ang uric acid ginapagawas dapat di sa lawas pinagis pagbangi. So importante nga makahigitag tarong. Inom ta og daghan nga tubig kung taas tag uric acid na. Kung mahimo makapasingot yun ta kadaadlaw. Kay sa ingana nga pamaagi mapagawas po nato ang uric acid sa itong lawas. Ang sobra kadaghanon or kadaghan mga higalang atong ginakaon, even ha kato mga kuana, mga fast food, yan, mga instant nga mga pagkaon, oh, kana mga frozen mga food, mga dilata kana even kana nga mga pagkaon, makapasaka na siya sa uric acid. Kung kanunay kang kakaona na, eh, hunongin na na. Hunongin na. Eh, ikaw mang yung pimag-antos, magsigikag antos anang imong tuhod. Magsigikag antos sa imong paglakaw, magtakiang-takiang ka, maglisod kag lakaw, kay grabe ka sakit, mga higala, hindi takalako, pagmatas buntag, ah. Tingatakig yun na, kanang pagmata sa buntag, bugnaong panahon. Pagmata ni mo, pagbango ni mo, ah. Hindi nakakatunob, mga higalas, imong lapa-lapa, kay grabe kang ngulungol ang imong, kuan? Imo mga, maka-join sa imuhang tiil. Oo. So, undangin na na, undangin na. Ah, sige pa, lami kayo, dok. Lami. Koy, kung dili na ito na undangon, actually, ang pinaka-the-best yun na nga remedy, undangon yun. Walikaya na ito yun ang mga pagkaon nga makapasakas uric acid. Kaysa mag-maintain mo kanunay bitaw tambal, dili ba yun maayo? Nabinag yun ko na alam mo yung mga pain reliever, dili yun maayo. Kaya mahitabuan na maanad ta mga higala, adlaw-adlaw na ito. Ang nahitabo, mga higala, labi na yun sa mga may edad, kaniya ako ning warning, labi na yun ning ato mga nagkaedad ron. Base na himo ng vitamins ninyo na inyong pain reliever. Ngano nagkaingon kong vitamins? Kaya base ninyo nang ginaadlaw-adlaw. Kaya adlaw-adlaw, magsakit man, dok. Giadlaw-adlaw, pugi. Nako. Ang problema, mag-lead ka na, mga higala, sa kidney failure. Madaot itong kidney, ana. Kung kanaan daw ito mag-inom ng mga painkillers, pain reliever. Diba, Nay? Mas dako ang problema, mga higala, nga. Unang-una, ha. Kung taas na uric acid ang atong kidney, galuya, gahinay. Imnan pag yun nato og pain reliever, musamot kadaot ang kidney. Later on, mag-lead sa kidney failure. Kung magka-kidney failure, taon si dangata na to. Dialysis. Oh. Pagkadako na nung kayong problema. Muna nga hinay-hinay, hunong-hunong na to na, ha? Okay, anitas mga risk factor. Unsay mga rason. Mga possible nga mga rason nga kita magka hyperuricemia. Number one, alcohol use. Ang pag-inom usab sa bino, makapasaka sa uric acid. Sabi na ginto mga beer bitaw, mga beers, carbonated nga mga drinks, even gani ang soft drinks. Exposed sa mga heavy metals like lead, pesticides, no? Exposed sa ana. Kidney disease, high blood pressure, high blood glucose level, o may diabetes ta, hypothyroidism, obesity, and extreme level of physical activity. So kung naatay ngani nga mga sakit, mga problema, or either naatay ngani nga mga habit, mag-lead kinis pagbaton o hyperuricemia. So unsay sulbad, hunungon gyo dapat. Mugi na. To correct the cause, to correct the disease, we need to find the cause. Okay, ang balatian na amang ginay hinungdan, i-correct ang hinungdan. Tao na lang taog sabaw-sabaw, gulay-gulay lang sa ta. Yan. Mag-oatmeal ta, pwede. 1 cup lang a day. nag-salads ta, no? Mga raw diet ta. Na, mas labing maayo, mga higala. Kaya magsigit ta ka o garni. Nya, magbagulbul ta. Sakit kay akong tuhod, sakit kay akong tiil. No, diba? Nay pamaagihan na. No. Number one, mga higala, ipagawas yun na to. No. Sa lawas ang uric acid. Ang DTX 500 niya na kini magikinahanglan nato. Sa may mga taas nga uric acid, may hyperuricemia, may mga gout, may mga gout to arthritis. Ang buhato nato, inom ta kada adlaw og DTX 500 og Mighty C kada adlaw. O muna gikinahanglan nato, ha? Sige, itry na to ni, itry na to. Sugdan dayo na to, Ron. Sugdan dayo na to, ah? Kaysa magsigi taginom og pain reliever. Kaysa magsigi tag antos mga higala, sugdan dayo na to, Ron. O, ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C kada adlaw. Ang sobra kataas ng uric acid level sa lugo, nagaresulta kini mga higala sa seryoso nga health problems. Uy, dili lang kay gout ang antuang maantos na to, no? Ma-experience aning taas ng uric acid. Pwede ni siya mag-lead mga higala sa heart disease, diabetes, kidney disease. Diba? Sige kay ingon na kining pagtaas sa uric acid mo ni siya'y marker sa pagbaton og metabolic diseases. No, muna ni siya. Pag mutaas ang uric acid, possible gyud na nga magdevelop og heart disease. Possible nga magdevelop og diabetes or kidney disease. Kini nga mga health condition. Mao po ni siya'y kuan kanang dangatan kung taas ang oxidative stress levels sa atong lawas. Pag taas ganit ang uric acid, taas ang oxidative stress sa lawas. So aron mapugna na siya, wala may tambal mga higala makapugungan ang oxidative stress. Walay tambal mga higala makapugungan ang free radicals. The only we have mga higala sa pagtuon is the antioxidants. Nya asa man nato ni makuha, lili man nato ni makuha sa mga tambal. Makuha nato ni sa atong ginakaon nga mga healthy nga mga pagkaon. And of course, makuha tani mga higala sa pag-inom nato og DTX 500. Makuha tani sa pag-inom og D3 bio kining antioxidants. Oh, klaro kay na, ha? Minhawa, DTX coffee mix ang sagot ko. Oh, unsa may antong buhaton aron nga ma-eliminate nato ng free radicals nga gasaka. Kaya lagihilig tagkaon ng karne. Tungon sa itong kinakaon, gasaka ang oxidative stress. Galala ang ato ang hyperuricemia. Gasaka ang uric acid. Galala ang ato mga problema sa ato mga joints. Naminagyod ko magkaedad. Taon sa may atong buhaton. Ang science, ang siyensya nagtudlo ka na ito. Antioxidants ang gikinahanglan. O asa man ato ni makuha. DTX 500 kada adlaw. Mighty C kada adlaw, ha? Taken mga higala twice daily, buntag o gabi. DTX 500 o Mighty C. It is more than enough mga higala to control the level of free radicals sa itong lawas. Stop uric acid level in your blood from soaring high. Mag-take tag DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Nay, ha? Sugda na nato, Ron. Oh. Kay magsige man tag-reklamo, magsige na tag-antos aning ato mga tuhod, nangaunsa na ni, gangulgul na ni, maglisod tag-lakaw, may edad na ta. Magsige ta magbagulbul na, sugda na nato, mga higala, ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. kanya usbo na nato ang atong diet, no? Di na ta magsigigkaon sa mga pagkaon nga taas og uric acid. Taas og purine nga makapasaka sa atong uric acid. So di ba galimtan mag Mighty C, mag DTX 500 twice daily kaduha sa usa ka adlaw. So ang pangutan na Doc, asa man nato na ma-avail? Pwede na na siya. Pwede na to na siya imnon. By the way, buntag o gahapon. Kada humanong kaon or wala pa'y kaon. Anytime, pwede ta makainom ana. Then, mapalit ni siya ang atong DTX 500 o Mighty C mga higala sa pinakaduol na butika. Adto mo sa inyong mga pharmacy, adto mo sa inyong mga butika, sa inyong mga lugar, asa man mo ron, dayan pangita ang DTX 500. Parisi mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
3: Ilay-ilay di La Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Kailan na subong imo sugar?
3: Tigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX

0: kinlot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka para iusang amarkuso. Chia Seeds. May sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
6: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jane?
5: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan ka ng daghan kayong mga Bibliyo ko anaw niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
6: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
5: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
6: Kadadlaw d'yo kagay?
5: Oo.
6: Pila nakakabulan nga ga-inom?
5: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
6: 3 years.
5: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
6: So sa imong na obserbaran, katung wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
5: Kaya lami, sir. Kay sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko. Duntag sa'yo, simurot magkamang-kamang ko sa banig. Pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig ko paminaw.
6: So, huwag niyong ginatumaron?
5: Oo, oh, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS, Popimit.
6: Popimit sa lang. Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
5: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
3: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatong sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
3: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako di ay si Melissa Cruz.

0: Magmaiti sina kada adlaw. Oha, usbon ako. Sa mga gataas ang uric acid, sugda na nato mga higala ang pag-usab sa tong lifestyle. And of course, sugda na nato mga higala sa pag-inom sa Mighty C o DTX 500 mga higala. Yan, muna'y usas mga sulbat yun. The best nga buhato nato kung naatay hyperuricemia. May gauta. Ibig sabihin, may mga aray, agi, agoy. Agoy tas mga tuhod ba? Aray-aray tas mga tuhod. Anyway, ayaw galing mo to sa mga higalaha sa tuang klinika D3 Bio.
1: Go vitamins!
0: O, kana. Ang atuang D3 Bio, mga higala. Muli pinakauso ka ayo karon nga klase sa vitamin D3. Yan. May vitamin D3 na ka, may BCO pagyug ka. Ang D3 Bio, mga higala, no, gatabang ni siya na binagyod sa mga gusto magbawas og timbang. Then, kando mga mamis. Very stress ka, ayo. Ayaw pasagdi ang lawas, mga mamis. No, binigiling kanto mga asawa. Kinahanglan ka nun ay glow ang atong pamanit, no, hamis ta, batanong na atong pamanit, ayaw pagpa-stress dira, pag-inom dira og D3 Bio kadaanlaw, makatabang na, para nga glow ka ayaw ang pamanit sa atong mga misis, batanong gyapon ba o, grabe si Mami, eh. Ah, mag D3 Bio ha. At the same time sa mga daddies na to nga very stressed kayo. Labi na ganito may mga balatian na mga kaedad na senior citizen. Mag D3 Bio ka daan lang. Ang atong DTX Beauty Soap para sa may mga bugas-bugas, katol-katol spanit, skin diseases, pag DTX Beauty Soap mo. Yan. Then, gahinay na ang performance, panahon sa kagabion, tulumanon, ni Mrs. o ni Mr. Ang labing-labing, murag usahay ang labing-labing mo paingon na sa away. Experience mo na? Ka-experience mo na ang maglabing-labing mo niya mo paingon sa away? Ay, pag-extend herbal capsule di na. Ha, pag-extend herbal capsule. Kung naakas dipulog, naanis mga butikas dipulog. Yan. And of course, sa ubang mga lugar, Visayas o Mindanao. Sa mga mahiligo ng kape, mga higala, instead nga hunungon ni imuhang kape, ilisi na. Ilisi na, pulihin na, og herbal nga coffee. Kung ganaan kag herbal nga coffee, hala, sisingi, sulayinin nga itong DTX coffee mix. Yan natay pinakabago, natay bagong klase sa kape. O natay bagong mga higala. Bagong variant sa coffee na to, DTX premium coffee. Muna yung pinakabagong kape ron. Patsada ni kay wala ni siya'y asukal. No sugar, pero lami, mga higala, yummy. Lami kay mga higala, lami kayo. Humot o very healthy kayo. Inumdumi ka nun ay, sa DTX coffee, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Wow. Anyway, mo say babay ko higala katong oras, limited kayo. Mapon mag-uban-uban kayo punta the same nga oras. Sa tanan na to nga mga consumers, mga kaklinika na to, kanunay gagamit sa to mga product. God bless sa tanan. Salamat kayo sa to mga listeners. Until tomorrow, the same time. Sa mga ka-DTX na to, mga ka-D3 Bio, tara, mga pinata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:15.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
9: Yes, welcome. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw usab ka Dragon Mill. Maayong adlaw sa Visayas ug Mindanao. Ani ana sab ang inyohang ubos o higala. Iksoon sa kahanginan mga sokin tibo gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto mga sokin tibo dako og ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian sa ato usab nga panglawas mga higala. Aon na pamatud-an na no sa kini sa mga nakasulay sa ato ang mga produkto mga sokin tibo now. Sama ni ining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga maayo og usab kini sa ato nga kidney, maayo usab kini sa ato ang dugo, maayo usab kini sa ato ang prostate, maayo usab kini sa ato ang liver. Dako na ikatabang mga sokin tipim now. Take one capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mga buntag hapon mga sokin 1 hour after meal. Waka na ang pinaganindot kayo i-daily supplementation ninyo. Hunaman tayo balatian wala. Importante mga sokin tipim now. Doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. O ganiya usab ang ato usab ng Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ha? Nindot kayo ng classes kape mga sokin tipim now. Kay walang palpitasyon. Ha? Diba? Doon ay mga kape mga sokin tigpaminaw. Halisod ka sa pagkatulog sa matag gabi. Nakanindot ani atong kape mga sokin tigpaminaw. Kay walay hapdos sa imong kuto-kuto. Dili maglabad imong ulo. Mas nindot kayo inumon mga sokin tigpaminaw kay herbal. More on herbal. Herbal. Doon ay dusi ka klase mga herbal. Ang naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mga iksoon na to nga gibawalan na sa ilang mga soaking doctors pag inom sa papulikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyo og para kanaton tanan. Mao na higala timan ni ha. Ani usab ang ato usab mga soaking tigpaminaw nga produkto, ang Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max mga soaking tigpaminaw kayo sa performance, sa pagkombati, paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Dako na kay ni katabang mga soaking tigpaminaw. Ay mo kalimot Hard Max Stream, ang ato usab nga kape, ang atong lamiang kape, hard ang simula, max ang saya. Mo na higala ang ato ang produkto. Ani usab mga soaking tigpaminaw, ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ang Dr. Punjisop mga soaking tigpaminaw, dako kay katabang ni atong dunay nagkapublima sa ilang panit ha. Ondo naman kay ringworm mga soaking tigpaminaw, do naman kay up bumi, di ba? Mo na higala ang dako kay tabang. Dakog tabang usab ang atong Dr. Punjisop kung minor skin disease lang ang naa sa inyo hang pamanit mga soaking tigpaminaw. Kayang matabangan sa Dr. Punjisop. Kabag usab ang ato usab nga skin glow power whitening soap. Ang ato usab nga sabon nga dako pog ikatabang sa pagpaputi sa atong aping, and of course mga soaking tigpaminaw. Kung gusto gid mong maputi ha ang inyo hang entiro kalawasan, gamit mo okay skin glow power whitening soap na dako na kay nagtabang mga soaking tigpaminaw. Cotis ang inyo hang matagamtaman og nindot smooth na di ba? Kay na amang good shape gluta tayo na doon na gay pang puti mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot sa pipila ka mga minuto sa tuhat agag pagtagad ang ato usab nga health information. Ah, diba mga sokin tig paminaw. Okay, so labaw sa tanan ang kinatibok ang sistema mga sokin tig paminaw potentially. All the time. No, gikan usab sa panit. No, gikan usab ng kinahanglan sa kinatibok ang atong lawas. Nga to usab sa nagkadaiyang tao mga sokin tig paminaw. O usab dito sa atong organs. No, o sa ato usab nga immune system. Bosa importante mga sokin tig paminaw. Nagkinahanglan ta o ga depensa, di ba? Atong madepensahan mga sokin tig paminaw kanunay. O dili angay nga mataptan ta sa nagkadaiyang mga infection like bacterial, germs and virus. Mga sokin tig paminaw mo kalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 650 o 700 milligram. Pwede nyo si pagsabay mga sokin tig paminaw buntag hapon 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaron, sigurado inyong lawas lig-unon.
8: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas Uga Mindanao.
10: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Takabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
12: DTX 500 mapalis ang mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ugali si Remedios Arnais Trabahada taga Ilabas 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandaan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
16: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Judo's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Judo's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
17: Where every guest feels at home.
16: Visit us today.
18: Testimonya sa kaepektibo sa Wonder Herbal Coffee.
19: Ako kasi pinapian man eh, ma'am, ining Wonder Coffee. Kay sa pag-inom na mo ani ma'am, kami tulog sa coffee. Sara man akong anak, tulog yun nga mag-inom ani ma'am. Then, ganahan yung kaya may matulog ma'am. Then, okay kayo sa mong kinabuhi nga nakainom yun may ani. Kayo sukad nga, nagamit may aning herbal coffee. Daghan yung nawala sa mua ka ng makalibang na kopreminte. Then, okay yung kaya mong tulog ma'am nga. Nagpasalamat yung kong dako sa Ginoo nga naabot din sa mong kinabuhi.
8: Ma'am, kumusta man ang atong kanabang kakulba kung makainom ta, wala?
19: Wala gid ni kulba, ma'am. Then, rami kay siya paminaw, ma'am. Then, kung di may kainom, ano, ma'am. Murag, kuan gid ni, ma'am. Lingawang gid ni alam produkto, wak.
8: So, daghan kaing salamat, ma'am. Mr. Lita Diano of San Antonio, Tiday, Zamboanga, Sibugay. Proud user sa produkto nga Wonder Herbal Coffee.
18: Wonder Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
20: Michelle Caracas. Kasi, effective po siya kasi itong Nance Coffee taga-inom ko before meal kasi after niyan normal na yung pagbawas ko or pagdumi tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory then Nance Liniment pag man mga body pain body aches or parang hindi matunawan parang yung ginagamit tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko gamit ko siya effective po siya mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
21: Dragon Fruit Plus 650 mg.
22: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlog na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
23: Ah, gamit po dahil kaan ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
22: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
23: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
22: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule. Alkasi o Dragon Coffee.
21: Kamusta? Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: Okay, may buntags na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipahila itong pangalan, no?
25: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagkagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen. Gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
24: Okay, salamat kayo nang...
16: Espesyal nga okasyon, nabagay tao nga gusto ni mong malipay sa M's Flower Shop. M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Junior Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Ang panahon karon lahi na kung ita

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi ang about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gasing ba na ka-diabetic man, high blood siya. Ipalit yung may ana, muna ang mong ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kaya na siya imun kaya ako muna sa inom sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang nakong yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
2: Testimonya sa kaipiktibo sa Vitrol Tablet.
3: Pane, Romel, kumitin, Agusan, Cagayan, Diro City. Ako, pasalamat po ko sa Vitrol nga nakagamit ko ani kay sa akong pagtugod lang og kanaang painom na sa akong papa kay dili gigi sa mamino sa tasi karon perminte na siya gapisin na siya murag ko na yang utok ba pero karon sige na pong ko palit siya ang bitong tablet kay dali ra gyud siya makakuan kanang utok sa bata tablet akong gigamit kay 14 naman siya
2: Vitrol Tablet mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Oh yeah!
6: Let's get it on!
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max.
7: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
5: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
8: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-6071.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 9:55.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take two capsules every day.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. 1 plus 1
5: 2
3: 2 plus 2
5: 4
3: 4 plus 4
5: 8
3: 8 plus 8
5: 16
3: 5 plus 4
5: 9
3: 5 plus 5
6: 10 My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
7: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlap. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: sa akong panglawas ang Ditribayo. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo! Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Papalit sa mga butika.
1: Ditribayo!
3: Magaling si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapag sa lawas ng tao.
1: DJX 500 mapalis sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahamang ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wanagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Mat-

0: padayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Mga penata.
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Wonder Esqualine. Problema sa ibig kasing-kasing? Inom na sa Wonder Esqualine. Ligodo nini aga mga kugatan sa ibong lawas aron malikayan aga stroke o paralyze. Inom na sa Wonder Esqualine. FDA approved. Wonder Esqualine.
7: Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Dragon Fruit Plus.
8: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit stuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanino mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian karon basko gayo og energetic pangyad. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo kay maabtik niyo yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Oh yeah! Let's get it on!
2: Hard Max! Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Max.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
10: Mag-Hard Max. Extreme na.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo malipay. Sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangustin na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, tistingin niyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinis.
3: This is Amapola Broadcasting System.
2: Ating inhenyero na gumawa

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng syensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayos Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agri-

0: Supply, Water Refilling, and many more.
1: Many more.
0: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na. Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Testimonya sa kaepektibo sa Vetron Serra.
2: Si Ronel Dolor, dali sa Prismark Store, Bustok, Bagumbayan, Sultan Gudarat. Kung wala pa sila ng Vetron Serra, may na kayo ilang taon, sir. Tapos, karon kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
3: Mm-hmm.
2: Pero sa pag-take nila sa Vetron Serra, busog na kayo makaon. Tapos, inakinanglan ugtasan para matulog. Mm-hmm. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vetron Serra. Magsulay na mo.
0: Vetron Serra, mapalit sa mga butika o sa matindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
4: Isa'y panganin mo, Nay?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Toong.
4: Pila edad ni mo?
5: 78.
4: So, kasi yung panganin mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana.
5: Oo.
4: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
4: no, kuan. Sa mga yung tail?
5: Nang hubag, sugma ayo.
4: Hubag tanan.
5: Oo, kanina inyong huabot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Dapat tayo, Mr. Radyo, nga, naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
4: Ya, karon, okay na yung bata.
5: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
4: pa. Kailan na to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw ka ron, mamon sa ika istorya ni mo.
5: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala kay maudyo ni nakaayos. Akong bana nga, ng hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
4: Amigos ko, pe, ray gino.
6: Sadaka, salamat mga idol.
0: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Star Radio.
8: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa 5 minuto na po sa ato ang pagpanaguban. Uban din sa inyohang kinaham nga si Bianan. So maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Welcome na po sa ato ang paboritong istasyon sa kahimsog ug kaayuhan sa maayong panglawas. Ako ihatag sa imo ang higayon, Doc.
6: Yes, welcome. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome maayong adlaw sa tanan. Maayong adlaw usab ka Dragon Mill. Maayong adlaw sa Bisaya sa Mindanao. Ani ana sab ang inyohang ubos o higala igsoon sa kahanginan mga sokin timo gikan kini sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mga produkto mga sokin timo dako og ikatabang sa mga nagkadaiyang sakit o balatian sa ato usab nga panglawas mga higala. Aon na pamatud-an na no sa kini sa mga nakasulay sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw sa man ining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga maayo og usab kini sa ato ang kidney, maayo usab kini sa ato ang dugo, maayo usab kini sa ato ang prostate, maayo usab kini sa ato ang liver. Dako na ikatabang mga sokin tigpaminaw, take one capsule 3 times a day. Pwede nyo ipagsabay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga buntag hapon mga sokin 1 hour after meal. Baka na ang pinaganindot kayo i-daily supplementation ninyo unaman tayo balatian wala importante mga sokin tigpaminaw doon na tayo prevention. The prevention is better than cure. O ganiya usab ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na nindot kayo nga classes kape mga sokin tigpaminaw kay walang palpitasyon na di ba. Doon ay mga kapi mga sokin tigpaminaw halisod kas pagkatulog sa matag gabi nakanindot ani atong kapi mga sokin tigpaminaw kay walay hapdos sa imong kuto-kuto dili maglabad imong ulo mas nindot kayo inumon mga sokin tigpaminaw kay herbal more on herbal doon ay dusi ka klase mga herbal ang naa sa ato ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant mga iksoon na to nga gibawalan na sa ilang mga sokin doctors pag inom sa papulikong kape kanina gyud ang kape para kaninyo og para kanaton tanan mao na higala di man ni ha ania usab ang ato usab mga sokin tigpaminaw nga produkto ang Hard Max Stream Coffee for Men. Hard ang simula niini pag ikaw naka Hard Max mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga Hard Max mga sokin tigpaminaw kayo sa performance sa pagkombati paglabing-labing ni Mr. og ni Mrs. Dako na kay ni katabang mga sokin tigpaminaw ay mo kalimot Hard Max Stream ang ato usab nga kape ang atong lami ang kape hard ang simula max ang saya mo na higala ang ato ang produkto ani usab mga sokin tigpaminaw ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ang Dr. Punjisop mga sokin tigpaminaw dako kay katabang ni atong dunay nagkapublima sa ilang panit ha undo naman kay ringworm mga sokin tigpaminaw do naman kay up buni ha di ba mo na higala ang dako kay tabang. Dakog tabang usab ang atong Dr. Punjisop kung minor skin disease lang ang naa sa inyo hang pamanit mga sokin tigpaminaw kayang matabangan sa Dr. Punjisop. Kabag usab ang ato usab nga skin glow power whitening soap ang ato usab nga sabon nga dako pog ikatabang sa pagpaputi sa atong aping and of course mga sokin tigpaminaw kung gusto gid mong muputi ha ang inyo hang entero kalawasan gamit mo okay skin glow power whitening soap na dako na kay nagtabang mga sokin tigpaminaw kutis ang inyo hang matagamtaman og nindot smooth na di ba kay naa mang good shape gluta tayo na doon na gipang puti mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa pipila ka mga minuto sa tuhatagag pagtagad ang ato usab nga health information. Di ba mga sokin tigpaminaw? Okay, so labaw sa tanan ang kinatibok ang sistema mga sokin tigpaminaw potentially all the time. No, gikan usab sa panit, no, gikan usab ng kinahanglan sa kinatibok ang atong lawas. nga to usab sa nagkadaiya nga tao mga soking tig Paminaw o usab dito sa atong organs no o sa ato usab nga immune system busa importante mga soking tig Paminaw nagkinahanglan ta og depensa di ba atong madepensahan mga soking tig Paminaw kanunay og dili angay nga mataptan ta sa nagkadaiyang mga infection like bacterial germs and virus. Mga sokin, tikpang na magkalimot sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 650 o 700 milligram. Pwede nyo si ipagsabay mga sokin, tikpaminaw, buntag, hapon, 1 hour after meal. Basta Dragon ang tumaron, siguradong inyong lawas. Ligunon.
5: Mga suking tigpaminaw, gamit na sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams na mapalit na nato sa tanang mga butika Visayas Uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Tanakas

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: 100.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay judso. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Ako si Lionel Lagordo. Na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung batin sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
5: So unsa may field day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan ihang sakit ihan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Yang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Katong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, gyud ni ang kuan, may isi. Detribayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabali sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Malayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Merinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NAN Capsule UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, paunay nakaayo sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay naayo sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes, muna na ako gisigig inom kay inom man si doktor dyan nga mo inom ko nga wala pa'y kaon ng lunch o UAID. Munang kisikin akong inyong ganun, hantod ka ron, hantod lang akong lawas. Mula na kanunan akong inyong. Salamat kayo, Ma'am Arlen.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered, kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live.
0: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Agi, agi, agi.
2: Naunsa ka din, ha?
1: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
2: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
1: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
1: Ah, imo na po kong binuangan, ha?
2: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
1: Dagana din ingredients ani no?
2: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko akong palangga muhaplas nako. Uli-un sa nako, ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Papalate sa mga butika sa inyong lugar.
3: Dragon Fruit Plus.
4: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Trees, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kaliutay lang mo, natukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace, sulod sa tulo kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yung anak ay ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
3: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Be strong. Subok na.
5: Yung sagayad niya itong pangalan?
6: Kuan Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang return drug kay Kuan, epektibo gid siya nga vitamins kay sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dayon siya niya, tas kusog na siya mututoy.
5: Kinsay nakatulog ang?
6: Ang bata.
5: Dayon.
6: Then, tas na yan tulog.
5: Sa una day?
6: Mugmata siya, mugmata-mata.
5: Niya karon, okay na yan tulog.
6: Okay na yan tulog, then dingas kayo pag makamata na siya.
5: Ila edad sa imong bata, sir?
6: 4 months. Subuk
3: na. A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
8: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna bro mo.
8: Pila edad nay kus ganay?
9: 60.
8: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
9: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
8: Pagsugod
9: gyud. Sugod oo.
8: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa may imong gigamitan?
9: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah okay, sa una day nay
9: gato. 180, 200.
8: Mo na yung blood pressure ni mo.
9: Oo, bisag ay nung pagkumpara sa high blood.
8: Karon wala na kay laigi.
9: Wala gyud.
8: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
8: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
9: Matuog.
8: Barangay ya.
9: Barangay, oo.
8: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na
9: ay? Di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
8: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Sa dala, salamat mga idol.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin na gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng syensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansin siya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas na susuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sex.

0: Heart Max. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
1: Mag Heart Max. Extreme na.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
3: Kung kamo masulugon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Ako si Mary Catify, taga Hingog City. Nagpalit ako sa lunch product ng capsule, U-Aid, o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo kanang product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
6: Who Wonder Cardio Care. Usa sa kasagara nga hinungdan sa kamatayon sa tao mao ang atake sa sakit sa kasing-kasing. Tungod ni ana namugna ang Who Wonder Cardio Care. Kapsula nga adunay sangkap nga mutabang pa-relax sa mga ugat nga nagdala sa dugo gikan sa kasing-kasing. Makatabang sa healthy blood sugar levels ug mohilis sa kolesterol nga usa sa mahimong hinungdan sa pagbara sa dugo sa mga kaugatan. Busa aron masiguro ang kahimsog sa imong kasing-kasing ug malikay sa cardiac arrest. Inom sa Who Wonder Cardio Care.
7: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kayo. Daghang salamat.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2911.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa paayong paglawas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes.
5: din ha, Doc.
6: Mayo usab nga adlaw ka
5: Dragon Mill. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
6: wow.
5: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
6: Okay.
5: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
6: Okay.
5: Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mill, no? Maing adlaw usab diha.
5: Yes,
6: Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mill sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric. Mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kahit kung trabaho ang imuha nga gipangita. Kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mill,
5: yes,
6: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o tabang kay nuna siya potassium. 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa loy ang dilaw. Pangadlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color aktibo pod kaayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay.
5: Karon ma-experience na ninyo mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuod available na sa market Dok Alano, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Dong Tulits, unsa man ang imong gipasan?
9: Ahay, day Maricel, maadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsum runday.
8: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
9: Wow, baday, hindi ko day maayong mangurinti day sa... Mahurot dahil ning mga isda apil ang mga gagmayang similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
8: Maayo pa dong Tulits.
10: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12.

어진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. La una, uno.
3: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya!

0: dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang, di ba dagaton ka? Hinaot pa unta, nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas atong Wonder Animal Vita vitamin sa mga kahayupan ang atong Wonder Banaba Plus ang atong Vitron Drops atong Vitron Syrup atong Vitron Tablet og ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee no onya napud dai produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure e napud dai produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napo tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay sirap. Unya, napo na siya ay kinini ang kapsul. Una na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, bueno, bueno. Ato ni balakan sabi. Akong isaysay ang akong kahimtang. Kaming mag-uuma pait nga pagkabutang mo trabaho sa kampo, barato ang sweldo, init og ulan among ginaantos, ang mga singot sa among nawong, among gipanghilamos. Akong balakon ang bulan sa Hunyo, ang among pagkaon, balanghoy, among putuhon, magputo sa buntag, magputo sa udto. Inig pa ni hapon, pinuto ra gayon in tahon. Pagkamaayog katong mga adunahan, kaway problema parte sa kagutuman. Inaamay bahandi nga ilang ikatahan. Bisag musaka ang presyo sa mga tindahan. Kaming mga pobre mukaon lang og kamuti. Punit sa balanghoy, dayog suroy-suroy, mutambo sa bintana, dayon puno sa panaghoy. Sayo sa buntag si tatay sayong mubangon, muhigop sa tubig ininit nga iyang pabukalon. Aron sa pag-uma, di siya panunguton ang akong tatay kabus nga Pilipino. Dito sa umahan, wa siya ilaing mabati. Morag yun ang huni sa mga langgaw. Ang tingog sa baki nga mo'y makapahupay sa iyang gibati. Sa kamong akong mga anak, pagkugir gayon in taon. Kabus nga Pilipino sa Tudling sa Mga Garay.

0: mahal ko o mahal ako. Kasi tandingan, ano? Atot kaninyo sa pinaka the best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparehas. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rana, oh, kabalo ka na, parehara na tanang haplas. I-try ninyo. Oo, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag ka na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung parehara ba siya o dili. Oo, tagitan na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan din paminaw. Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa ganin ni ma'am?
2: Isi, maputi kabal.
1: Taga?
2: Kadal, Ambagan, Pulokris.
1: Kabanglasan, Bukid nun?
2: Oh, Baliyo Manil, Ambagan. Katawitang nalabawit ako, kuya, na wala ko nagkaon dahil, kayo na lagi na ako kung paglaba.
1: Mm-hmm.
2: Na, kung nang paglain akong kamuli. Mm-hmm. Ah, nagpadadali din kong init tubig sa akong anak, kay mga piko, kay mga pisa ko daan, arisir ko magkaon sa, kay ganaan makugog ka ng makapangapi, kumainitan akong tiyan.
1: Mm-hmm.
2: Nanamo ko yung bahuwil, napamo ko na panabilin akong katakan, kaduha. Alam, gid akong paminoy, nainom na ako.
1: Imong gisagol sa imong kape?
2: Oo, naulian ko kuya ay. Ingon ko na, ay, salamat ng tao. Nakapalit taon ko ani proktor ni kuya Todd.
1: Nawala ang imong kabuhi pag inom ni mo sa imong kape nga na ay Wonder Herbal
2: Oil. Gagulan ako Herbal Oil. Maayo dyan ang proktor ni kuya Todd. Kay makatambal dyan ang Herbal Oil.
0: Unana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, epektibuha ay. Kinahanglan nga imog yung maliliog tarong. Kaya kanang atong Wonder Herbal Oil, manufactured for RSV, kuana, Life Care Marketing Incorporated, green ang atong shrinkable film, o niya, white ng bottle niya ang taklob green po. Pag-amping mo, please, ay mo patakag palit kay naagyo daghan kayong mga kanang taking advantage ba? Nga pahimulo sa kasikat sa Wonder Herbal Oil, no? Kaya epektibo man kundi atong produkto, o niya, mao nang makahibaw, may nga na yung mga nag-take advantage, kaya na yung makapalit, o niya, mo reklamo, sir, di nalagyan ni ma. Oh, ano ba, no? O na, kay tungod kay na yung mga tao nga gapanglingla diha sa mga kabukiran o gubang mga lugar. O na, nga take good care sa pagpalit o kanini ang Wonder Herbal Oil kay basin o niya o maadto ka sa dili maong haplas. O na, nga ito ang Wonder Herbal Oil. Kanang itong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, misda, guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vita.
1: Ha?
0: Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske nagtambok, baga kay gunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, ano yan, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, dagang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Tagabaliton, daig ko, ano, glan, sakop sa glan, sarang gani.
1: Sige ma'am, unsa itong produkto gani ang ato ang na-kwan, experience?
2: Sa Animal Vita, na-experience na ko kung unsa siya kamayo.
1: Mm-hmm. Sige ma'am, sige, sultii daw mi ma'am, unsa imong experience ani?
2: Na-experience na ko siya, kaya nga kung mong baboy, hinay kay siya mukaon, artid yung kaay siya, niya karoon nga nagamit ko. Okay mm-hmm. na kaay siya, kung sa kaay mukaon, paspas ang iyang tubo, pati nga ako ang mga manok. Okay na kayo siyang tubo.
1: Mm-hmm.
2: Dali lang kayo nanagko ang ako ang mga manok, oy.
1: Ah, daghan kag mga binuhing hayop, di, ma'am?
2: Na ako'y kabayo, kabaw, mga manok, baboy.
1: Okay. Onya, karon, kumusta naman ang imo ang mga hayop sa paggamit ni mo aning Animal Vita?
2: Okay na kayo sila, magmakita dyan ako kung sa sila kamaayong mo dala o kaon.
1: Sige, atong pasalamatan ang Animal Vita, ma'am.
2: Nagpasalamat kay kong dako sa Animal Vita og ano food kay Kuya Taj no nga fermented jud ko nagapamati sa iha diri.
1: Mhm.
2: Inauhag po din ako no nga kumakaisonan labi na nga ako ang magirikanan nga nasa kampo karon nga nagamit ko sila kan Animal Vita. Ako po sang inauhag ka pala yun nila paggamit kay kani anindot jud para sa atong mga binuhing hayop.
0: Amiteng Wonder Animal Vita pero sigurado nya Wonder ba na ba plus. Kay bugon-bugon sa suso, goiter, bugol-bugol sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
2: Oo, nagamit ka doon garon.
1: Sige daw, so diimi kung unsa kay piktibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
2: Kauna siya, wala ba kong nagamit anak? Kung sa kagabi, nagawag ko mga yun, ang gamay na kong pagkakagan.
1: Ana ka UTI. So karon normal na ang imong pagpangihi.
2: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, pag ako nag-inom, pag igabi eh. Kaya pag kalibang po kuya, pag bawas, gali ako kumakabawas.
1: Akin sa akin ni ma'am?
2: Isu ka loko.
1: Taga?
2: Kalasan, titumas, gabaw din natin.
0: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kret na ko akong auntie diya sa Purok Pabahay, Barangay Bakalan, si Auntie Luling Awit. Auntie Nini, kumusta na mo na greet imong pag-umangkon sa Purok Paradise, Barangay Bakalan. Salamat sa pagbasa. Pagaray ko lang Ricardo Gridan, nagpagaray po sa uban kong mga kauban, mga gwapo nga si Aril Dintad o Jumar Dimdim, nga mga baker, baker sa Park and Go. Paolano del Sur Brands from Jai Kampanya nga mas gwapo pa nila. Salamat Kuya Cards, kada adlaw misigi og paminaw nimo. Salamat kayo mga suking tigpaminaw. Kuya Cards, minaw mi sa imong programa, shout out sa pamilyang Martinet og Binilda from Ilda Limit, Claveria, Misamis Oriental. Imo kalimot aning Vitron Drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron Drops na. Kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog. Ay, Vitron Drops na eh. Kala mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron Drops na. Paminawa ni testimonya na gamit ang Vitron Drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
3: Ma'am, unsa man mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
4: Oh, naa ma'am.
3: Pilay edad, ma'am?
4: 4 months.
3: 4 months. Oh. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
4: Mahit ay siya, ma'am. Nang, pamiro pa lang ng ilong, kami naman di ang katulog. Ngayon, sa iyan pagtutoy. Yun, na, ang kuto siyang nakuanan sa iyang sakit nga, tatulitang kalibanga.
3: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
4: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at nga wapas niya 1 month.
3: Then, Vitron Drops imo hang gipainom sa iya, ha?
4: Oo, ma'am. No, hantad ka rin, ma'am. Awa din akong dimintin.
3: Okay. So, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo yung pangalan?
4: Regina Kagaanan.
3: Taga-asa?
4: North Mapang, Puro Cuatro.
3: Okay. Daghang salamat, ma'am. O God bless you.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Itong mga kaigsuna na ito diyang namina. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga, lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, sige lang duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo, kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, o niya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup na. Para po nga, dili daling magsakit ni mong anak, i-Vitron syrup.
5: Ako si Monena Codinera Artist, Barangay Central, Mate. Kung ako nga 2 years or 4 months, palingkuron sa inahan, makalingkod. Pero kung dili po palingkuron, dili po siya kabalong mo lingkod. Dili po siya kabalong mo sulti niya. Sige ma'am, ipaminaw anang Vitron Syrup. Akong giin akong anak nga. Try ninyo palit o Vitron Syrup. Kay basindig, makatabang po na sa bata. Kay sige ko na ninyo o atirapi niya. Buragwa may alibyo. Motong gi patry sa akong anak. Kalo isa Ginoo, kabalo na siya mo. Sampit o mama, papa. Basta kay nindot siya kay ang Vitron Syrup.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron Tablet ang atong gamit. Raminawa, testimonya ni gagamit ng Vitron Tablet.
6: Asa ito pangalan ni mo?
7: Nasir.
6: Nasir.
7: Justin.
6: Taga.
7: Taga
6: Sibugay. Ah, Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
7: Oo, nakagamit. Ang akong asawa.
6: Naon sa man? Ngano man?
7: Kay Luya man kay lang kuan man god yung lawas ba.
6: Dayon.
7: Gitis nga na ko ang kanang mga Vitron Tablet. Isulay na ko. Kay mo rin, mangga man yung kuan? O saban? May yung kuan niya. Pero resulta.
0: Salamat ko sa kanunang paggamit. Garay ko sa Sulan Family, Buwan Family, Uglansangan Family. Nagpagaray si Tuting Family taga Datal, Nabong, Barangay, Lakuno, Tibuli. Gumusta ko sa taga Miampik o Glabinas akong bandang abuutan si Danilo, Dilmo o si Inday. Greet ko lang akong office mate si Joy Arabila o Mitch from Juna o Valencia City, Bukidnon. Garay ko ni Apple Navarro sa General Santos City from Loverboy. Salamat kay ni mo, Kuya Carlos. Agaray na ko akong mga anak niya sa Taraguna, Davao Oriental. Kumusta na ko sa ilang mama o papa? Agaray po na ko ang Vergara clan. Katong mga heblaron ba? Ibi po maayang magkumpiyan sa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng heblan na. Limag yung kakong matake na, labi na mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no, aron di mo taas ang pressure, ha. O nang mo gamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Atong mga gagbayg bikil, daigsaka ng inyong dugo niya, daigsakit ng tangkugo. Na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon katong atong mga kaigsuonang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko nga di mapuka mo angkon og na kay almoranas. Kinsa ni almoranas, butas ang kamot. Wag mo angkon na. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit o niya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ah, aminaw, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. Take note nga, itong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga magproduce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kay kilo, no? Wala pila naman lang pud katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao nang akong advice nimo mag-inom gyud Wonder C Plus nga capsule. No, okay, kanang atong Wonder C Plus na capsule, sangkap na sa mga vitamin C kinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Naputay Wonder C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old, atong paimnon og Wonder C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay maunay available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Pananglitan po na kay problema sa kanini ang pagpangapi, kay ang imong kapi gipaundang na sa imuha, giingnan na ka nga, di na ka mangapi. Imo na hinungdan magpalpitit ka. O, giingnan ka na. O, giingnan po ka, hinagpangapi. Imo na hinungdan, mitaas na imong sugar. Giingnan ka na. Di ba, mo na yung mga kwan? Inang ka, ayaw nagpangapi. Kay kanang imong kapi, imo na hinungdan na imong hyperacidity. Munang aslom ka manugab. Kay nang hyper ka, na hyperacidity ka. Oh, grabing acid dito sa imuhang kwan. Ginhawaan dito sa imuhang kutukuto. Ginan ka na. Nakadungog ka ng istorya, ka ng alinya. Aw, pag-inis og kape. Ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili mo taas imong sugar, nga naman. Ang gigamit pagpatamis stevia. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya di ka kulbaan, nga naman. Herbal man eh. Oh, ari ka sa among Wonder Herbal Coffee, kaya dili ka magka-hyperacidity nga naman, herbal lagi. Oh, ilisin na imong kape. Kasi mga tinira na nga, mo na hinungdan na pagtaas imong sugar, mo na hinungdan, kulbaan ka. Oh, pag Wonder Herbal Coffee, greet ko sa among mama si Analisa Di Guzman o ang akong anak si Mara Jaya. Kare na ako si Jerome, request din kong song Kuya Cards nga kanang love song. Kare Kuya Cards kong mama, si Mama Lini o kakong self, it's me Angelica Patindol o Bunching si Ay Sambuanga Sibugay. Salamat kaayo ni mo, Kuya Cardo. Thank you so much. Kare na akong mama, Edita Sagayon o Papa Rosalio Sagayon diya sa Purok Otso, Kisanday, Maramag, Bukidnon. Karay si Hilin dere sa Beruila, Agusan del Sur. Ay mo kalimot mga pinalanggang tigpaminaw nga nagiday balak writing contest dere. No. Ania, welcome gyud ang tanan kung gusto mo mapadalag balak. Kay naman tay premyo. Tuo day mo ganang kuani kanang wani premyo nga naman ni premyo gud. Dinagko mo ni atong premyo dere. Ang atong first prize kay 3,000 ba nya, second prize 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Kinanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong kanang ninuton po ninyo ba? Kanang napoy rhyme mo niya. Ang pinaka-importante kay guys balak, kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza. No? Muna, kanang kada istanza na to, kinanglan, ang minimum 4 sentences, gina, no? Lima ka istansa unya minimum of 4 sentences mo na inyong ipadadri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon pwede LBC, GRS, pwede po da GNT. Ang ato man lang address kay kuan, RSV Building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ana ra. Abot pa na diri kay daghan na pong nakadumdum ning RSV Building. Oh, dayon. Ina lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sa mga garay nga balak writing contest. Pwede po mo dawat og entry ipaagi diya sa Messenger. Ito baka sa page, no? Pwede po. Dayon, kinanglan ang balak kanyang ipada ka ng napoy. Napoy rhyme. O niya, napoy topic. Di kay kasalaag ba? O muna ito yung kinanglan. So, Tibuok, Visayas, o Mindanao nga kamaong mag tagik o mga pulong kanang mga Ludabi ba? O, Ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay ipada. Diri maluoy po muna ko. Tarong nga po nyo, suwat kay, buting lisura, may pagbasahon ng balak, kung matarong hanay, no? Kaya kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize, 3,000. Second prize, 2,000. Unya, sa kalibo din ang atong third prize. Kanang first o second, ang maghataga na RSV Life Care Marketing Incorporated, ang third nga sa kalibo, si Congressman Attorney Marlo Bangkoro, sa 1st District of Sambuanga, Sibugay, ang maghatag po dana. Hoy no, atong hatagag pagtaga ning entry sa balak. Pinadama ning balak ni Mirna Rose Hirolaga or Girolaga Ukat, Limason, Vincenzo Sagon, Sambuanga del Sur. Ang title sa iyang balak, ang kantang nagpabilin. Ako ning hatagag kinabuhi, ha? Dili lang ikaw damgo nga nailhan ko. Kundi kanta nga sa dughan ako mitubo. Matagnuta nagbalik sa atong kagahapon. Gugma nga lalom nagpabilin sa gihapon. Kantahon unta tika sa walay katapusan. Sa mga berso nga kitaray sulod o kahulugan. Sa unsa ta sa una, sa unta mahitabo pa. O sa kaawit sa damgo nga di na matuman pa. Pansakuro nga init o kahayag. Nawa ang ritmo, nawa ang imong lamdag. Mitabok ka sa taytayan o nilakaw palayo. Samtang ako nagpabiling na baldado sa gabi nga wayayo. Nagakita kag bag-ong kanta nga di ko madungog. Samtang ako nagkupot sa mga hunghong nga naglibog. Nagapasunod gyapon sa nutang atong gitugtog. Nagalaom nga mubalik kabisan paglisog. Nibalik ka pandili na pareha. Wala na'y pagtawag sa akungan nga gihigugma. Ipangita ako ang ikaw nga akong gihandom. Pansagugma mo ako dili na mulaom. Mauni, mauni oh. Kang kantang nagpabilin Mirna Rose Higirulaga Ukat Limason Vincenzo Sagon Sambuanga del Sur. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: produkto kanina yung tanan.
1: Basta yung magkalimutan kanina mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Mga nindot magini kayo, no? Parehan ng Huwander Herbal Oil. Kanang Proven Antistid na magina. Kanang Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus. Kanang Vitron Drops. Vitron Syrup. Vitron Tablet, no? Ang ato ang Huwander Herbal Coffee. Huwander Cardio Care. O niya. Kanang atong Huwander C Plus nga naapunay syrup. O niya naapagyoy capsule. Kaya kanang mga sige ka-expose sa init o ulan, kinahanglan mong yung Huwander Vitamin C. Una natay, Huwander C Plus. Maunang pangalan sa itong produkto ha. Huwander C Plus. Testingi, suway, gamita, ka epektibo kayo. Naisira pa na ha. Naisira pang Huwander C Plus. Unya na po na siya ay capsule. Maunay makatabang para di mo daling magkabalatian. Di mo daling subawan, hilantan. Kana mo'y atong gamiton mga pinalanggang digpamina. Pero madun ako, ano mo ko'y oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, la una, 31.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kadmaing adlaw Martes kanatong tanan. Sa mag-ausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Na ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

May 12, 2026. Dahil sa tampo na sa mga itong paghatag-pagtagad, and this time, atong letter sender, usa ka nagngalan og Marie Carr. Where is 10 by Marie Carr? Alang si Mang Suwat. Of course, brought to us by Nazarbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa

og UAID tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og siyempre alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil, sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og ayaw mo kalimot ang atong Nance Medical Mission 2026, masugod na karong May 30 diya sa Samoanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa May Petit Barracks, Barangay Zone 4, Samboanga City. May 31, Ipil, Sibugay. Sa may Covered Court, Poblasyon Ipil, Samboanga, Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Samboanga del Sur. Pagka June 3, direta sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno Front, sa Barangay Hall, Torno Dipolog City. June 4, Calamba sa may Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, diata sa Roqueta City, sa may Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, o Roqueta City. At ang atangin, atong mga medical mission tungkol kay daghan ang atong mga papremyo and labaw sa tanan, pinaka-importante, matabangan ang atong mga balatian, pinagi sa atong health analyzer machine. Dito makita ang atong mga angay nga i-correct sa atong mga panglawas. Libreng mas sahe og uban pa. So, again, kita-kit sa mga naka-schedule ng medical mission. Usbong ko standby, Marie Carr, alang sa musuwat. Tini siyempre sa tong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

Ang ako may nitong pagtimbaya nga na kanimo ate. Kang DJ Nova o Cap June. O sa tanang suking tigpaminaw o mga viewers sa imong programa. Ako si Marie Carr. 25 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Surigao del Norte. Ipadangat na akong kasinatian ate. Nga hangtod karon dili og dili na ko malimtan sa tibuok na kung kin-

buhi. Gani at yar sa matag higayon nga manumbalik sa kuna-una, din ako tuyuon. Makahila ko ate. Negosyante ang akong ginikanan. Gian at binila nga mo respeto ug mosunod sa ilang kabubuton. Abi mo ate tulumi ka managsuon, ako ang kamanghuran. Pulos mi mga babae. Nagdako mi nga ang pulong sa among amahan maoy balaod sa among panimalay. Kung unsa ang iyang gusto o desisyon, dapat mo'y among sundon. At o higayon na, nag-idaron pa kog 9 anyos. Gusto kong mo-appeal o cheer dance sa mga eskwelahan ate. Tugod kay nasayod ko nga di ko tugta ni Papa, wa ko nananghid niya. Apa nasayran kini sa kong amahan ate. O grabe niyang sukua. Gilatos ko niya o taman-taman. Nga halos din ako makatindog ate. Tungod ni Addo, naglikay na ko nga masayop kang Papa. Tumang kahadlok ang akong gibati sa akong amahan. Busa sukad Addo, dili na nako ginabuhat ang mga butang nga dili niya gusto ate. Ang among inahan walay tingog sa among panimalay. Sama namo, sunod-sunuran lamang siya kang Papa. Naami kwarta ate, apan dili gusto si Papa nga magpataod big kuryente. Gasto lang kuno. Lamparilya lang ang among gamit panahon sa kagabion. Di ko malimot ati R o sa kaygayo ni Ana. Alas 6 na to sa kagabion. Gisugo ko ni Papa nga mapalit og gas para sa among lamparilya. Sa tinuod lang wa ko'y gana nga mulakaw. Kusog kaayo ang ulan ni ato panahuna. Ganit tulo na kaadlaw nga nagsagunso ng ulan ni ato higayo na ate. Apan lagi, kaya wala may laing masugo, mahinungdan nga bisan og tugnaw, nagdagan ko paingon sa tindahan, makapalit lamang og gas. Medyo distansya kini sa among kipuy-an. Gignan pa ko sa akong inahan, nga dili ko magdugay apan ate, sa diyang mupauli na ko. Bit-bit ang gas, nga gisugo ka na ko. Nadasmag ko ati R. Tungo sa pagdali-dali na ko, kaya lagi ngit-ngit naman ang palibot og nahadlok na ko. Nayabo ang gas sa dalan. Grabe na kong hilak ate. Sobra na kong hadluka. Dili lang sa kangit-ngit sa palibot kundili sa akong amahan. Samtang padulong ko sa mumbalay, gatulo ang ako mga luha ate. Nasayod ko kung unsay may tabo na ako. Pag-abot na ko sa balay, ipangayon ni Papa ang butilya sa gas. Asa na ko no ang gas para matubilan na niya ang lamparilya. Mitanaw ko sa akong mama, mitago ko sa ihang luyo. Murag mibulag ang akong kalag sa akong lawas ate sa diyang midako na ang tingog ni Papa. Murag nag-vibrate ang akong palibot ate. Ug nipiyong ko, kinasayod ko kung unsay sunod nga mahitabo. Lain na usab nga mga latos ang ako na dawat. Wa ako kasabot kung anong lahi kayo ang batasan ni Papa sa mga amahan nga ako nailahan ate. Naanad si Papa nga kumakasala mi iyaming imaldisyon. Buta nga naghatag ka namang dakong kahadlok og trauma. Usa kay gayon ni Ana, ang among kamagwangan mi layas. Wa na siya kaantos sa batasan ni Papa. Kaya si Anyas pa lamang nga ako magulang ate. Gimaldisyon siya ni Papa nga magsakit kuno og mamatay. Kay misuway kuno kinikaniya. Human sa pila kabulan na hitabo gid ate. Nagsakit ang ako magulang. Hangtod nga bipanaw kini sa laing kalibutan. Busa mas na manipulate mi ni Papa. Kay nagtuo mi nga tanan niyang isulti matinuod. Walay kabutangan sa among pagmahay, ate. Human nga napahimutan ako magulang. Nabati na ako nga nag-alsa ko og bugat kaayo sa akong abaga. Nga halos din na ako kayang dalhon. Ang akong kasing-kasing murag babungkag na sa kasubo, ate. Di palibutan na kinig kahiubos nga to kang Papa. Kung nga nung nakaya niya nga imaldisyon ang ako magulang. Nawa man siya sa badiay ang maghandom kag kagawasan, ang malayo sa mga tao nga mapasakit nimo. Sa badiay mo layas te kung sa mong huna-huna, dili na namo kaya ang batasan sa mga amahan.
wala ni inigi pa ning kamutan ako ating nga dili mo sukol kang papa. O gipabili na akong respeto nga to kaniya. Dili tungod kay nahadlok ko niya kung dili naluoy ko sa ako inahan nga mo'y musalo sa mga kasakit. Tanan namang buhato na ikondisyon. Gipa-eskwela mi ni Papa apang kinahanglan nga musunod mi sa tanan niyang gusto. Siguro tungod sa stress sa among sitwasyon o kasubo sa pagkawala sa igsuon. Si Mama na usab ang nagsakit ate. O pagkahuman, siya na usab ang mipanaw ngadto sa laing kalibutan. Feeling na ako ate nga malas kaayo ko sa akong kinabuhi. Nagdako ko nga waman lang kaagi o galipay ate. Puro na lang kahadlok, kasubo o kapait sa kinabuhi ang ako naagian. Murag wa mi nag-exist sa kalibutan ate. Mura lang migpapit ng among amahan ang gapadagan sa among kinabuhi. Siya ang na-control sa tanan ate. Gikan sa kurso ng among kuhaon, kung asa mi eskwela, kung asa mi magtrabaho, kung kinsang among minyuan. Nagapaton pag-usap si Papa ate og bagong pamilya. Duhang ilang anak sa bagong niyang asawa. Naluoy ko sa mamahimo nilang kinabuhi sa kiliran sa mong amahan ate. Nakadesisyon ko nga dili na mapadayon sa kolehiyo. Manarbaho na lamang ko. Magtigom na lamang ko para sa akong kaugalingon. Apan mingon si Papa kanako nga dili ko nakuangay nga muundang kay mintras kaya pa kuno niya iya kong pahumanon sa college ate. Sama sa akong magulang. Kung magahi ko na kong ulo, iya kong imaldisyon. Tungod sa kahadlok, isunod na ko ang kagustuhan ni Papa apan sama sa kong giasahan. Siya ang nagbuot sa kong kurso nga kuhaon ug asa ko maeskwela. Nga ako bagula nakatapos na ate apan hawid gihapon ni Papa ang iyang kinabuhi. Gipakasal siya ni Papa sa usa ka lalaki nga wa man lang bisan gamay nga feelings. Nga ako igsuon. Apan wa siya nahimo. Kinahanglan nga sundo niya si Papa. Kay hadlok siya nga imaldisyon siya sa among amahan. Pila ra may sugilanon ate ng labay ang mga katuigan. Salamat sa Dios, natapos na ako ang akong kurso. Ninihigayo na ako kining gipahinungod gadto kang Papa. Ang tanan akong kalampusan, utang na loob dako sa akong amahan. Kaingon siya, kung wa siya, wapod ko sa akong nahimutangan sa pagkaron. Tuod man nakasulod kong trabaho at ER. May abot sa punto nga, nakabaton ko kinigugma. O nakasabot mi nga magpakasal. Apan sa diyang nananghid ako kang Papa nga magminyo, kang Alfred, ako hinigugma. Misupak siya ate. Kay matod niya, wa ko no kunya gipadako. Gipa-eskwela para magminyo lang sa bisan kinsa. Sa lakto dati ar, wa ko magdahom nga ipakasal ko niya sa laing lalaki. Nga wa man lang nako mailhi. Apan nagdumili ko ate, nasuko usamot si Papa nako. Matod niya ko magminyo ko nako kang Alfred, dili gihapon ko magmalipayon. Sa lakdod ate, motuo kabag sa dili. Iya ko nakong imaldisyon, kumusupak ko kaniya. Paniguruhon gyud ko niya nga di sab ko magmalipayon. Nahadlok ko sa iyang gibahad ate R. Dili mo tuos si Alfred ang maldisyon. Naara ko no kini sa una-una sa tao. O binuhatan ko no kini sa daotan. May padangat ko ning maong kasinatian pamasin nga nakapaminaw ang akong papa sa pagkakaroon ate. Nga unta iyan akong mapasaylo katagan o kagawasan. Tungod kay dili o dili mahitabo nga mapakasal ko sa tao nga wa ko mahikugma. Apan wa kini nagpasabot nga wa ko respeto niya. Pasensya ka na sa kong swatampo. Palihog tambagi ko. Unsay angeng buhato namo ni Alfred. Sincerely yours, Maricar.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, hiyan nga, dahil paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya mga kaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, o nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dalira kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS.

0: ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tubungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Marie Carr sa imo papadangat imo suwatan pa ning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. OMG, grabe ka. Kuan niyang papa, ay ka harsh. Inay nga hatagan niya kagawasan niya mga anak, ka magmalipayon. Kinahanglan mo tuman sa iyaha kay di mo tuman maldisyon. Well, anyway, karong taon daw, ito is good. And of course, kaupo na ito, did you know, Fabaniel?
1: Yes, layong adlaw, Ate Arlene Cab Junos. Ito ng mga suking tigsubaybay na atong programa.
0: And of course, ang ato URP professor, Cap Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ka daw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Mutuo ba mag-maldisyon? Ikaw, DJ Nova, mutuo ka.
1: Actually, ma'am, karong pag-ayaw ka doon ang word nga, maldisyon. Murag sa una pa siguro, gid na nga, kwan, no? Wala, di ko ka, kwan, ana. Tunglo noon ka na.
0: Murag buo na
1: mag-maldisyon. Same na siguro.
2: Tunglong maldisyon.
1: Isa na sila.
0: Pero, ang maldisyon, mango, doon ay gihimo, ana. Ang tunglo magud is by word, di ba?
1: Verbal.
0: O verbal. Kung pero maldisyon. Ang tunglo, doon ay gihimo tamnan kang kawayan.
1: Ah.
0: Or kay, pwede, kuhan lang, no? Na magito akong father and mother. Nagtaban magito sila, gihimo maldisyon sila sa kong lulu.
1: As in.
0: Yes, unya ka na.
2: Ako, dagang nga ikog eh, maldisyon.
0: Buisit.
2: Itong mga girls na nang busted sa kuha, maldisyon to.
1: Ayaw, ma'am, no?
0: Delikado na, hindi ka butang. Oh,
1: hadlok ni pasakitan si Captain.
0: Ayaw niya pasakitan si Captain.
2: Dili, kalang, dili ko sugton ka.
0: Uy!
2: Kadang lang kung pakuyaban ka na ako, sugton ikunin mo kung dili ka gusto, i-maldisyon ako.
0: Abi ko, mani-retire na ba? Abi ko.
2: Pero, wala na ako kapangayab. Pero, ma-appreciate na lang.
0: So, why ma-maldisyon?
2: Wala yan.
0: Bitaw, muto, ang maldisyon, I don't know ha kung unsa ni katinod pa sa panahon sa kong mama o papa before. Yung si mama kay dili lagi si papa nagustuhan sa side sa kong mama. Kay matod pa, playboy, guwapo pa sa tos papa, no? Karon ang nahitabog itaban niya sa mama, gimaldisyon. Ingon sila magkamang mo sa kalisod. Kay nilayas mas mama kay supak bundi ang lolo. Kabalo ba ka, Dejinovs?
1: Yes,
0: nawala na lang akong lolo-lolo ang wag gimik kita nila.
1: As in, so wala gid ninyo na ilhan ang inyong lolo-lolo.
0: Iadto ko dito wala na sila, na ilhan na lang ako na lang mga auntie.
1: Oh.
0: Okay. Kanang pero si mama og si mama nakapauli pa siya pero siguro mga 60 na iyang edad ni kauli siya kanang wala na pa diyang papa.
1: As in. Pero tinood gid ma'am, na tinood gid grabe gid nagkamang gid sa kalisod.
0: Si mama kay grabe ang sakit-sakit. Nabughat siya, hapit siya, madisgrasya siya. I mean, grabe ang kalisod nga nagyan sa kong ginikanan. Pero mo lagi, di takabalo kung may talab ba ang maldisyon. Pero ang sulti gud sa kong mama is gimaldisyon sa siyang ginikanan.
1: Oh, I see.
0: Yes.
1: Kadlok ba na?
0: Oh, pero kanang mga 30 years na sukad nga milaya si mama, gipapangita na siya sa akong lolo. Kay gusto na sa akong lolo nga papauliun siya, dawato na siya. 30 years after, dali lang, wala gid sila nagkita. Too late na nagkita sila. Yes. So, I don't know kining letter karon. Ikaw ang ako bangutan ko. Ikaw ang nasa side ni Marie Carr. Mutuo ka ba nga kung ipadayon ni mo ang imong pagpakirelasyon kang Alfred, mahimong
2: Miserable
0: mo kinabuhi.
1: Kung ako si Marie Carr, ma'am, no, kay dapat mangusog siya nga dili siya kay ang ako, ma'am, ang ako mong belief gid, ma'am, no, lain-lain mga itong mga belief. Akong belief, kung mutuo man gud ka sa unsay iingon sa imuha, murag moy mahitabo sa imong reality. Kay kung si feed nato sa tungo na huna ba, so kung the more nga kahadlok ang imong kuan, kay basin maingani ka, imadisyon ka, so moy mahimong dagan sa imong kinabuhi. Pero kung si Marie Carr, muhawa siya ana nga kahadlok, no, kanang di na siya magpahikot sa pang-blackmail sa iyahang amahan, sa kahadlok sa kanang ginatawag nga maldisyon. Mutujud ko nga kanang labi nag kanang kusog ka o kana bitang pagtuo sa Ginoo, kay wala may labaw makanang labaw pa sa
0: bagay
1: sa atong Ginoo. So para na ko
0: wala daotan nga makadulot kung hubot ibo pagsali sa labaw makagagahom.
1: Mo gina ako ang belief. So wa ko si Marie Carr kinang lang gina niyang ikwano, iya ginang i-fight ang iyahang freedom ba, kay dili na sad maayong hangtod sa hangtod ba nga magsunod-sunod na lang siya sa iyang papa. Hadlok ko iyang papa, no?
0: Correct.
1: Kanong bogingan ay mong papa.
0: Uy. Imagine ha nga, masipyat lang, kulata.
1: Kulata na yun.
0: Pero karoon din naman na pwede.
1: Yes, bawal
0: kaya
1: na
0: pwede naman ka ma-report sa DSWD if ever. Pwede na makasuhan, no?
1: Yes.
0: Ang amahan nga maulata sana. Pero, nagya po eh, bikil anak para nako. Kaya ang pagdisiplina biya sa anak, magdepende.
1: Yes.
0: Kaya lang, Mituman man ko silang papanakahuman siya sa eskwela.
1: Somehow na may maayong epekto pero dili
0: traumatic lang galing ba?
1: Dili pudlalim ang kanang kapalit sa kanang paglampos sa paeskwela. Imagine ang trauma niya. Si papa wala siya freedom, mura ra siya robot si ihang papa, dili lalim. So kana ba nga karon imbis na anay tao nga kanang nakita niya nga mugi ihang gigog, makinahanglan yun aniyang kuano, iya gina ipaglaban kay di siya moawat sa unsay gi kuan ba. Kana bitang para sa isa ka igsuon nga kanang kanunay lang mutuman sa iyang amahan pod.
0: Di pakasal sa tao nga
1: di niya kagustuhan. So, kalain sa kayana, no? Ang lang weird kay ni mga yan, klase nga mga papa.
0: Correct.
1: Dili pagmahal ang ilahang paglantaw sa ilahang pamilya, kundi ilang pagmamayari ba? Murag mga butang, rabitaw nga, uy, dapat musurod ka sa kuha kay, ako rabay mong kuan. Murag,
0: pero sa unang panahon na Dejinovs, kining letter ni kuan, dili na siya, ay, pero, magbuhay pa man kay, magpakasal man siya, so naagid sa iyang,
1: base na pag yun ika-exist ni nga ni Gidman.
0: Oh, nga, maldisyon ba, no?
1: Hangtod karon na nagya po sa kinaraan yung mga tinuuan ba?
0: Siguro nagya po na kay, yung sila, tinuod man po ko na ng lumay. Lumay, maldisyon, so, di ba?
1: Depende na lang gid sa
0: barang
2: na pa. Tinuod na siya. Tinuod na.
0: Nagid yapon?
2: Mga excuse na sa mga lalaki kung matintal sa ubat.
1: Ana din na.
0: Excuse sa
2: lalaki. Narong nanguyab ka, Glenn. Nanguyab. Nalumay man ko.
0: Ah, mao ba?
1: Ana din na ka.
2: Pero sa mga retired playboy, dili na nasa may picture.
0: Di, madot lang ang lumay.
2: Di, madot lang ang lumay. Lumayan yung gani.
1: Nanam mo yung mga hurim-hurim, anak ka.
2: Mga girls, ha, kabalon na mo ha. Ang rason sa mga bugoy-bugoy niyong mga bana ha.
0: Nalumay rin na.
2: Nalumay, lamlam.
0: Pero yes, Dejinovs. Imo hang ika-advise ka, Maricar, ipadayon.
1: Padayon yun yung pagpakasal kang Alfred. Kay,
0: bahalang imaldisyon siya sa amahan.
1: Okay, enough na ang pila ka tuig nga mura siyang papit siyang papa nung maragin siyang itoy sa iyang papa nga gisunod tanan-tanan. So, karon siguro, kung kana bang kanang time na niya ba nga iya na pong kinabuhi ang iyang kanang
0: tagahigayon
1: nga iyang kagustuhan na po na iyang tagahigayon nga matuman kay siguro pasagdae na na iyang papa nga magmaldisyon pangitaw ka ng mukontra na naman siguro na yung mga
0: panagang
1: kaya dili pwede nga kanang murabag ginoo ang paglantaw sa iyang papa sa iyang kaugalingon, so bati kayo, so dili pwede nga hangtod sa hangtod magpabilin nga mahadlok ka sa imong amahan tungod anang maldisyon.
0: Ayan. Okay. Of course, ato nga paminawon ang opinion usab sa ato URP professor. Yeah. Kap John di office.
2: Yes, ate.
0: Basta to, ikaw, kung di ka sugton, imo imaldisyon?
2: Imaldisyon yun ato. Kining sulatan po ni Maricar, kining yung problema. Mm-hmm. Sa tinood lang, sensitibo kayo ni. Kinanglan, Before ko nasalang karong dire, akong gigistudyuhan mayo. Daggan kayo.
0: Ginuktukan man to, ginuktukan.
2: Nag-research ko sa library. LQS. Ako ni Maricar, walay amahan nga isalang ang iyang anak sa kalautan.
1: Ang salubert ako ba
0: na? Naman to, namatay man to kamagwangan ngayang gimaldisyon at to gisalang sa kalautan.
2: Wa, di supak man.
0: Mao na diha.
2: Ana
0: din. Sa
2: to paway supak. Mao na kita ang mga kabataan. Karon na daghang paminaw mga kabataan. Ayaw mong supak sa inyo ginikanan. Remember wala mo ni ining kalibutan kung wala inyong ginikanan.
1: Pero dili man perfecto ang ginikanan ka. Yes. Namay mga ginikanan nga sayop ang mga desisyon.
2: Correct. Kung ako ni mo Maricar. Dili sa kabag minyo. Ingna imong papa nga tagay sad kukupsyon pa. Kanang makapili punta ba?
0: O ya gani, di kayo mo sagot yung papa kaya kung magtuman siya, imaldisyon siya.
2: Hulata nga ang papa ni mo una mawala. Imaldisyon na yung papa.
0: Una nagmaldisyon.
2: Maldisyon na yung papa.
0: Para siya una mawala.
2: Kalagang pamaagi ng maldisyon, pakananag mga. Kanang ayaw sapaka na yung amahan kay.
0: Pero kung din lagi niya supakon, pati ipasabot din na lang siya magminyo kaysa ipaminyo siya sa tao nga wa siya na higugma.
2: Mangutana ko ni mo, aday kagikan Maricar.
0: Sa iyo papa, o mama.
2: Matuhong ka kaaning kalibutan o wala na sila.
0: Pero dili man na napasabot kay, waman yung unang anak, ang anak ako ninyo, kagustuhan man as ginikanan.
2: Na ba dahil ginikanan niya, ibutan ka sa kalautan niya para man sa kayuan ang gimo sa iyong aman.
1: Anong pagpaminyo niya sa tao nga di siya kagusto, muna na alaot
2: na. Yes, kaya nakita sa iyong amahan niya, mayo yung future limo dito palang ka.
1: With all the emotion man kayo. Grabe yung ginusyon.
2: Ang kini mga kabataan nung karong panahon na masupakun.
0: Dili.
2: Sa among panahon natin, pag ingon sa kinikanan niya nga na, Uwe! Talaga pa. Niya, kailangan na, alas city, matulog na, tulog. Alas pagka alas do si Ambak, si Bat.
0: Ay, importante
2: yung tuman. Ang importante yung
0: sa ato pa, pwede siya mag-menyo pro, yan Bulagan, anak lugar. Loya pong Alfred, yan hindi ko
2: kong. Dili lang pag-menyo sa, inalag na imong papa nga, sige, uyabon sa rapo na pa. Wala ta mamatay na una yung papa, ay maldisyon na.
0: So, di na lang sa siya mag-menyo. In short, para kung nahadlok man siya sa iyang papa sa iyang bahad ng maldisyon, di dalasan niya minyo niya hinigugma, uyab-uyab lang sila.
2: Oh, at least makita sa iyang papa, ma-feel sa iyang papa, nga gituman po siya. Ingin na nga, dili pa ko ready pa. Dili pa ko ready nga ihatag akong pagkababae sa usa ka lalaki. Mm-hmm. Kinanglan, i-enjoy sa ako, tabangan sa kanako pa, at imanon sa ako pa. Ano pa bagay mo?
0: At mawala ko na. O niya, mawala iyang papa niya, edad 50 na.
1: Patay.
2: Lipat-lipatar ko ng papa ni mo.
0: In short, dili siya mutuman kay, dili siya magminyo para mahataga katumanan na kagustuhan siya papa.
2: Kaya ko ate, gatuogi ko anang maldisyon.
0: Mo ba?
2: Man gani na matay na man gani imong isa kagsoon, di pa kabutuan na.
0: Yang, igsoon ni Maricar.
2: Igsoon ni mo. Mo na nga, busukot sa dili, mutuman
0: kasi mga man. Kanang mga inana, kabutuo ko para sa mga tao kakulang pagsalig sa Ginoo.
2: Na nagdugdugdug nung ati wala na ko. Wag ini. Nagdalo. Again sa ibang istorya. Yan ako.
0: Bitaw, lain pa minaw na pero ako bitaw di ko matuwa naman. Kay magdepende pero, magid na sa kuan, magdepende na sa kanabang imuhag yung dungan sa na kanay mong kanabang imong
1: disposition sa kinabuhi
2: na ba. Ako ati gimaldisyon ni ko sa usa ka babae.
0: Di ay nga naman.
1: So, may naitabo sa mo ha?
2: Gusto niya ako bangkon, wag mo ginako gihatag.
0: Ha? Dabi? Sa naitabo?
2: Gimaldisyon ni ko niya.
0: Yan, o sa may naitabo?
2: Wag ginako sa natilawan.
0: Muna ang imong kwad, wag ginako natilawan.
2: Gimaldisyon ni ko niya, hangtod karon, wag yun.
0: Ay, pasilan. Anyway, unsa mo hato ni Maricar? Kalimta na lang ba niya si Alfred? Mapakasal na lang sa nagustuhan siya amahan? Or sopako niya bisan pag imaldisyon siya. Balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O muna, daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. For healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Bueno, balita, balita. And syempre, ato sa Timbayaon, ang ato mga viewers, ato Facebook and YouTube. Shout out to Andrea Cruz watching live here in Lupon, Davao Oriental.
1: From Francis Lagumbay watching live at Arlene Samtang nagaluto diri sa Gihul nga Negros Oriental.
0: Shout out sa akong asawa nga si... avid fan sa inyong programa TR from Miguel Tan of Butuan.
1: From Joanna Cabrera, shout out at TR sa kumama nga Permin, nag-remind na kumutan ang sa inyong live gikan sa Butuan City.
0: Hi to Maria Josefa Rivera, watching live here in Calbayog, Samar.
1: Good day at Arlene DJ Nova Cap. Julie ka kayong programa makahatag og kalingaw. Og kung unsay maayo nga dalan na sundon sa kinabuhi from Benjamin Alforque of Surigao City.
0: At Arlene, naminaw ko samtang naglabang makawala wala sa kakapoy niyo programa from Lolita Martinez of Katbalugan. Hoy, dagakitag na mga listeners sa Summer Eye.
1: Wow. Mm. Hello sa inyo dia from Michelle Dumapias. Ate R, salamat sa kalipay ngayon ginahatag adlaw-adlaw watching karon gikan sa Cagayan de Oro City.
0: Ate Arlene, nagtanaw ko ninyo samtang nag-overtime diri sa Qatar. Makawala gyud og stress from June Ray.
1: Maayong adlaw Ate Arlene, present ko diri watching live gikan sa Dangkagan, Buginon. Lingaw kayo mo from Lorna Kabatingan.
0: May adlaw Ate Arlene, shout out sa akong pamilya sa Bayugan, Agusan del Sur. Kalanog-lanog yung programa sa balay from Liza working in Dubai.
2: Yes, Bayugan.
1: From Mark Anthony Salvanya. Hello, Ate Arlene. Shout out sa kuasawa o anak nga nagpaminaw karon diri sa Libuna, Bukidnon.
0: Ayan. Ate Arlene, de Genova, Ukap June. Pero may gigong katanaw ninyo diri sa Singapore. Diabe ako gikan. Murag na arakos amo sa balingasag from Priscilla Gumanod.
1: Mayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova of Cap June. Permijud ko naghulat sa new live kada adlaw. Shout out sa kong pamilya diri sa Claveria, Misamis Oriental from Arnel Tabios.
0: Ate Arlene, taga Bohol ko pero na ako karon sa Saudi. Inyong programa akong kauban kada adlaw sa akong trabaho from Edgar Castillo.
1: From Cheryl May Lumapas, hello Ate Arnel Lingaw. Kay ko ninyo bisan-bisi sa tindahan gapaminaw gyapon ko. From Colambuga Lanao del Norte.
0: From Jomarie Balansag, Cap June. Grabe ka kakatauanan. Shout out sa tanang taga Maramag, Bukidnon. And from Teresita Lagrada, hello Ate Arlene, die hard listener jud ko ninyo bisan sa una pa sa radio gikan sa Sugod, Cebu. Okay, did you know? Say final din mo para kay Marie Carr.
1: Kaning kang Marie Carr, ma'am, no? Valid ragid kaayo nga kanabang malibog siya, mahadlok siya, musupak sa iyang papa.
0: Kaya naagyan niya siya magulang.
1: Yes, kaya dagan kaya siya na witness nga, nga nalagi siya magulang. Dili lalim ang trauma. Was magod matrauma ka sa tao, gyud. Lisod kaayo nga. Muhawas ka na ba? Lisod kaayo mo tindog para sa mong kaugalingon basta nahikot ka sa trauma. Pero Marie Carr, kung gusto gid ka nga magmalinaon ka, makabaton ka o gana bang freedom na maka-experience ka kung unsa gid ang kinabuhi nga ikaw ang magdesisyon.
0: Yes.
1: Kinahanglan mo tindog ka para sa imong kaugalingon. Bahala na lang mahadlok ka basta padayon, no? Nga padayon nga kana bang tindogi imong kaugalingon nga makahawas ka sa gunit sa imong papa. Dili na unfair na mong good kayo na dili para na kunod dili na na siya buhat sa usa ka amahan.
0: Nga tarong.
1: Kanang kuana na siya, kanang sa ako pang na-mention kaganina, murag lantaw si mong papa siyang kaugaling kay mura na siya Diyos nga hawak niya imong kinabuhi, no? Hawak niya ang bit kay pataka na siya maldisyon di akong wala nakauyon sa iya, ha? So, diligid siya okay. Grabe siya ka-manipulative nga tao. And again, no, kanang padayon na nga ang imuhang gugma ba nga to kang Alfred kay kanang muna man imong chance good muna na imong chance nga kanang mga makasal ka sa tao nga ikaw ang nagpili imuhang choice kay pait ba kay nang kinabuhi nga wala tay choice nga kanang murag laing tao ang desisyon para sa tua. So lisod kayo na nga hantos-hantos magpabilin ka sa kahadlok tungod lang kay kanang mahadlok ka sa imong papa kanang maldisyon again, no, para sa ako aha, para gid sa ako Marie Carr. Masaligi ang imuhang ang pagtuo nga to sa atong labang makagagahom kay siya og siya ragyud ang kanang nai ultimate nga kanang power ba nga wala gi makasupak ana kung ugaling man i-maldisyon gigas imong papa kung masupak ka sa iya, ha, iampo siya banat nga maluwas pa iyang kalag kay napa lang siya diri sa kalibutan tuan na kuha na nalista na siya number one nga padulong sa impyerno kay diri gid siya okay nga inga na iyang ginabuhat. So again, Marie Carr, no, wala gi imposible kung kuan kanang kusog ka o kanang gunit sa imong pagtuo nga to sa tuang Ginoo.
0: Yes.
1: Siya o siya ragyud ang imong makapitan and ayaw nagkahadlok kana lang kapitin, no, kana lang the fact nga ang imong backer gyud nasa imong nauna gyud ang imong backer ang Ginoo gyud. Kana palandaan mo na nay igong kusog para muluwas ka or luwason imong kaugalingon sa gunit gikan sa imong amahan.
9: Okay.
1: Sa kanon ay kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Marignang Bayan.
0: Okay, Kap Jun Jun Diasis, imong opinion ato paminahon karong panahuna.
2: Para nako Maricar, diligyon nimo sa pako ng imong amahan.
0: Agoy.
2: Ihatag ang taras sa...
0: Parang may problema.
2: Ihatag ang tahas sa imong pamanunon. Kining imong pamanunon, Manggod, kung magpaminaw man ka...
0: Alfred.
2: Alfred, ha? Mm-hmm. Dapat, ikaw ang mag-effort na magin nimo ang kasing-kasing sa amahan sa imong pangasawunon.
0: Mm-hmm.
2: Dapat, pangunyapin na imong ang amahan sa imong asawunon.
0: Mm-hmm. Ni Maricar.
2: Ni Maricar. Kay magunsa naman lang ang inyong pagkabuhi kung ang amahan magsigig babag sa inyong panginabuhi. Dili sad mo malipayon ana. Maricar, dili sad mo malipayon kung ipugos gyud nimo imong kaugalingon. Ayaw lang sa sunod sa usa ka sitwasyon nga komplikado pa ang tadan. Ang yuan na imong uyab nga hinay-inayag hangyo ang imong amahan. Hangtod nga ang imong amahan mismo mo imingon nga okay na. Para na ako manggod ang pagsupak sa usaka mahan, sama, susama ragyapon. Nga...
0: Suka, no? Sama ragyapon nga.
2: Nanak,
0: nag-ikog kasi mong kogalingon.
2: Imagine, usaka din yung pagbalipayon, katistid namang yun, disupak imong gisoon, namatay mga ani. Dobby, masupak-supak ka, kung madisgrasya noon na imong bana, mabalo noon ka, at to ka. Walay amahan nga magplano para sa iyang anak, para sa kalautan. Kadang imong amahan, kadang imong, kay kining mga, nasabtan naman yung kamarikar, ang mga bataan mo karong panahon na, kadang masupakon sa mga ginikanan, balay sa among panahon ating nga.
1: Wow.
2: Pag ingon sa akong amahan niya, kini, kwan. Kita kamong mga bagong henerasyon mong karon nalimta na ninyo ang respeto sa ginikanan. Uh-huh. Nalimta ninyo kung giun sa pagpadako ang hago sa inyong ginikanan.
1: Pero ang question, Kap, angay ba respeto ang ginikanan niya? Di ka ba lumurespeto sa iyang mga anak?
2: Dili ba na, dili wala, dili ba na nag-ingontag ang una-una mangun sa ginikanan ni Maricar, kini ang menu ik, kay mao na yung makapaayo sa imong kaugmaon.
0: Imagine, may magbuo sa kurso.
1: Muna, that's why, walay respeto sa anak.
2: May gihin mo nga kuro, may sakto ka ate, may nagbuot sa kurso, kaya ang ginikanan mo, may nakabalo para sa iya. Una ba na yung ginikanan niya, kanang, padakon ba na ka, paeskulahon ba na ka sa imong ginikanan, nung dili concern sa imo ha. Para sa kuha mang God, ipukos, ilagay, ipukos sa imong kaugalingon karon diya, iya, maldisyon ka. Kung dili pag yun makaya, ingna ko, kay ako ang manguyap para sa imo ha.
0: Patabang kasi ang papa.
2: Ang akong concern mang God, daw bigwa tinood niya, maldisyon tinood.
0: Time na
2: sa gihapon ako si Kuya Kahapingon. Dili ko gapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako ba siguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
12: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang Cervicare o dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emeray mo
11: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
13: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
14: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas sa kumpi ang murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
12: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupuntin niya akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayog na diya ang sambol-sambol o aktan na yun iyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
11: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
13: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Thank you so much, Dejinova, and of course, Cap June. Thank you, Marie Cars. Imo babadangan, imo swatampo. Para nako, kung hugot, imuhang pagsalig sa labang makagagahom. Di kamahadlok anang gitawag maldisyon. Ang imong amahan mo'y dapat iampo. Kay mo nang di man tamo kasga apan kana ang ginahimo grabe kana mabaldisyon kag tao purbalik ta na sa iyaha ang iyahang karma pero mao lagi ang imo kadlok kan kay ang imo magulang iyang gimaldisyon na wala as kalibutan mo nang nahadlok ka nga imaldisyon kasi ang papa kundi ka mutuman sa igagustuhan. Again, ayaw kahadlok nga himuon imong gusto para magmalipayon ka. Dili pwede nga sunod-sunuran ka lang sa tao nga ipakasal sa imong amahan kay mo iyang gusto. Ikaw ang magminyo, ikaw makiguban, dapat ikaw ang mopili. Kung mahadlo ka sa maldisyon, usbon ako. Pwede ka mabisita sa simbahan, magingsulti ka sa ilang mga labaw, magpatabang ka usay buhaton, kaya nasayod ko, walay daotan nga makapaggang. Kung ang imohang sangpiton, ang labaw makagagahong. Salig lang, Maricar, ay kahadlok eh. Tungod kay, ang tanang daotan, dili makamildi sa kaayo. Thank you so much. Sa mga papadangat yung maswatan po. Manghinaot ko na hayagan ka sa makaroon o makabaton kag kaisog. I-stand by karoon taod-taod. Alang sa itong Health Education Program with Dr. John Paul De Asis. Huwag mo sunod gilayon ang Balon the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Kini si Doc John Paul De Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
9: Ang akong polyp akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ni Dios sa gamay ni Dios. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya ni ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot mo ako mga sakit. Magpasalamat jud ako.
15: To si Luisa Mercado de la Peña. Taga
11: kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
13: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas doon kayo mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingpito, taga Martilo, La Libertad.
13: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
16: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay-sing ko ang kwasbena. Ultrasound mo ko sa medical, kaya iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong nisaka yung kondisyon, nilanto na po sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya gutsin pa, kaunom na po katawari ka Peter, na ako na ko mga, na ako naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuan, kung itong 2019, nagamit ko kunyo 20, ngayong itawaran ko katiter, itong ko sa doktor, hindi ayaw lang kung katitir di si Otso. Sige na kung tumarog. Yun, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
11: Kini
17: si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
18: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
19: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: program ng Adlaw Martes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome, welcome again sa tuang Non-Self Education Program.
0: Anyways, derita Doc, daghan kitag ang hisgutan.
2: Pero before anat, Ti Arlene, no?
0: Ay,
2: i-mention
0: syempre.
2: Sa nato. Ang ato ang Nance Medical Mission.
0: Yes.
2: Karong 2023.
0: Karong bulan na.
2: Mm-mm.
0: May 30 dito sa Buanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Petit Barracks, Barangay Zone 4 sa Buanga City.
2: O sa May 31 sa Ipil, Sibugay.
0: Yes. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagun Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
2: O sa June 2, Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugiyon, Mulavi, Sambuanga del Sur.
0: Paga June 3, Diritas Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
2: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: June 5, Oroqueta, Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Suite, Layuman, Oroqueta City.
2: Yes, at early look sa ato ang mga medical mission, mga kanans, no, dagan kita na, kumbaga, mga freebies.
0: Yes.
2: Mga, in terms, no, sa ato ang medical mission, mga kanans, anakita'y free massage.
0: Yes.
2: Of course, anapot kita'y free health analyzer para mo analyze sa ato ang tibuok lawas. Mm. Para may bawa na to, ang status sa ato ang kasing-kasing, sa ato ang bag, sa ato ang mga hormones, sa ato ang mga blood chem, sa ato ang sugar, mga kanans.
0: Yes.
2: And then, anaapot kita yung mga paraful, mga kanans.
0: Okay.
2: And then, tanan na maka-avail sa ato ang mga produkto under sa ato ang Herbs Med Pharma, mga kanans. So, matag products, mga kanans.
0: Yes.
2: Usana kasiya ka entry, mga
0: para kanans. Para sa ato ang Nas Million Bonus. And of course, atong weekly draw.
2: Yes, Ate
0: Arlene. 25,000 pesos kada lunes, isa sa Visayas and isa sa Mindanao.
2: Yes, Ate Arlene. Then, ang nakanindot po, when that time na maka-attend mo sa ato ang medical mission,
0: automatic na entry.
2: Yes, kami na ang mag-picture sa inyo, ha? Wow, nang namo ang inyohang address, ang inyohang cellphone number,
0: o ang
2: pangalan.
0: Code number.
2: Yeah. Yep. Yes. So, diretso na sa ato ang server ng mga kanans.
0: Okay. Okay, Doc, ato ginihisgutan ka na intriga, gini ba? Gini ba ang kabahin sa, kung doon na di po'y blood clot sa baga sa tao, possible po ka nga makakos og atake sa kasing-kasing or makakos og cardiac arrest, Doc. Napay isa, niya, common na ba kayo ni kanang dunay mga varicose? O say connection ani, Doc?
2: Okay, mga kanans, no. First, mga kanans, no, explain na to kung unsa ba yung connection sa ato ang baga o sa ato ang kasing-kasing. Okay, mga kanans, no, first, mga kanans, ang daloy sa ato ang dugo, mga kanans, when the time na musulod siya sa ato ang kasing-kasing, ang ato ang kasing-kasing, mga kanans, no, naana siya ay upat ka portion. Kumbaga, naatay right atrium, sa right chamber siya, mga kanans, no, sa ventricle. Kumbaga, naay right and left atrium, naapod siya ay right and left na ventricle, mga kanans. So, when the time na musulod sa kasing-kasing ang dugo, pag-abot ana niya sa imuhang sulod, di ba? Sulod sa ato ang right atrium. Mupanaog dayon na siya paingon sa imuhang right ventricle. Pag-abot siya mo right ventricle, ipump na niya, musulod siya sa imuang baga. Pag musulod siya sa imuang baga, para mukuha siya oxygen, and then balik na po dayon siya sa imuhang kasing-kasing, mga kanans. Dato na din sa left atrium, then mo panaog siya sa left ventricle, din ipump din niya kusog dayon, mo circulate na din na siya sa tibuok lawas na to. Kung naay barado ang imuhang baga. So kung naay barado,
0: so, wala lang di ay ko dili lang di na siya yung barado imo kasing-kasing delikado sa heart attack. Dili lang di ay kana possible po to gay imuhang lungs.
2: Yes, so kung may imong barado ang imuhang baga, mga kanans, no, ang pag-circulate sa dugo ma-interrupt. So dili siya maka padayon og circulate. So moto siya ang right side sa ventricle sa imuhang kasing-kasing mapuno siya sa dugo. So, night tendency na pwede magkaroon ng cardiac arrest, mga kanans.
0: Dok, mangutan ako ba? Kay sagad mo yung kanang maingon sila nga sudden cardiac arrest. Unsa mangid ang kada bang wala ba'y signs o ba'y timailhan nga ang tao possible magka-cardiac arrest or hadlok mong paminaon ba? Kada bang ambot nga no nga hadlok siya paminaon.
2: Okay mga kanans no, yung sudden cardiac arrest mga kanans no, or pag-attacky sa ato ang kasing-kasing. Mm-hmm. Usan siya sa number one sa mortality rate.
0: Mm-hmm.
2: Sa Pilipinas man o sa tibuok kalibutan.
0: Mm-hmm.
2: Then sa morbidity rate po mga kanans. If you see mortality rate hinungdan mm-hmm. sa kamatayon sa tao.
0: Mm-hmm.
2: Kani mga kalit-kalit na pagkamatay tungod sa ato ang kasing-kasing or cardiac arrest. Unsa ba ang mga simply na mga symptoms niya or mga sinugdanan kumbaga, sometimes gina-take for granted lang nato mga kanans. Okay, una mga kanans, no?
0: Pang palakit, ibang kuwan sa sleeping position na ni mo.
2: So, point na ito siya na ipamassage, ipa-therapy, or aplaso na ito siya o non-slenement ka na siya mga kanans, no? And then mga kanans, ang isa po niya mga symptoms mga kanans, yung sigig banhod, sigig puy-puy, ang imuhang left side mga kanans.
0: Ay,
2: kaya ka nang nagabanhod ah. Muraga gapanggahi ba ang imong mga kamot?
0: So bantayanan ang left side dok. Pero kung panalitan ang right side basic pang puy-puy dok.
2: Mm.
0: Ang imong mga cases ba nga puy-puy imong bagtak sa right side, puy-puy imong abaga, ang imong mga kamot manggahi, wala na siya problema.
2: So kana siya is more on naman siya sa mga kaugatan, sa mga nerves na pwede barado ang mga kaugatan or pwede luya ang mga ugat or pwede pudlapot ang imong duguan na siya mga kanans.
0: Ay lapot ang dugo. Mm. So kung lapot ang dugo, ang pinaka best buhaton.
2: Of course, kung pinaka-the best mga kanans, no? Number one mga kanans is tanong sa nato. Ang unsa yung hinungdan sa lapot sa dugo.
0: Mm-hmm.
2: Kaya dagal man na hinungdan na...
0: Basi wala lang exercise.
2: Yeah, basi ano lang siya, na puro na kaon-kaon diya, na wala, pasingot-pasingot.
0: Amo na delikado, maglapot gid ang dugo.
2: And then, pwede po na, basi puro rapod kaon, ginagmainom sa tubig. Mm-hmm. So, pwede kakulangan sa water intake. Pwede
0: po
2: sa pagtaas sa imuhang cholesterol. Pwede po pagtaas sa imuhang sugar. Pwede po pagtaas sa imuhang uric acid. Pwede po nagkakaroon ka ng mga electrolytes imbalance mga kanan. So dagan ang mga possible na hinungdan nga no nagalapot, nag-sticky ang ato ang dugo. So importante lang is mahatag nato yung basic mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Ang pinaka-basic mga kanans, no? Number one is exercise every morning.
0: Mm-hmm.
2: Walking lang good nga na siya. Then, inom dayon ka og warm water.
0: Mm-hmm.
2: Permaminti ka mo inom og warm water mga kanans. And then of course, kinahanglan po nato pa-increase ato ang mga fats metabolism,
0: mm-hmm.
2: pangpatunaw sa mga cholesterol, pangpatunaw sa uric acid, pangpatunaw sa taas ng mga sugar. So pwede nato na sabayan dayon no, sabayan sa pag-inom sa non-serve capsule and then
0: kanabang mayon ka nga warm water. Ngano dili man pwede ang cold?
2: Kabalo naman ta mga kanans no, ang cholesterol mas mugahi sa bugnaw.
0: Okay.
2: So ang doon warm...
0: Doon ako yung na-istorya, Doc ba? 70 years old na siya, drive pagyapon siya sa kanan. Ingon niya, diligid daw siya gainom ang bugnaw nga tubig.
2: Mm-hmm.
0: Kay matod niya, ang bugnaw nga tubig mo minus na imuhang kon kinabuhi ana. Mutuo ka na, Doc. Kay to me, ingon siya, once diligid ko na siya gainom ang bugnaw nga tubig, kay ang bugnaw nga tubig baka minus ko na sa imuhang kinabuhi.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Bugnaw nga. Juice.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pasaon na lang ng mga bugnaw.
2: Muna siya kung grabe kainit yung panahon mga kanans. Kinahanglan po nato na i-regulate ang ato ang body system. Muna siya yung just enough na medyo bugnaw lang. Dili po itong sobra ka bugnaw.
1: Kaya ka na mayroon ka bugnaw. Butangan pag yung eyes. Bugnaw na daang gigas rep. Butangan pag yung eyes.
2: So naitendensya natin Arlene na magkaroon ka ng headache. Kanang sobra ka
1: sakit kalit. Sa ulo. Gumikas ka bugnaw.
2: Yep, ati Arlene.
1: Okay.
2: So muna mga kanans, no. Ang bugnaw po mga kanans is makapahina sa metabolism. Every si makapahina sa metabolism, diri na mo gawas dayon na napwede magkaroon ng mga obesity mga kanans.
1: Ah.
2: Kaya muhina man ang pagtunaw niya sa mga cholesterol. So in terms sa duwa, kung ikaw nagapareduce ka sa imuang timbang, it must, i-prefer ko yung warm water. Pero kung ikaw gusto ka magpatambok, pero hindi ka inom og tubig na bugnaw. So, pero dapat na siya sa buntag o sa gabi, ano gid siya, kumbaga, dili pwede ilalis, warm water yun ang inna.
1: I see. Okay. Doc, ganina na-mention nga possible ang cardiac arrest makakause pod ang kanabang varicose veins. Pero klaro na to ang varicose katong dili lang katong kana nasa ilalom sa ugat gyud dili kay kana lang tungod lang kay nagka varicose ka madlo ka basi nara sa surface ba dili siya connected pa ingo sa kuan.
2: Okay. Kung tanawin mo na ito mga kanans, no, yung natawag na ito ng mga varicose. Ang varicose mga kanans is pagluya sa ato ang valve sa mga ugat.
1: Okay.
2: So sa ato ang mga ugat mga tanan, nasa compartment by compartment. So when the time nagluya yung valve sa ato ang ugat, sa ato ang tiil mga kanans, no. So ang dugo niya, matingob siya sa usa ka compartment.
1: Okay.
2: So may tabo, matingob siya, moto siya na makabantay ka na medyo mas nidako yung ugat nimo. So na tendency yung elasticity sa atong ugat, sa atong tiil, muhina siya. So kung muhina na siya, may tabuan na permanent na ay mga blood residue na ay mapabilin.
1: Okay.
2: Muna sa first normal lang na pagdako sa ugat, samtang nagadugay makabantay ka na medyo medyo lahi na nag-color ba. Medyo pula-pula na ang ugat, then next is medyo nag-green-green na ng uban na anay kabantay mo katong medyo gaitom na ang ilang mga varicose.
1: Yes.
2: So kana siya mga kanan, so nag-indicate na nagkaroon na siya ng mga stagnant na dugo. Namatay na yung dugo dadto mga kanan. So once na kinis siya na kining namatay na dugo, once na ma-detach na siya, na'y tendency na mo-circulate na siya, mo-travel na siya, pasaka, paingon sa imuhang kasing-kasing.
1: Okay.
2: So kung muabot na sa imuhang kasing-kasing, na'y mga possibilities na katong mga blood clot, pwede siya mubara sa imuhang mga kaugatan sa kasing-kasing mo na ginatawag na ito ng mga coronary artery disease. So, muna siya isa sa mga hinungdan. Pag muabot po na siya sa imuhang baga, mubara po na sa imuhang baga. So, pwede po ka magkaroon ng respiratory arrest or gi-attacki sa imuhang lungs. So, pwede po mo attacki po ang imuhang kasing-kasing mga kanan. So, yes, na ay possibility na siya mga kanans, no? Kung naakay mga varicose, kung dili ni mo na siya atimanon, na ay possibility, pwede ka atakiyon ka na sa kasing-kasing, atakiyon ka sa imuhang baga, pwede po magka-stroke ka or sa ugat sa imuhang utok mga kanans. Oh, dato siya mubara.
1: Ego oras dok hanto dala magbapohon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again us mo nako Nans og UAID ang pinaka-effective combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes,
2: para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
2: So mo kini karon, anaa na

0: karon og dugang na support sa ato ang non-cervacapsule. Karon ang non-cervacapsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans.
1: Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Mega Man Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang
1: anti-aging.
2: Anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
2: Ayan. Og syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gikas sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero, pamunta na, ang coffee ba ni mo, anaaba siya'y benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
2: Okay.
1: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non-scorn liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga
2: and syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay doc.
1: Yes, Atarlin, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Oras sa Star Radio, las 2:52.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalingaw na programa.
8: Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumustag mayong pagpaminaw kaninyong tanan? Welcome na sa Abdulis Programa, Skurimao. Balong da guray. Kumusta, kumusta, og? Maginaot lang tanga na amos kadasig. Agkabiskay Miguel Las Panlawas. Adlaw karong Martes. May 12, 2026. Mga Kurimao. Ayan. Og, usab. Pabuta niya itong gandam kung adlawa nga nasadyod ba mo? Nasadyod ba mo? Mga Kurimao. Unang ligaw-ligaw. Unang ligaw-ligaw. May galan huwebi. Pabuta na yun ang aduha para makumplito. Diba? Og, kumusta mang buhay-buhay natin? Happy ba mo or sad? Ana magin yan, ay happy. Napoy sad. Oh, happy sad. Magsugod at na, dere sa ito ang pagpinaguman.

Okay, but ayun, Tom Suligan, dito sa to ang pagpatagubay. Mga mga. Og atong digmo niya ay 1-7. Ha, 1-7, may gala sa gamay, may angad sa langit eh. Agda ko, hindu ko, nas yuto. Wala kami gaman. Ha, dito may gala sa matubag. Good PM, kuya Balong, ang tubag kay Barbula or Valva. Agikan daw kang Eric. Si Katuna Street, Cebu. Kumusta man di Eric? Og, long tubag kay Valve, kaysa na ilabay. Ah, kaysa na ilabay, Riga. Oh, kaysa lang labay og tubag. Ang tubag long kay Dawa. Gamay pag...

Tabuilan. Look, Tabuilan. Kumusta mga taga? Look, Tabuilan. Onya tubag sigmo balong paluas lobi. Australia nang Balamban. Yo tour. Kumusta mga taga Balamban? Oga di abyod. Osaka, Darwin or Losok. Nga bunga saging akong tubag sa tingmo balong. Ikan daw kang pipi may gala. Tubig gun buhol. Apil bas pista inyo haya. Sa buhol, mayo manon. Mayo dusi manon. Ha? Mayo dusi man mga kurimaw. Diyon na. Payong na. Payong na Brad. Kay Bukaron. Pag ano siya? Address og tikyupon paubos. Okay, doon lang. Ang San Carlos City. Aduro. Kumusta man ni Aduro? Og bata pa tiyo. Pagtiguan na duro. Malingan nga tiyuduro. Og bata pa tiyo. Pagdako na duro. Og adlaw na abrad balong kay Sanisya Musilang Asabuntang og Musalop pagkahapon naring ng San Carlos City. Kumusta man diyan naring? Og law ang tubag sa ding mo kay o Dawin Saging Pipini Piotor. Wa pagkahapon Pipe. Hoy, Pipe. Okay, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Jean Buhol. Katos balong may gala nga membro sa reliyon ni Pastor Henry. Pastor? Oh, ato isa daw mong balay, Pastor Bay, palayas sa itong mga daotang elemento dito, Pastor B. Kay paminaw ko naging nagpuyo nga daotang elemento sa mong bahay ba? Bato pagkaugman niya dito si Pastor Henry, gibuhat na lang ampo. Daghan, may gala. Pastor, oh, daw be og dili ni mo mapalayas na yung mga daotang elemento sa mong bahay. Aw, kuan? Ang saman, Pastor? Kamoy layas. simple lang yung tubag. Aw, kamoy layas. Diretso lang ka, masalingan. Aw, kamoy layas. Giga daw kang Jane, may galas Buhol. Oy, mga taga Buhol. Kumusta ang pista niya ba? Enjoy niya Buhol. Aga balong. Ang tubag kay... usan siya? Lamok na kay sa gamay pa. Waya-waya kay mo. Wadako kay mo sa siya. Munduko na. Kay mo sup-sup og dugo. Mo sup-sup. Munduko na kay... manuslok sa... usan siya? Okay. Manuslok ko na si... Idaw ni Kuya sa Buhol. Oy, mga taga Buhol. Oga di apanyod. Long akong atubag anang imuhang tigmo. Kay asa ni siya? Utoy-utoy. Aga nangka nay utoy-utoy. Gatudlo sa langit. Dako na, mudungo na sa yuta. Gikan daw kang digong. Sa may. Ano siya? Sa Pamplona, Negros Oriental. Kumusta mga taga Pamplona? Negros Or. Og tubaga long. Kay bunga. Ang balatong na. Okay. Ikan daw kang Hisel, taga Tayasan Negros Oriental.
lain pa jong tubagbay. Ha, dabong. Okay, dabong. O sa kawayan, ikan daw kang Rizel, anang tayasan Negros. Kumusta mga taga-tayasan Negros?

Tim-tim lang Cebu. Lisod po kong sigag at law. Ang sural. Aga, akong tubag, tigmulong kay. Punoan sunflower nga. Namula Crisel. Tayasan Negros. Wa ay pagyapon. Dayon ang tubag balong. Kay sunflower. Ayan. Oy, kisa ni siya. Why nga address? Yo, to! Yo, to! Wa ay pagyapon. Wa pagyapon mga krimaw. Og, akong tubag. Atig mo ni Mulong kay Bunga sa Uhay sa Humay. Lokring ng Lutupan. Toledo City, Cebu. Yo, to! Wa ay pagyapon ba? Wa pagyapon na ka. Asak tog tubag. Pem, tubag na ko. Simutig mo kuya Bans kay Tapay sa Manok. Kinsa ni? Mudungo na. RJ. Gikan daw kang RJ sa Badyan. Kumusta mga taga? Badyan, balo ang tubag. Simutig mo kay. Asalag na sa...

Patapako, nagsiginag, ahangad abot sa, asa siya, abot good sa puno, asa siya. Okay, taga lunop, ha? Sibo, piyoto. Kung siya may abot mas langit. Og balong ang tumag. Palian ang Kuya Balong. Gikan daw kang Nadine, Sibo. Kumusta mang Sibo? Di pa jod. Ang tumag, ating mo kay Odlot sa saging. Og una saging. Okay. Gikan daw may gala kang Asiip ng Cordoba, Cebu. Piotor. Kumusta mga taga Cordoba? Og may kapulong tag-antig mo kay Puso sa ano siya? Puso o punuan saging. Puso sa punuan saging. Gikan daw kang ani. Putol man dai. Putol inyo ang tubag. Ayaw taas ng Majo. Long ma. Majong palis akong tubag. Uway sa umay. Okay, muhangad. Okay, si. Mudungo man sa yutang bunga. Okay. Hagna Bohol. Marilyn. Do di Adaguplo Marlin Daguplo Computo Wa ay pagyapon Wa pagyapon masalingan akong tubaglong konsani siya batang abagong agianak kay maghayang man ahangad sa langit. Kung nako na, muduko naman na. Dako sa yuta. Okay. GR daw may galas mabinay. Kumusta man mabinay GR? Og balong. Ang akong tubaga, lobby kay dili pa. Dako ang munga. Patas. Kung nako na, katudlo na sa obos. Okay, si Romeo ng Tanay. Piotr. Obos naman na Romeo. Sa may Tanay. Dayon, ang tubag sa tibo balong kay Kawayan. Gikan daw kang Nero sa Cebu. Piotr. Wa ay pag-iapon. Dito may galas line pang Pasiaw. Ikan daw may gala kang Liklik Bohol. Kinis balong may gala nga driver o gabal-habal. Unya, nagatod siya pasayros bukid na daot yung kagang-kagang ng motor. Unya, nulay balay may gala. Kanang mayong gabi inay. Ay, mayong gabi isab ka. Samay ata. Mangyo, unta ko, dirilang ko magpabuntag na ikin na daot maling kagang-kagang ng motor ay. Sige, why problema daw? Pag humanilag pa ni hapon, kanang, nay, ako dapat mahig dyan, nay. Tapad lang sa akong dalaga, anang katuha. Surod lang dyan, no? Ang ganahan, nagisbala. Pagkaog, ma, samtang kapangapi sila, kanang, nay, ang saman daw. May pasaylo ni mo, nay, kinatintang ikos mo anak gabiin, nay. Sige lang. Amo mapod na ilubong yung taot-taot. Patay mo na. Sige lang na. Lubong man na muna karong taot-taot. Kampanyer ka? Bantura bugnaw kayo, Loy. Muna, tamaak man. Tamaak man.

Adig mo kay Bunga sa String Beans. Oh, gikan daw kang Junas may gala. Asa may bugo. Computer. Kumusta mga taga bugo? Madyong pagpaminaw ninyo. Og balaw ako ang atubag anang imuhang digmo kay. Ang tubag anak long down saging Junas sa Mingla Nilya. Kumusta mga taga Mingla Ninglia. Oy, ikaduha na tong ligaw-ligaw may gala uno. Number two og pabuto na yun ang ausa may gala para makumplito ha. Kumplito mga kurima. Long akong atubag anak imuang digmo. Ang tubag anak kay sapatos. Di apayod dahon sa pinya Piotr. Murag na ay mundo ko anak. Murag gantura maging pinakaunas ubo sa pungangon. Yung gagmay ba no? Akong at tubag balong sa ibuang digmo kay tubo. O gikan daw kang Janjan Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Adyong pagpaminaw ninyo. Long akong tubag anak kay Pungango. Pag may gaman para di siya mudungo. Pag may gaman para di mudungo ko rin. Og akong tubag balong kay daon sa mais. Gikan daw kang sisil. Asa Bantayan. Kumusta mga taga Bantayan? Piotr. Pagigyapon ba? Awa pagyapon. On sa may gubota sinado eh. Ha? Ugwa mitunga may galas bato. Kagubot, magkagubot ang sinado. Ito nga man siya may gana, gubot ang sinado. Ito po, ha? Huwag tunga-tunga, unyag mo tunga, magkagubot. Nagubot ang sinado gapon. Okay. Na, mga Australianis. Uban si mga NBA, nagdamag, warrant. Grabing kusuga ni mudagan ng bato. Lupig ba yung sili ang sampot? Long akong at tubag anak imo ang digmo. Ang tubag anak long kay Bungas Okra. Mura di man ang mudungo ang Bungas Okra. Oh, katuto ang murag okra mudungo to. Long akong at tubag anak imo ang digmo kay. Okay, ang tubag anak long. Sa imong digmo buhok. Piotr. Wa pagigyapon. Wa pagigyapon mga saligan. Og balong ako ang tubag anak. Ang tubag anak kay Sibuyas Dahunan. Piotr. Wa pagyapon dai. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Gariboy Sibo. Yan ang nay. Unsa man balong? Aman gikan ang tao nay kita mga tao ba? Asa man ta gikan? Aw kuan long gikan ta kang adal og iba. Mao ba? Oo. Ingon lagi si tatay nay kay gikan daw sa Onggoy. Unsa? Ingon si tatay, gikan daw ta sa Onggoy. Aw, sa ilahang side, magigikan sa Onggoy. Sa atong side, agikan kang adan og iba. Pero, kanang Onggoy, sa side nila papa mo. Side nila. Side na nilang papa mo ang Onggoy dong. Ayaw!
Okay, po tayo sa kasaligan. Dong akong tubag. Anang imong tigmo kay tubo na long. Lalay daw sa bugo. Eh, kumusta mga taga bugo? Og tubag. Long blahibo. Blahibo daw kong piyoto. Uwap agabo. Lalasigi og. Akong tubag. Long anay mong tigmo kay kugon. Piotr. Piotr. Uwap agabo. Og tubag anak long sa imong tigmo kay bungas paliya. Ikan daw kang litlit may gala sa Malabuyok. Musta mga taga Malabuyok? Ang tubag analong kamunggay. Gikan daw kang lablab sa Mandawi. Kumusta mga taga Mandawi? Pioto! Long buwak sa flower base. Pioto! Wa ay pagyapon mga kurimaw sa... Og atong tigmo sa gamay pa miangad sa langit. Pagdako na, hingduko na sa yuta. Mau! Mau! Og...

akong dwaga anang imuhang atik mo malongkay lukay piyoto wap age mo wap age pon mga salingan long tubag buhok sa tao gikan daw kang Jun Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Yo to! Dirito may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Kanabang inri? Ay inri ay tada na yun. Tabi ito nasa krus. Oh. Sa una nalibog ko kay ingo sila kay kuan daw na Ilocos Norte Region 1. Kanang inri day may gala ibabaw sa krus. Latin na siya nga pinulungan. O Latin abbreviation. Ang buot ipasabot na niya na mao may gala ang Ayesus Nazarenos Rixen.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatig mo ito ng isahay, ang akong lipi mo, saka, yun po gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hiblag nga gatalitong sa butika kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sinceri at si Aileen, dagan magkay o mga testimony nga mga ayo sila kay hiblag sila. So, akong gi-prayat ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang ginintin, o dagan ko sa'y salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adiano,
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na akong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, kaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imang performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Lander sa ito ang pagpataguban. Long ako. Atubag anak kay si Will na lo. Unsa man nga si Will ba? Ako ang tubag. Along sa imuhang atig mo. Pitsay na lo. May kanisag, bulan lo ba? Pitsay, may gano. Bangong spot, pwede po. Alamay. Darito may galas line pang pasiaw. Agikan daw kang buboy may galas si Kihor. Balong. Ah. Ako, bitawang ati, kinakaminyo siya kuan. Unsa? Ah, nakaminyo siya kining Canadian. Mau lagi kita kuan na bay? Akong ati bay, kaminyo magyapo Canadian bay. Ja? Kaminyo magyapo Canadian. Pataka, malangka nga. Kanang bana sa imo ati nga. Andir makina sa iya. Mau gani. Sige rag ingot akong ati nga. Magluto Canadian. Manglabag Canadian. Manghinlo Canadian. Munang Canadian ang bana sa akong ati. Oy, mga Canadian, ya. Ha? Mga Canadian, kumusta naman mo din? Canadian. So, tubag na ko nang imo ang atig mo, dahon saging. Okay kan daw kang Peter sa buhon. Kumusta naman, pa-Peter-Peter, pa si Pedro ay. Ha? Peter-Peter, pa si Pedro ay. Aga balong, akong tubag, anang tigmo ni mo kay Bulkana. Anya, inik-inik nga mo, madungo man. Makulob. Akong tubag balong, anang imong tigmo, ara. Okay, tubag anak balong kay Kawayan. Tessa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Ang tubag na halong sa imong tigmo, tangad. Wala nang kita, tangad man. Akong tubag balong sa imong tigmo kay Mais Piotr. Katapos ang ibili, may galas ko rimaw numero 2. Number 2. Walang oras, salamat kisa pagpapitaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:34.
3: Buyaks, unsa nang gibuo-buo nimo sa sapadong?
4: Ay, ayaw sa apa de adong Manmax. Hilo ni dong, maayo na lang ni magkapanudaan taan ni Ugma.
3: Uy dong, Buyaks, wala ba ka kay palong o dako kaya ng iligas pala o dong? Usa pa, maapil o kamatay ang mga isda na namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita ng mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong, Manmax? Sige dong, dili na lang ako usbo ng akong gibuhat para mubalik sa Lugabiskay o kabunda ng atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Star Radio.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay daw na namian ako nga daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mapakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
11: Ako ay Roselyn Mendulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
10: Mapalit sa mga butik.
12: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butik.
15: Mga higala, atong kaminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
16: Ako si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o ginom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
1: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget.
5: budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
12: Where every guest feels at home.
5: Visit us today.
14: Happy birthday!
17: Uy! Thank you! Unsa man ni?
14: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
17: Unsa day ni bibi ambi-ambrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
14: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
17: Tambal nga sabon?
14: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante mang good ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
17: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
14: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
17: Para sabon eh.
18: Up katol-katol
17: ug fungi.
18: Mag Dr. Fungi na.
17: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ubay special nga okasyon, unama kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop.
19: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
19: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.
12: Emps.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar. Matag

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ati niya, sakit kayo nga kung panglawas, kapoy, kanang pirmi ko sa puton, kay tungod, kanang bugat, syud kayo kung paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong prada, lami na kayo kung paminaw sa kulawas. Dili na katong bugat siya, kuman, kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong prada, o salamat sa HMPC family. Thank you.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. Nights Dumaguete Pension House.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Dragon Fruit Plus.
5: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bahay na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalitin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kung sa lawas, makabagsit.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
6: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
6: Mag Hard Mama. Extreme.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug okay. lain na pod atong hisgotanan okay. karong adlaw yes. mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no
5: Tama.
4: Ang usa mm-hmm. sa mga produkto sa Dragon okay. Fruit Herbal Capsule dok Alan yeah. kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because mm-hmm. kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no
5: uh-huh.
4: nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga mm. partner din ha
5: Tama.
4: Especially karon dok sa mabugnong panahon
5: okay.
4: dok alam no nagsiging ulan-ulan outside ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan
5: yes.
4: sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok mm. ang Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. Nganong gibutang ni siya Doc ang usa sa mga ingredients ani Doc?
5: Tama.
4: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng Doc.
5: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
4: Yes.
5: Ang pagpakabana sa maayong panglaos ka Dragon Mel no.
4: Yes, Doc.
5: Mayong adlaw usab diha nimo.
4: Ano, yes, diba?
5: Doc. Ano, higala, mga suking tigpaminaw. Atis gutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga soaking tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og kahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga soaking tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga soaking tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Mail nga usa da ini siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Mel mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga soaking tigpaminaw alang sa sexual desire mga soaking niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kanay gala nga istudihan mga soaking tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mel. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw o sana siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw o sana muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw ang atong pagkaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugaling mga soaking tigpaminaw. Well, atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga soaking tigpaminaw. No, reduce to performance mga soaking tigpaminaw sa anxiety. Important consideration mga soaking tigpaminaw. Ang importante nga naman mo namatikdan at tugin mo daw adayon sa inyo mga soaking doktor no. Consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soaking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha, gamit gud mo mga sokin tigpaminaw o ekspertong mga doktor. Mao kana higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Ha, tagin nyo patagad nyo kagaling ay mo kalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ang ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kalig-on, labi na giyon kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan. Og insaktong solusyon.
4: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction, mm-hmm, kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makini makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok.
5: Okay.
4: Nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw?
5: Okay.
4: Ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha.
5: Okay.
4: Ug sa atong mga partner ang atong love Doc.
5: Yes.
4: Kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
5: Tama.
4: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama,
5: okay,
4: mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mm-hmm, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganiha ra jud ka sige og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magtuon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alin ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:04. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapad sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. Dietary Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason, ako yun natabang sa akong panglawas ang Dietary Bio. Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
0: Dietary Bio, ang Dietary ng may Vizio. Ang Vizio ng may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
4: Kita Balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
4: Kanang kuan ay Dietary Bio o kanang kung saan ba isa, oy, DX 500.
5: So, kung saan may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
4: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, ba, umakatumar, kita sa estate, ani, ma'am? Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya, basta naka-estate, tumar, ani.
5: So, wala pa na siya niinom, ano? Kung saan yung gibati, ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon?
4: Niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, ani.
5: So, kung saan may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit, ani?
4: Natong wala nakagamit, ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuan. May isi. Dietary Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabili sa mga butika. Dietary Bio. Mabibili sa mga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatia. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: kami na onda ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ako si Edgar Sandag, taga San Isidro, Labangan, na tingala gid ko sir, inagi sa Wonder Oil, kaya akong kabayo, natuslog ko, ano, umot, kung sa'yo nakatuslog niya, ang italit, magkabuta akong kabayo, di nakakita ang pikas mata.
2: Ah, ang iwang kabayo, natuslog ang iyang mata. Imong gihaplasan.
1: Oo. Wala gin ko magkatuo, sir. Kung maulihan ba kay akong una-una, haplasan akong gaya niya karon kay wakam ko ilang gihaplas. Wonder Wheel lang yun. Naluoy gin sa Ginoo, sir, akong kabayo. Kaliwat na ba, gibulog nung kaya akong kabayo. Naulihan ay. Dili ko, basta-basta na amot isimu ninyo, tinawag yun, akong kabayo. Naulihan na.
2: Okay na gin ang iyang mata karon.
1: Okay na kayo.
2: Walay lain imong gitambal ang herbal oil na gin.
1: Wala. Ang Wonder Wheel lang yun, akong gihaplas. Kaya ako na muna tisingan ko sa pinagi sa akong mga sama-sama. Nasaman mo po ko. Wonder Herbal Oil daw akong tambal niya. Oh. Naulihan niyo, sir. Naulihan.
0: Wonder Herbal Oil. Mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
0: Donnell Brand. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayong natabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Marites Lawas, Tagabagong Kaatpaling siya, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Servicare of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, dili ako, matiyon og kapoy. Kay ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
2: Kung kamo masulugon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kay basta na ka-star, sikat na sikat ganda sa adlaw nga Tuesday. Mga ka-star na today, it's May 12, 2026. So, lain na pong hugna sa ato ang atulumanon karon. This is Hapontastic. And 29 minutes down 4, at this time check, ganatod ganato sa makanunayin nga nag-support ni ato ang programa. Sana ni Ana ang Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal nga barato gipiktibo. Ani ana gyud sa itong mga butika ug parmasya ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka maya na pan ka saligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar ug ayaw gyud ulat ang imong lawas mo, bigay panalip di ginakanunay pag Dragon Fruit Plus. Inabagan og parisis sa alkasi, sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga ang kasagarang hinu-

kinahanglan sa pagsakit, sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa, tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan ng vitamin C ng Alka-C, the alkaline vitamin C, mupatinaw sa nanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na. Siyempre sa pamanit hamis, padyod ka. And ipod kalimti sa pag-inom usab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis at asog kolesterol, dili katulog, alatilawi disinyo kining amoy sa sakit o balatian. Of course, kining tanan, available gini sa mga suking butika o parmasya nga duol lang yun sa inyong mga lugar. As always, tang mapasalamaton sa CEO sa Dragon Fruit, walain kundi si Ma'am Catherine C. Mga ka-star, and also this time check ginatod ka nato sa Epers by Ansel Motorcycle kung kamuusab ng ita diyog sa kanan ng motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and LG. Bisita lang yun ninyong Epers by Ansel Motorcycle kaya available gina kanilang mga motorsiklo and a very affordable price. Lipod mo makamahay good sa quality, no, kay puledong-puledo gina before na ihatag sa gabaligya. So, i-check una ng mga kalawasan sa motorsiklo. So, inana mga ka-star. And of course, in a very affordable price, di po mo magmahay sa presyo kay mubo, rigid kaayo. Sa makamubo sa atong height. And of course, nana din mo tang sa may National Highway Barangay Mambai di Malalo. Pwilain ka pa nang ganumala kundi si Bose Pere and of course to Madam Gina Garupila. Huwag ato po niya ilagip sa pagpasalamat Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre kinsa katagiya ganumala sa St. Judel Funeral Home. Napod sila yung St. Judel Kadamay Services. And usab sa gusto nga mag-pa-member sa St. Judel Kadamay Services sa ito lang, visit lang sa naimutangan na sa may dakal-kalag-kalag ayong yan. Ito po din ipanood kini mga oras sa Rendy Store. Sa patong ganun nga magka-extra income, ganun magpa-member free registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Oguban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw taga Himalalod. Dahil sa Margargolis Building lang mga ka-star. And sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun na siya sa ATM Machine La Libertad. And sa mga taga Gihulgan, second floor Mega Market, Gihulgan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo lang yun mga ka-star. And usab, pwede pong mo-contact sa numero 0919-412-2652. And salamat kayo Ma'am Lourdes and Sir Efren. Og pasalamatan sab nato syempre mga ka-star, ato po ning ipanungod kini mong oras sa Amigos Capsule. Was Angels Your Son, as always natong pasalamatan, and don't you forget usab sa pag-tune in sa inga block time, that is 6 to 6:30 in the evening. Right after yun sa ko ang programa mga ka-star, musunod din na si Boss Angel. Og dili lang kayo unsay sagol sa mga produkto madungog ninyo, syempre naghatag usab kana og madamo nga pa-premyo. Sa panyong ipaabot diha ala, sige pamino lang gid mo sa makanunayon sa Star Radio. Anyway, oras nato sa Pilipinas, it is now 33 minutes down 4 o'clock in the afternoon. Please atag sa ngayon something here by Deep Purple entitled The Soldier of Fortune. Stay tuned lang yung punta, dali lang sa Star Radio.

0: Hapon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Kay mayang adlaw natong tanan natong mahidabi karon ang usa sa mga user sa Astasan mayang adlaw no ipaila tong ngalan.
5: Oh, may pong adlaw ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas, kasakit ko diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
4: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
5: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
4: Testingan
5: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko. Maugi na tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
4: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulo.
6: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Aduna na usab kita'y nadawat nga mensahe gikan sa usa ka nangalang Virgie of Seattle Negros Oriental. Matod pa niya, nagamit siya og Wonder Banaba Plus. Atong klarohon.
11: Hello.
10: Si Ma'am Virgie ni sa Seattle Negros Oriental.
11: Oh, ma'am.
10: Ma'am, kana nakadawat kog message ba nga nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus. Unsa man imong gibati nga nigamit ka man ani atong produkto?
11: Ana akoy kidney, ma'am, dayon. Dili ko pani. Karong gagamit ko anang Wonder Banaba Plus ang akong dili. Dili na kanang putol-putol. Okay naman. Tung una, wa ko gagamit ani. katulo, tapay kaupat, nana. Mm-hmm. Pero karon, kausa na lang sa gabi, mayo guna sa atong tanglawas o sa anak sa kidney. Daghan kang nagamit diri sa amu, amam, ana. Mm-hmm. Mag-abot, mag-anik ni diri sa butika, anang akong mga silingan diri.
12: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan, mao ang pagsabot, pag-atiman, ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogo City, Cebu City, Naga.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa M's Flower Shop.
5: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Maria Rehena sa Kristan. Kung gigamit kaning Nans Liniment pati Nans Coffee. Sa Nans Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me. Murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso pati sa akong tiino o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkadungog na ko aning tanan kay maminaw mami kay Ate Arlie. Try ko sa kaning Nans Coffee. So maang na observe na ako sa Nans Coffee kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag pati unay na ko katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans
2: product. Kinsay pangani mo nay?
3: Lucy Sardimio.
2: Lucy Sardimio taga asa sa gamam.
3: Matuog.
2: Pila edad ni mo?
3: 78.
2: So, kasi pangalan nimo Lucy, no?
3: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
2: Ang imong bana. Oo, sa imong bana, Ma'am Lucy.
3: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
2: Nang hubag.
3: Oo, di naman siya ko bisag yung kasabiklan siya mo kuan man dayon kanang murag magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ning pirma di chag Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kay di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na man yung hubaga sa iyang mga iyang
2: kuan. No, sa unsa man yan til?
3: Nang hubag jug maayo.
2: Nang hubag tanan. Mo
3: kami ang inuho abot diri, huo sa abot diri sa kuan.
2: Punuan sa paha.
3: Dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asura yan na to. Dito nga, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
2: Ya, karon, okay na yung bata.
3: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magtungkod-tungkod pa hinoon. Apan, dili
2: pa. Kailan na itadad to?
3: Kuan.

0: 79.
1: So sa mga naminaw karon ma, unsay ka istorya nimo? Okay.
0: Mugamit sila ini kang tambala kay mao jud ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan TL, di na jud siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos Popi moy nakaayo sa iya.
1: Amigos Popi ra gino.
2: Sadaka salamat mga idol.
3: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo ini sakit.
2: Okay,
3: giatake so, ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
4: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
6: Palit na!
5: Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
6: ENC Mart.
5: Your all-in-one store.
7: Fantastic na hapon.
8: Inubanan sa mga manlindot ng music.
7: Manlindot ng music.
8: It's hapon-tastic.

And we're back into our favorite from radio station. This is 98.3 FM. Kibasta naka-star, sikat na sikat gita. Hello, dito sa to ang Facebook Live viewers. Hi to Mama Maymay Aguirre, all the way from Dubai. Matad pa ni Mama Maymay, mayong hapon dam, watching here in Dubai. Salamat kaayo. Salamat Mama Maymay Aguirre. And keep safe there always. And sa atupad nga TikTok Live viewers, salamat everybody. For those usab nga ni watch karon, kay nag-live ko, depende ra na ninyo guys kung asa mo mo kuan ha, mo tanaw. It's either ba sa Facebook Live or sa TikTok. Ano hang pagbuot mo ay matuman eh. Sige na ingon pa. So sige. Sa itong oras, 54 minutos man makalabing alas 4 sa kahaponon. This time check, ginatod ka na to sa Clinica di Alternativo Products. Sa walain na kundi ang D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Nabalusap ka na sa DTX Coffee Mix with ang Palalibsia Season, the Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, syempre, nakadetox ka pa. And pasalamatan nato ang CEO sa Clinica di Alternativo Products. Walain ko di si Doc Romiel Uy. Hi, ni Kim di ay mayong hapon. Og si hello, salamat. Daily life kot, salamat kaayo sa paghapit di sa ako ang TikTok live. Thank you everybody. And anyway, sige. Padayon lang mo sa pag-drop dara, no? Kung naawin mga shout-out, greetings, and request nga fit sa ito nga programa karon, don't you worry, guys. Okay, ito nang i-play sa way pagduha-duha. Ito bitaw nga na yung mga alternative Pinoy rock and beast rock ang ito ang genre karon nga gina-play. So, do drop lang sa inyong mga kundiya, no? Request. But anyway, since itong oras, 56 minutes down 4 o'clock in the afternoon, we'll play sa tag-song, I guess something here by Maroon 5. This will be entitled, She Will Be Love. So stay tuned lang yapon, tadri lamang yapon sa Star Radio.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:01.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Yummy Emmy on air.

0: Kumusta ang death song? Have you ever seen the rain? Ay, huwag maragwa naman. Gita ka kita. Do o do gulan-ulan. Balid yung kainita. Mga ka-star na to din. Sigig pangutana ni si Rod Stewart kung have you ever seen the rain daw. No, I'm not. Hi to Miss May. Thank you so much for following me. And also, who's watching right now, si Mom She. She is Pina. Salamat, Neng. And also to my husband, Charot. Kung husband, ilan tao karon? Si Ethan Sabanal. Kalihan Sabanal. Thank you. Thank you, Beh. Sa pag-watch ni Modera. Hi to JD Padua. And of course, di ay sa ato ang Facebook Live. Ato'y ni Kuandri kaganina, ni Morag ni send via messenger. Nga, according sa iyang gi-message na ko, can't comment sa imo ang Facebook Live. Why man daw? I guess na copyright siya, sir. So that's why nga ankan ang dili ka comment for now. So ako namang gikuan kaning gi-refresh na ako ang Facebook account. So for those nga natingala diha, nga nag-live ko kaganina sa Facebook, pati kalitrag kawala o dili siya makakomment, it means nga nakapirate siya, guys. And then ako na po siyang gi-end ang live. Dili kayo ta dako-dako og violation ng dito. Hi Joel, thank you Sir Joel. Please do tap sa ato ang sa ako ang TikTok live. Wala siya yung naka dalag ko and kaya sige na ingon pang mo kalitra og daghan ang imuhang imuhang TikTok live viewers kay tungod sa tap. Tap daw. Hi Annalie. Hi, matod pa niya. Hello. Hi Marski Labrado. Thank you so much. And sige. Ingon na lang kasi yun guys sa pag-drop ninyo, no? Sa inyong mga greetings. And if you have requests nga ma-fit lang sa ito nga programa karon, again, alternative niya. Alternative Pinoy Rock o Bis Rock. Shout out from Danao City, Cebu sa Tanang Danarbaho sa mini sa mani. Ah, main ba yung Mitsumi? Mitsumi, di ka. Nagtrabaho. Sige, hello. Ako pa hindi ko. Ako pang gi-analyze or gi-basa og taman kung unsa dyan. Abin akong kuhan sa sakyanan. Mitsumi, di ay. Hello, salamat kayo. Amping kadara, ma'am, ha? God bless you. Og salamat sa pag-follow, di ay. Og Istoya. Hello, salamat. Pwede pa shoutout ni Rhea Jean Sorfeno Dam sa Basakan Gumintok. Thank you. Uy, hello. Hello daw ni Rhea Jean Sorfeno. Diya sa may Basakan Gumintok. Thank you. Naraba ko yung mga kaparintian des Basakan Gumintok. And according to Mom, she is Pina. Hi, Neng. Mayong hapon let, paki-shoutout ko sa kong palangga. Di attention. Sana all guys bagsik. And to Mama Annalie, asa man ka na radio station, ma'am? This is Star Radio FM. Oh, dari sa Tayasan. Ako dari karon ga live. And of course, oh, please do kuan lang ha. Salamat din sa pag-follow di ay Mama Annalie. And to she is Pina. Congrats tanang ni pasar sa licensure examination for teachers. Yes, congratulations dai sa tanan nakapasar karon na. And sa nan panay kanang nakalinya na ba ang tanan? Kaya na may uban nga until na bisag licensure sila pero until na wa pa maghihapo. Pa may item. okay lang. Wala naman siya. Basta, dili pa tingali gustong, dili pa ka gustong patrabahoon. Huwag ka taga-agay. Hi to Giselle Shop. Salamat. And to Miss May. Salamat, Miss May. And to Ma'am Shea Espina, nakalinya patawon. Sad but reality gina let. O, diba? Alagi na. Sige lang, men. But at least naapakay ko andiya ka nang sa ginaingon pa rocket. And hi, Lani, hello, salamat. And matod pa, was pa dyan item ang uban lagi, uy. Walagi na igi ka, kuanan ka nang every time yun ay mo share na ako niya. Licensure na in tawon. Unos amon tawon ko ani yummy M's na dugay naman kong na license. Po may item. Sige, pohon pa ko sa depth mag-apply. Sige, pohon-pohon neng. Keep it up lang yun din. And ang pink kanunay diya ha, kaya yun ang makaslayo. Salamat kayo sa pag-watch karong hapuna. Sa katong oras di ay alas 5. 16 na sa kapunan, guys. Balik lang ta. Kay mo break o sa break? Sa bulag? Ay, thank you, Let. Uy, sa payan eh. Sa always. Sa always ba ako nga naalanggid ni mo? Even lagyo tas matag-usa pero ang komunikasyon parang gihapon, diba? Connector gihapon. Annalie, shoutout ikos akong anak na si Gabriel Leon Lim Haviliana. Ay, hello to Gabriel Leon Lim. Sige, mabalik lang ta mga kastari na ta din na stay tuned lang right after this break.
1: Si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayo yung gastuhan matag-adlaw. Ginhina sa GTX Bayo o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. GTX Bayo. Mabibilis sa mga butika. Maitis C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilinom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilinom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig kag makapapan sa lawas ng
3: DTX 500, mabalis ang mga butika.
6: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug do na pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug aduna branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug aduna branches branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: Cornell brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel brand. Ang Jonel brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
1: Jonel brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
2: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
3: Pangalan o address?
4: Ryan Militar, nakapropono sila eh.
3: Propono sila eh, malay-malay. Bray, istoryahin mo sa mong experience sa kwan, Bray. Animal Vita.
4: Akong kwan, baboy ko yan, walay ka na mukhaon. Akong gihipat ng Animal Vita. Atong sumada yung mukhaon akong kwan, baboy.
3: Sukat ngayon mong gigamitan ng Animal Vita, mayon na mukhaon ni mong baboy karon.
4: Oh, tamtok na ko yan, mayon na kayo mukhaon.
3: At?
4: Yung kabayo ko yan, nagibaylang yan ko ng Animal Vita.
3: Yung mong kabayo?
4: Nagkakasas ang tutoy sa mong kabayo kay...
3: Oh, ang imong kabayo kanang anayan.
4: Oh, inayan niya. Pagalak niya nagkasasat ang gata bigay lang ng Animal Vita.
3: Salamat kay Brian sa imong experience.
2: Wonder Animal Vita. Mabali sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
5: So, diyan si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang Ann's Liniment Oil kay ang akong gibati. Mangalnol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
6: Yummy Emmy on air.

0: Nagkaapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
2: Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
3: Max masarap pag naka-Hard Max.
1: Mapalit sa mga butika. Well, baby, Dragon Fruit Plus.
4: William and Funi.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Vanilla at Bakong Negros Oriental Philippines.
5: Yes. Mm-hmm.
4: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
5: Yes.
4: Mayog yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
1: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. kang Ma'am Arlen.
7: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
8: Ang pangalan, Maria Perdiswinda. Dito nga Anastasio, kagagalas ni Bulog City. Mga usa ka bulan na akong gibati nga sa iyong iing magabi, mabilan ko dito katulog.
5: Mm-hmm.
8: Kasi iyong iing, pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, mag-aadlaw po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ka. Sige po kung magkalibang-kalibang.
5: Ginagmay
8: ka? Kaya nga, nag-sige makumpuminaw ng Wonder Banaba Plus.
5: Okay.
8: Kaya katulog na akong gamit ay nang kalma man lang akong iing. Nabalik na ang normal.
7: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman o kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, sa Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shat.
10: This is a

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Para sa dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga pena ta!
4: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Fantastic na hapon!
6: Inubanan sa mga manlindot ng music.
5: It's Hapon-tastic!

night. That is now 58 minutes down, 5 o'clock in the afternoon. Hello data ni Jovelin Gitendes. Shout out Victor Kabornay, please. Ho, idol kay kaniya. Oy, hello, salamat. Salamat to Sir Victor Kabornay. Maing hapon kanimo diya, sir. And asab, balik-balik yun din tawa ni Ma'am Jovelin. Nag topic mong me about love life, guys. About cheat-cheat, whatsoever pa na. Abot sa mong panag-istoryahay. Inubanan usab sa atong mga avid viewers nga ni help usab sa pag unsay mga advice may tungod diya ng gugma-gugma. So anyway, salamat eh sa uban pa nato ng mga avid viewers no nga suporta diri karon gikan pa kaganina og hangtod karon way pag duwa-duwa sa pag atang aniya to nga programa. Anyway guys, manamili ta pud ko sa kanginan, 59 minutes down 5 in the afternoon. Once again, kinilaw sabi niyo, ubos nga kanunin nga nagalagad, well, lain kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa Panginoon. Salamat, God bless. Ug amping ta kanunay. I love you all.

siya kana si Idol Abay Ray kay siya ba tinuod din siya nga gwapo isoy oi Idol Abay Ray nang matana si Carlo tinuod ba jud nga gwapo ka isoy kaya naman duda ka pag hamis gani kasawa Carlo kay mo nakahamis po ng bana nang sa mga kamay kailangan pa bang i-memorize yan. Yan, sa alang-alang sa tanan.

0: ko sa yung flyer is para di ay siya pwede siya sa hubak, and then na-allergy man ko at that time. Tapos pagkaon ako o ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing, and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
1: Okay. So atong unsa kang oras sa mamgi allergy, ma'am, giatake?
0: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time, na hinumduman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway, isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing, kay mura man siya na paralyze ang half body nako. Uh-huh. Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya, nasya ko kay pag inom na ko sa kana, di ba kay init man jud na siya, no?
1: Okay.
0: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanang nga huot sa akong kasing-kasing, and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
0: Oo, usara ka siya, hindi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ko ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa, ma'am.
0: Ni normal.
1: Ang allergy ni mo bang nawa sa?
0: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ning katol.
1: Oo,
0: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo, ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain lagi ka, ma'am, si mo baligya, ma'am. Tawo na, ma'am, na baligya ra ka wa kay inom
0: ito. I thought is ang kuan, ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1, and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya, wala pong ko gi hyper. So
1: wa ka gi hyper, ma'am?
0: Oh, wala na ko gi hyper. Wala pud ko gi hyper.
1: So nakauyon, ma'am, na uyon
0: nakauyon sad nya.
1: So karon nakahurot ka ko sa ka card.
0: I love pa
1: na to siya, ma'am. Bayron na to siya, ma'am.
0: Oh, ninjet siya ang amigos.
1: Bayron nun, ma'am, pero makaayo man.
0: Oh, makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
0: Okay, so akong ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di ka katulog, okay, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
0: Emily Erong
1: sa Alegria.
0: Sa Sangi Alegria,
1: Cebu. So yes, guys, no, so dagan kayo. Salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. O saan ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee?
2: Kita pangayon ni mo, kuya?
3: Si Rinio.
2: Kanapit sa Ormok, sir.
3: Narisa ko sa Liloan.
2: Kita ipainom ni mo sa imong Amigos Coffee, mga sawa?
3: Oo. Nauli, ano ba yung doon? Ang yung dikitin ka. Ang dikitin. Ito na, normal na.
2: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
3: 300 kapil, 380.
2: So karon, 140 na lang.
3: 114.
2: Oy, grabihan. Pero imong misis, pila ra ka baks yang nainom nga amigos?
3: Katulo, eh, amo gani ni tabangan.
2: So, pila lang to kasimana nga inom si mong kuan, kuya, sa imong
3: kuando mga kada semana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo kasimana.
2: Tulo ra kasimana niyang inom.
3: Oo, tulo kasimana, oh.
2: Karang 300 na sugar, kuya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
3: siya. Batiyo na, malipong siya.
2: Malipong, gayon.
3: Bukat ang lawas.
2: Sa ikasulti ni mo, okay diyong Amigos Coffee?
3: Ah, okay kayo, ang Amigos Coffee.
2: Pila na to katuig?
3: Lugay na, mga, hindi na siro mga 5 katuig.
2: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na.
3: Oo.
2: Na, tulo lang ni mo kasimana, or tulo ka karton nga amigos. Tulo ka karton.
3: Salamat kayo sa kape. Mo nga,
2: aktibo
3: kayo.
2: Ah, sige. Kita ka tagani mo, sir, ha? Taga Ormoc, kuwan ka sa
4: nung leo. Yes, ma'am. Kita gani ni mong name, ma'am?
5: Sharon Catalan, sir.
4: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am, Sharon?
5: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Medellin.
4: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga users sa Amigos, ma'am, no?
5: Yes, sir. Usa ko sa mga users, sir.
4: Pila na kakabuan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
5: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year, so hapit ako mag 1 year that kingdom sa amin.
5: Oo. Eh, last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
4: Ay, nagkalain-lain sakit. Dagan
5: na sakit, ma'am. Dagan si kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kong edad, pero dagan kay kong sakit.
4: Pila edad ni mo, ma'am?
5: 20 city, sir. 20 city.
4: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa atong kalawasan?
5: Before, sir, una, ni atake gyud, labi na ni atake katong, din ako kabarog, October. October, okay. So, din ako kabarog niya
4: na sa
5: edema.
4: Kusay ko sa mga nung dinakakabarog.
5: Nagka-edema ko. Nang hukong ako ang alapalapa padung sa kong tuhod ng hukong.
4: Saan siya ang edema ba mo, kuya idea da?
5: Edema is kanang mga hukong sir, kanang mutangbok siya.
4: Ah, bali. O, oh, dayon, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
5: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, nako siya, sir, nga. Na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga na koy acute kidney.
4: Ayan, kay
5: usayan na
4: ako madunggan man basta manghupong murag ko sa siya sa kidney problem no.
5: Oo sir. Oo.
4: Dayon moto dayon.
5: Siya, sir. Oo moto siya. Nay nag-introduce na ko na ning coffee.
4: Mhm.
5: Oo, ni try ko na ni inom niya. Niin naman tuod ko, basig isa lang ka sa shay. Wala nang bisa mo, bisag sakit po. Mato ang tanggingan ako, nag-introduce ako ang
4: tumot mo na nga po. Pinamay mo ko sa kasya shay, ning samot siya sakit.
5: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya po.
4: Ning hatag siya reaksyon.
5: Oo, oo, murag ibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa nipalpitit, akong dughan.
4: Okay.
5: Akong kabuhi, murag bisa mo, magrabi kita po. Kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman eh, akong giinom
4: ako. Ah, okay, gipanilot na.
5: Oo, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauyo na ni Kapiha, o sa ni Kasing Kapiha. O tagingan ko sa katang di, nag-introduce ako nga, ipadayin lang na siya, kay mo na siyang reaction. May tuho lang po, kung mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months yung reaction, nakahurutog mga 5 to 6 boxes, di-gunta na ko ang kuan ng iyong reaction.
4: Taas-taas nag-reaction siya mong lawas, no?
5: Taas-taas kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
4: Usa man mga sakit yung mga gawas atong ipaya at hupong ka.
5: Oo, gawas atong sakit niya ako ang major disease na kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko
4: nga. Ulcer.
5: Oo, ulcer niya.
4: Nasa day kay all ma'am.
5: Yeah. Oo, okay, trending kay karon ang kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
4: Irregular ang menstruation.
5: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
4: Ah, so, na normal na siya?
5: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko, menstruation.
4: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga, sige, inom mong Amigos 15-in-1, ma'am.
5: Ako kinag nakatabang sa kaning Amigos, sir. Oo, okay. Ako kasi nakatabang. Gihimagin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghagsakit. Kaya ang sakit mong good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ako na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabatan akong edad. Nagkakikugwa nga gipang mo. Dili lang sakit ang mga ko, nasa ko'y migraine. Migraine.
4: Oo, migraine. Migraine, ma'am. Insumiyahon, sad ka.
5: Oo, oh, okay ka nang natin. Yung nung sagwa ko before nga nung hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood ano ko, transfusion.
4: Okay.
5: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
4: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
5: Oh, as in sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw sir, tulad na kaayo kay taon na mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murug lula ba? Murug kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
4: Ayan eh, malik na sa point.
5: Minyo, malik na akong point.
4: Minyo, tama minyo.
5: Hindi ni sir.
4: Ay! Makapapa na ka na dai.
5: Ah sir, makapapa pero ano sir, soon sabi ano kasi may fiancé na.
4: Sige ma'am no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kay mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee ma'am nga ning react sa primero then soon nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan ma'am. So say ka-advice ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
5: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend na ko ang kaning kapiha nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaanatag mahal-mahal tuod siya pero worth it naman kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
4: Ah sige sige sige. Thank you kay ma'am. Gisakit imong name once again ma'am si Ma'am Sharon.
5: Sharon Catalan.
4: Catalan sa Lamintak
5: Norte.
4: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
6: Hi, bro.
4: Thank
6: you, sir. Punta sin mo, bro. Naman nga po, manda.
4: O, taga din ka. Ni ka, bro.
6: Dari Malinaun dos bro, Balintawak, barangay Balintawak.
4: Balintawak, Escalante.
6: Escalante City bro.
4: Ba, pilay mo edad ya?
6: 51 na kusubong bro.
4: 51 na kusubong. Tigamitan ka na amigos kope?
6: Oo bro, mga sobra na bro, 1 year subong.
4: 1 year subong ka na nagamit sa amigos kope. Te, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka amigos kope haw?
6: At amon ba tiyag ko, likod kagawak hanggang budlagit, yung kagahon ba sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
4: Nagasakit likod mo bro?
6: Oo, likod kakilid.
4: Kakilid? Hindi man dala pa hilo sa misis haw, sa migat ha?
6: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
4: Madugangan balda? Tay, kamusta pa rin mo sa amigos kope? Ano natabo iya?
6: Nang mga dua kasi mana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drak mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagalik-balik sini, kagma nami man permisaka kapayas.
4: Bote, ano ang sakit sa'yo malikon na dula, Ged?
6: Ah, wala na, okay-okay na, damo-daan di ulo-brown sa siyap, may pintura sa kagwa ng badi-repair daan, kanika.
4: Ah, ga badi-repair ka sa salakyan? Eh, amo na ginainom mo ang amigos kopi.
6: Oh, naguntat mo ko gani inom mga berna kay ginasiguro kong amigos kape.
4: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilipnon nga makaubog ang amigos kopi na ginatira mo.
6: Oo, mo na ginapukusan ko subong kay
4: makapabas ko din. Di mo, garantisado?
6: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabuling.
4: Ano?
6: Dako-dako kayo mabulig eh, ang amigos ko pe.
4: Dako-dako kayo mabulig, te. Di ganito nyo, Balintawak is Kalante, no?
6: Oo, Balintawak.
4: Te, bago grabe, no? Te, isa mo observasyon sa imo panglawas. Namo, gay, gabas ko kagad.
6: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sa amigos ko pe. Kay ang imo bala gina... Ubra adlaw-adlaw, pagkagabi daw lakyo kagit katama, pero kung makaamigos ka daw sa way lang, mabangon magkagyapon daw normal ang git, way ka ginabatyag.
4: Bo, te, gabaskog git, baskog.
6: Oo, maayoy kayo, dako kayo na butig sa akon ang amigos ko pina.
4: Dugay ka na gamintin sina?
6: Oo, dugay-dugay na. Ta, mo, akong bak gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
4: Bo, damo na eh.
6: Oo, oh, damo na, 63.
4: Imo, ikaw lang nagainom?
6: Ah, kisa kung may-ari rin malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan, eh, ginapainom ko sila panagsalang, kay ga pangakigmas meses, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
4: Istig okay, yan. Good. Isi meses mo, gainoman?
6: Oo, oh, gainom sa akong gabi, kisa, nga, dahil tulog, mga
4: pagkuhan na yun. Bakit hindi makatulog yung mga meses?
6: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
4: Mabato ma po, grobe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis?
6: 47 pa na sa?
4: 47, ikaw 51. Oo, okay, ano maambal mo sa nagapalmati isubong? Okay, gini nga amigos ko kita?
6: Ang sa waisang nakapagamit, namigid kung makakilaw sila sa amigos ko kay... Hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon nakabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrown sa ila misis.
4: Wow. May arak galing Lubrown adlaw-adlaw. Grabe ginadlaw-adlaw mo na galing mo misis, bro.
6: May kisa, may derbe. Hindi taka absinan pag inasla. May derbe ta mo.
4: Wow, grabe. Kaya ano pinagin ka raw na maubos mo?
6: Bisa ni isa-isa lang, importante permanente.
4: Pa pero so ibig sabihin kapigampigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. masama ka amigos, no?
6: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo sa sarayon.
4: Pati, sige, sige. Okay, salamat kayo, Brad.
6: Ah, sige po.
4: Sino ka nito pangalan mo?
6: Dudoy Orulan, bro.
4: Dudoy Orulan sa Balintawak, Escalante, no?
6: Oo,
4: no, siti po. Ati, namugin niya, salamat ha.
7: Ay, secret ma'am, kay naka-on-air karun ma'am sa Hag Radio Pugus City, ma'am. Ang ito naka-on-air, ma'am. Ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos, ayos
8: Live di ay ni?
7: Oh, yes, ma'am, live ni ma'am. Ang tawagan di ka, ma'am. Ganyan kabalita ko, ma'am. Usad na sa mga tigamitan sa atuang mahiwagang kape, ma'am. Tama ba, ma'am?
8: Yes, sir.
7: Aki sa'y pangalan na ito, ma'am?
8: Weng Celesti, sir.
7: Weng Celesti, tag-asa, tama, ma'am. Weng Celesti, may gabi ni Maria, ma'am. Asa niyo, sir, ma'am.
8: May gabi sa Dio, sir. Sa Astoria, sir.
7: Ay, taga Astorias ka, ma'am. Ito, mura kami mong singog karon, ma'am. Iduyog sa tagagapihan, Astorias, or?
8: Sana all.
7: Ay, sana all. Ayan na, ana. Ma'am, loud and clear, taga rin naman sa Hagray Chubugo sa kinatipok ang mga lut, mga kalapyog na nag-uyog-uyog ng mga itlog din, ma'am. Loud and clear, taga rin naman.
8: Wow.
7: Ay, ansa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
8: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuhan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
7: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
8: Basta tanan-tanan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasi every morning, then before matulog. One sachet.
7: So, sa usa ka, isa ka adlaw, ma'am, magkahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, na Amigos Coffee.
8: Oh, ano dyan, sir?
7: Minyo, tama, minyo, tama.
8: Daga, sir?
7: Ah, Roger P. Daga siya. Ayan, ma'am, usag ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sagay, ito yung ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
8: Actually, sir, before ko nakakuha aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas kaya ko ang blood pressure.
7: Pinay ko, ma'am.
8: Maabot siya o 200 over 120.
7: Wow, grabe naman, ma'am. Masa'y pati o ni mo, ma'am?
8: So, ang paminaw na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko, so... Di na dyan kumuliho ka na once na magtuyok na ako ang pananaw.
7: So, mura na kag istatwa ano ma?
8: Oo, ano dyan siya sir, hangtod niya mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. In ato katasang ako ang blood pressure. So nag-maintain ko, pag-maintain ako og para sa high blood, ni uso siya og 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sa siya nga makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
7: Lima ka box ni mong nahurot, ma'am.
8: Yes, yes sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
7: Wow, 130 over 80. That means yes, ma'am. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Ano, yes, ma'am, unsay message ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, na pag-asa blood pressure.
8: So, ang yes, sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay coffee raman na siya, bilis, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay tama yung Amigos Coffee.
7: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mabalik o taas imong blood pressure, pinahagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
8: Yes, sir.
7: Wow. So, sa ika-message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan ka ron. So, proven and tested na itong Amigos Coffee.
8: Yes, sir. Proven and tested na po na
7: ito. Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mong balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak-anak, ma'am, proven and tested po na itong Amigos
8: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
7: Ah, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
8: Yes, sir.
7: Wow. So, sa usang kagabi, ma'am, pila ka round niyo mabungan?
8: Ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
7: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa ika-advise niyo, ma'am, sa mga ginikanan sa mga nanay karon, mga sometimes, ma'am, mao mag-uni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa imong advice nila, ma'am, mga inana nga problema, ma'am. Okay sa lang atong amigos ko, ma'am.
8: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa amuan ni tatay, sir. Si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa amigos coffee, enjoy na nga mo ang kagabihon ni tatay.
7: Wow. Enjoy na niya ang kagabihon ni tatay, alat, ma'am.
8: Yes, sir.
7: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
8: Oh, kusog na siya manindak, sir.
7: Wow. Ma'am. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong kamay nga tipik sa imong testimonya sa itong amigos coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay na mag-away, ay na mag-amigos coffee, proven and tested ni Yaya Kep Salasti dito sa Langob, Astoria, o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilang. Nagasalamat, ma'am!
1: Barangay Langob, Asturias, no? Naatan din yung interview, usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Barangay Langob, Asturias.
9: Purok uno.
1: So, naatan din si nanay, no? Nakakuning nabalitaan nga, naglisod ako nung nikuan. Lakaw si nanay. O niya, nag-inom lang og Amigos. Kisa yung ngalan ni Monay?
10: Felicita Narbasa.
1: Felicita Narbasa. Pilang edad na to, ma'am?
10: 64.
1: 64 years old. So, senior citizen na din eh. Okay, so... Unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? Wala pa nga nagamit og Amigos. Unsay gipaminaw si mong lawas?
10: Kapoy kay kung lawas doon nga sakit ako mga buko.
1: Sakit imong buko, kapoy ang lawas. Dayon.
10: Yeah. Pag gamit na ko, murang naapti ko, naulian ko. Nakalakaw la ko kung ato pa doon sa babaw.
1: So ato nga time na dili nakakalakaw.
10: Buan maghihi lang ko usa ko diaper good ko.
1: Kada diaper na ka. So bali
10: murag semana siguro to kapin.
1: Semana ka kapin nga ga diaper. Okay. So tibok ni mo lawas na ikapoy jud kayo.
10: Kapoy kayo murag di ko kabarog.
1: Dili ka kabarog, no? So mora to imong gibati na dili ka kabarog.
10: Nya wa man koy gikuan. Wa man koy.
1: Sad. So mo lang ito dili jud ka kabarog. As in.
10: Akong ginanggot akong mga anak sus ayaw ko ninyo dada sa doktor gyud. Bahala ari lang ko dire.
1: Okay. Kuya nay unsay giinom nimo adto nay ang Amigos coffee lang.
10: Oh, mara to.
1: Amigos coffee imong giinom. Pila ka sachet imong nainom nay?
10: Hindi, kuan bana to tulo. Tulo pa to ka sachet ako na kuan mo na ulian ko.
1: Tulo ka sachet na ulian na ka sa imong pag-inom. No, so dili nimo ma-explain kung unsay imong gipaminaw basta mao lang to.
10: Oh, mao to.
1: Imong lawas.
10: Kay murag nalimot na ko, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba.
1: Nalimot ta ka sa imong kaugalingon. Asam lay ka padung adto sa world.
10: Mao ang nag duaw diri sa ako adong, wagi sila mo to nga maulian pa ko.
1: Grabe gid ito kahimtangan
10: ay. Igagaw na ko sa igagaw sa kumbana. Oh. Na, dina ay akong apo, moy tikwan diri na ko nya, akong anak isa ni uli diri moy nagatiman na ko.
1: Mga pila to ka semana ang lubog ni Monay?
10: Mura kapit maduha sa, no?
1: Duha ka semana, no? So bangununo na lang ka, bangununo na lang kanila.
10: Ah, mangihi na lang gyud ko anang kuan. Diaper.
1: Diaper na lang ka, kung wala pa ka diaper ni, mangihi na lang ka
10: sa. Oh, mangihi lang gyud ko sa sawk. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, mura to ato, naumsak ako ato. Ay.
1: Dugay kayo kabarog, nay. So karon ay, okay na?
10: Okay na ko.
1: Kusog na mo dagan?
10: Wow, hindi pa kadagan kaayo.
1: Pero makalakaw na, makalaglag na.
10: Makalaag na ko dito.
1: Naulian na kasi mong kaugalingon.
10: Naulian na.
1: Naulian na. So ay mong giinom, nay, unsang product si mong giinom man to?
10: Amigo.
1: Amigos Coffee. Tulura ka siya sinay.
10: Tag-30 pa to akong palit nga to Santa Lucia.
1: Tag-30 mong palit. Uy, nakakadiri sa Langob. Ato ka magpalit sa Santa Lucia.
10: Kayo wa man ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo. Suway ka anang Amigos. Ingko, unya, asa man ka ako palit? Ani doon? Yung siya, silingan ko nun nila na, ah. Moto akong ipada sa iya hanga dadi sa kodong kay... Bayran lang ka na ako, dire.
1: So, balit, tulo ka siya siya, tag-30. Mahorot yung nakapaayo ni Monay. So kung idapag ka to sa ospital, impas
10: pa rito.
1: Nabapas 30 pesos na.
10: Ako gingnan, ayaw yung kunin yung dito sa ospital. Bahala ang rin ako sa balay.
1: Sabi na imong paminaw, naglubog na ka, nag-diapir na. Dahil tulura ka sa singa, amigos, imong giinom.
10: O niya, kahantot ka rin, nag-inom. Ah, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro na ulian ko.
11: Yan, sagarigan salamat no, ha, sa mga testimonya nga itong nabatian. Nadunggan mga lods. Ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee mga KMRGBFM. Sa atong mga ka-star nga nagpaminaw, Amigos Coffee inubanan sa Amigos Capsule. Gusto ko lang. Yes, at dua lang sa mga butika, parmasya. So, natang igong oras, dagang salamat, mayong gabi is sa tanan.

0: school. Then yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Ako ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Okay, si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong git sugar. Sarte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. Amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapali sa mga butika. Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astaxanthin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
6: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drug Store o Butika Gay.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Ayungot. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matang.

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Heto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix.
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
5: O

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot, and...
2: This is Amapola Broadcasting System.
0: Boon Extract Powder.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Hilin Babur. Mm. 55. Tagayon ko. Tagayon. Sa dumagitin na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala man kakoy.
2: Okay.
1: O deyon, lami po ang katulog.
2: Karon?
1: Katungo pa ka tilaw.
2: Katilaw.
1: Sila ka ng kapsul o
0: coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
1: Ilan na kabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
0: Kuan na 6 months na dayon. Puya-puya wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon. Inyo hanga as mo sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalis sa imong product na lunch o guid o minamins oil o nasong kopi o cervical o remain o lunch ay drop. Ako ang excited mangod ko, ma'am. Ganit ko ang nakay sabihin kong programa nga para sa isya makaya yung sa food. O kung ba na po na ano si sagit na tipo gamit po si Ani kay mag-ayong manglero hindi kayo nabot si Anong yung product ni Ma'am Aileen. O di na ganun mo magpabulag anak sige rin mong Japani sada man salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong product nga ayaw yung mong sasin.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2998.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 55.
3: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.

0: Yung kadok, pag kalendar among gamiton, dili ko mabuntis. Nabuntis man lagi ko.
1: Giunsa man ninyo paggamit ang kalendar, Mrs.?
0: Ay, Dok. Mauman among gibanig.
2: Power Beats Club.

0: St. John.
1: Tomas! Mabagsak pagani ka karong eksama. Ayaw na ko tawagag tatay, ha? Kasabot!
2: O, tay. O niya, pagkahuman sa eksam.
1: Anak, kumusta ang eksam?

0: Tomas! Mabagsak pagani ka karong eksama. Ayaw na ko tawagag tatay, ha? Kasabot!
1: O, tay. Unya, pagkahuman sa eksam.
0: Anak, kumusta ang eksam?

0: Madrid.
1: Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya doon na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Dairy Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Dairy Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: Dairy Bio. Ang Dairy gamay Visio. Ang Visio gamay Dairy. Mapalit sa mga butika. Dairy Bio. Asta sakit sa ulo. Asta sakit sa kasukasuhan. Dili kahi. Arthritis. High in uric acid. High in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, o Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Uy, ti, imong bana, gitabang sa trabahoan kanina.
9: Maula giday, oy, nabalaka na magkuhan ang tawhana, sige naman lang ligtabangon.
10: Noon sa magina si Marie, pasignan na nila yung gibati.
9: Ay, ambot ng tawhana, pre, na diagnose manggudas ni Agi, nga ay problema sa kasing-kasing.
10: Broken hearted, Marie?
9: Ay, dili, pre, oy, masakito ang ginang tawhana, sukad pa sa una. Mura man nagmashort sa iyang ginhawa, pre. Kunya, nagi pa na akong tabangon amo, kay mamugnaw ti buklawas. Ugdaw sa mawadan, ugusog ang iyang mga bati is ugbukton.
8: Kakuyaw, anak ti, oy.
9: Paulagiin day, oy. Unsa man kahay maayo ani ni paribat?
10: Ay, Marie, paim na naog Wonder Squalin.
11: Wonder Esqualine. Mangatabang aron mahiligay sa heart attack o irregular kapidi kasadong kasing-kasing gawas niya na maminar ang level sa cholesterol sa atong lawas.
9: Sige, sige, pre. Diyaan sa ka kay mupalit na kung Wonder Esqualine. Kay nabalhaka na kay kumparin ni mo. Salamat kay pre, ha? Hulog ka ng langit, pre.
11: Wonder Esqualine. Mapalit sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Ako di ay si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin mo mga hapas na huusawang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nila sa radyo.
13: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
14: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
0: Yes.
14: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo budi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kaya maayo budi na siya. Abdi ko na inyong lawas.
0: So, salamat kayo.
14: Tinood yun na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
15: Okay, may buntas na rin. Itong paminawan karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito, ipailato nga pangalan, no?
16: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit. Kay mao yung usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao yung makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
15: Okay, salamat kayo lang.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
17: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
18: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
17: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya.
18: Hindi ko kapagawa. Hindi ko pangit. Sadya na sa dahil na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
17: Oh, salamat ko na yung mga produkto. So, okay.
2: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
19: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
20: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistance at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
21: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og langsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Naba'y espesyal nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
7: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
8: Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336.
11: Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Pabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga Gadidi X, mga Gadidri Bayo, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyong mga simbiyaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ito ang mga produkto. Ang mga klinika products sama sa Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamin C. Of course, ang ato ang pinakalami karon nga. Pinakauso ba, no? Paborito ka ay nato nga herbal nga coffee. Oy, nakakapi na ba? Oh. Kaya kung wala pa, mga penata. Oh, ay, langay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiring tala na ito nga mga products. Higala, adtua, pangitaa. Available kinim sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa ito ang programa karon mga hingala. Lihog kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa ito mga linya sa cellphone kaya itong tagaan ng bagdagan sa 0981-654-8967. Osbo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ng balatian. Tagaan ta ng pagtagan. Lihog kong send sa ito mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala nga nagka-tune in karon by Facebook. Asa man abot ron mga higala itong pagsibya. Mga higala na ito sa Mindanao o Visayas. O asa man abot ning ato ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. Oh, sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, ato mga higala diri sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental. Sikihor, and of course, Negros Oriental. Sa tanan, no? Mga pinalangga na ito ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka-klinika D3 Bio, oh? Kanaha sa mga may edad, aron lingon ang bukog, layo tas reyuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag klinika D3 Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Karim itong kapoy kaing lawas. Nalikitang baluya, wala tayong puwersa. Nakatulog man unta ka, pero pagmantanin mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usa ni siya mga higala sa mga problema in general population na asa 10 to 15% sa tibuok kalibutan ga suffer mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Kapoy kayo. Sumala sa mga study mga higala kaning chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Base na atay mga ginakaon everyday nagapasaka sa oxidative stress. Basin kulang tadira og lihok-lihok. Kulang ta og movement. Usap po na. Kulang ta sa pasingot. Naatay nutritional deficiency. Sagad. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga. The body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas sa nutrition. Ga-under nutrition ta. Kay unhealthy diet. No, laban fast food. Laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kon lawas. Aron mapugngan nato ang oxidative stress nga dala sa to ang lifestyle mga higala na ay maayo kaayo nga herbal. Nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C o DTX 500. Bisag one capsule a day. Oh, you try it. Kung ka-experience mo o chronic fatigue, no, di masabdan nga kakapoy sa lawas, bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500. Bisag once a day. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig, muna yung sikreto. Inom kadaghan tubig, kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humanin mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag ng mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. Muna'y usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. O kanang ato mga ginakaon dira ron at imana. Kulang sa movement, no, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrition. O muna'y usa sa mga rason ganong galuya, kagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Oh, adto dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Sir, kanang nakoy high blood, dali ra ko kayong malipong, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga Lipliyo ko anaw niya. Sana ka, inom na ko sa kape, dito ex-copy may lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kong ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausar niya. Ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw diyo kagay? Oo. Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-obserbaran katungula kagainom, magkaroon nga gainom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, buntag sa'yo, simurok, kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala nang laba. Lami kayo paminaw.
3: So, kung ano yung ginatumaron?
2: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani. Doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
1: DTX 500, mabali sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.

0: pagarindan ganun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. Oh, naka-Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan nato kadali mga higala. Kaling pag-inom na ito, bitaw sa Ditribayo na ito. Kuan ha sa mga nagkaedad na dili mo mahasol aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo mang gudok maglisod. Maglisod jug og inom og capsule dok. Gamit og kuan Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo nimo nang mausap. Chewable man na kay liquid soft gel man na. Pataons tatay. Ako tutun lang dok, murag maglison yung dolon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakanon, gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine, mga higala, mga tambal. Yun yung Ditribayo, dili mo mahasol. Kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon. O sa sudaan, pwede. Sabaw, ipuga ra ninyo ng Ditribayo. Mainom ra na niya sa tubig, ipuga ra ng Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba, kundi ginya kaya nga tunlon. Okay, lagi ang tutunlan. Binagyan ng mga na-stroke, na-paralyze. Ang tutunlan ang nagka-paralyze po. So, dili mo mahasol, ani. Kaling Ditribayo, anytime, anywhere, pwede mo nga makainom. Kinahang lagtubig, usapon ra. Nindod siya sa tutunlan, ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap. Mupuga. Ako usapon yun ako ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan. In fairness, kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag sa imong tutunlan, basin mucus ka na. Problema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kanadlaw. Kanang inyong bata nga, dali kay nga sipunon.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: Kay ng ubon nga bata.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy ka ay ugusgan. Kay kung nakalitri bayo gud ang buntis, wala pa gani ka nang anak, ang imong bata gatutoy na. Tinoo na. Galili na gatas. Unsay naas sa kuan sa D3 bayo. Lauric acid. Ang lauric acid usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga wala pa ka nang anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Nga anak kanindot ang D3 bayo. Kaya ng lauric acid naa sa gatas sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infection. May antibodies na siya nga ga-protekta sa mga bag-on na tao gikan sa mga infection. Uwa pa na tao imong anak. Healthy na. Uwa pa na tao si baby. Lig-on na ang resistensya sa bata. Nya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Oh, kay nga naman ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio ginahimo na sa tung atay into ketones. So man ang ketones. Ang ketones mauna siya'y ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas gawas sa asukal. Oh, gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain nindot. Maayo. Sa mga selula, sa muscles nato nindot. Oh. Mag D3 bio kada adlaw. Naa sa mga leading nga mga drugstore. Oh. Ito sa itong mga textures, kadali, basa ta mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, gakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir. Makasmile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Ah, salamat kayo, oh. Mas maayo mga higalang usbon gyud ang diet sa mga nagsakit. From meat diet to vegetables and fruit diet. Nya, kanang rice bitaw. Oh. Kanang rice. Oh, kun naa kay balati andron, you must hate rice. Oh, dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mukaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maayo. Kung diabetic karon, may high blood, may paralyzed na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals pwede, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Oh. Kaysa rice mga higala. Oh. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes?

0: Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, muli motong diabetes nga ang reason pagkaon unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili mo'y causes ani. Kundili, ang type 1 diabetes, so sani sa ka-autoimmune condition. Gani na itulo ka mga rason. Nga nung magka-type 1 diabetes? Sa number 1, genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pancreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No, aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin na possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na musulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy type 1 diabetes, pwede ninyo na is...
1: sa mga butika.
2: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga mga DTBio, DTX, o MITC. Itisting ko pag-inom. Pag-tisting na ko ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio, o MITC, o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
3: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapani sa mga buti. Mighty C.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
0: Ang alkaline base nga vitamin C higala. Ang ato ang Mighty C. Di ba galimtan ha? Oh, kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. Oh, naaha sa pinakaduon. Oh, ang Mighty C, pwede niya sa may mga high blood. Pwede sa may mga diabetic, problema sa

0: iron deficiency, may anemia, anemika, mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw na to nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy mighty C. Then, sa panit, sa bukog, na ay dapat na ay vitamin C, na ay mighty C. Sa mga ugat na to, para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Dili, layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Na antay mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakado, buntag o gabi. Unsay mga pagkaon, sir, nga taas o calcium. Actually, daghan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsaligta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naas atong pagkaon. Munang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na, magsigiri gyapon dodoy, sigiri gyapon ginom gatas. Oh. Yeah, may edad na, dapat na agin sa pagkaon. Actually, naidaghan eh, sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay kita sa mga pagkaon sa mga tambok ka na. Mga mantikaon. Oh, dapat maglikay ta ana, no. Then of course, inom ta og D3 bio. Gusto ta nga maligo na tong bukog, inom tag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog nato ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. Vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. No. D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga, mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag ug hapon. Available sa mga leading nga mga drugstore. Naa sa mga butika. Nya atong oras. Napud mo tugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by your Facebook. Asa man abot itong pagsimbya karon. Ang ato mga product usbon ako, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero tamis gihapon. Pero ang iyang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Masay, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway sumapon, the same nga oras. Eh, the same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban nga punta. Sa gyapon, Doc Hans Salim, nalang nyo nakauban sa programang Kasayurans Maying Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalim ti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dilipag abusaran.
1: Name as a fatty liver, mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
5: O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
6: Welcome, gumusta mga suking tig paminaw.
7: Welcome Visayas og Mindanao.
6: Welcome sa usa na po nato ka edisyon sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. Yes, Doc.
7: Yes, welcome sa kabo mga suking tig paminaw. Welcome og may adlaw ka Dragon Mel, may adlaw usab sa mga suki nato nagasunod kanunay sa ato programa. Ang pagpakabana sa may panglawas mo na higala mga suking tig paminaw. Aka Dragon Mel may adlaw diha no sa makausap pa. Wala importante alang sa matag usa mga sokin tig yes of course mga sokin tig paminaw ang ato usab mga tulumanon no sa matag adlaw mga sokin tig paminaw subay og sunda kanunay ang amuang programa wala igala mga sokin tig paminaw ani ara sab inyo ubos igalag alagad sa kaginan nga sa kanunay naka Dragon Fruit Gold no di ba naka Dragon Fruit Plus Herbal Capsule wala ang importante ayo hinanglan gikan usab kini sa ato usab nga pagkaon usab ngano nga ang tao magkasakit. Ngano nga ang tao adunay problema, di ba? Adunay mga produkto mga sokin tig paminaw nga nasaksihan na sa mga nakagamit og nakainom na sa ato ang kapsula. Og sila miingon mga sokin tig paminaw nga ang produkto sa Dragon Fruit Plus Dragon Fruit Plus og ang tuusab nga Dragon Fruit Gold napaka-epektibo ha. Mao na igala sama ni ining Dragon Fruit Gold mga sokin tig paminaw 700 mg dako na kainis yung tamang gumikan ni gala mga sokin tig paminaw. Kini ang natural nga mga sangkap nga naa ni ining klase sa mga kapsula. Dasok na higala sa nutrients and ingredients no, dasok na pud sa mga vitamin C. Wala higala mga sokin tig paminaw kalimot ha nga ato ang mga produkto. Ang ato mga produkto mga sokin tig paminaw naa na usab sa ato ang dapit no sa nagadayang mga butika ug parmasya. Ay makalimot sa pangutana sa ato ang mga produkto. Labi na gid na ining ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant no. O ang ato usab nga kini ni ang Hard Max Stream with all kinds of ginseng mga sokin tig paminaw. Kaya nang lang nga i-ready na ang imong kaugalingon mga higala sa paglabing-labing ni Mr. Ogdi Mrs. No? Mga higala ang pinakanindot kayong humaong kumbati. Mas, max hard ang sarap. Max hard ang saya mga sokin tig paminaw. Maka na pag ikaw nakainom sa ato o sa mga produkto ng umaw ang Hard Max Stream with all kinds of ginseng. Dragon Masatsuil with Chubaki mga higala. Pwede nyo mapagpilian sa ang tulog kahumot ni ini. Sa pagita ilang-ilang og ang labinder nindot kayo para nitong dunay mga varicose veins rheumatism and arthritis dakog tabang pangmasahe mata gabi panakit sa kalawasan ang ato usab nga pagpa-problema sa pamanit ha ay magkalimot mga sokin tig paminaw dunay protection ini dunay solusyon nga mao lamang ang Dr. Pujisop dunay kay minor skin disease higala wearing warm up unsa pa nang uban diha ha basta katul-katul sa pamanit kanina gyud ang katapat mao ang Dr. Pujisop. Gusto po mo muhamis inyong aping, entero nyo kalawasan, maging kotis, mistake sa ang resulta. Hamis kayo mga sokin tig paminaw. Mao ang gamiton, ang tuosab nga skin glow power whitening soap. Ha? Ang tuosab nga sabon nga nindot kayo. Gusto mo bula, nindot o makapahamis, makapaputi yun mga sokin tig paminaw. Baka na pinaka-importante inyong masayran sa itong mga produkto mapalit inyo na kana diha sa inyong mga soki, ninyo nga mga butika, sa nagadayin nyo mga ang lugar mo na higala ha? Mga sokin tig paminaw ay magkalimot ta kayong ato usab nga problemas kalawasan mga sokin tig paminaw kayang matabangan sa ato usab nga produkto ha mapalihok usab ang ato usab nga kapsula ha? ang ayan nato ma-apply higala og dili angay kabalak-an medyo dako kay ikatabang sa nagadayang sakit og balatian ang do naman kay kinini ang problema nga dunay problema sa kidney ha di ba oh nagka-kidney ka mga sokin tig paminaw minus ang imuhang reproductive mga sokin tig paminaw kanang lidi kay healthy mo reduce usab kini sa ato ang sugar ha kun do na may problema sa inyo mga blood sugar mga higala, mo level ni siya pag kamo nakatumar sa ato ang produkto ang nakarindot ani mga sokin tigpaminaw. Kusog kay mo pa-improve sa ato ang blood circulation. Nindot ang circulation sa imong dugo pag ikaw nakatumar sa ato ang mga kapsula ha. Mga na higala, pinakarindot kayo sa atong produkto. Kaya na itong mapalit no? Sa nagkaniyang mga butika o pormasya, Visayas o Mindanao. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Basta mao inyohang gamiton ng mga kapsula. Basta dragon ang inyohang paliton. Kaya ang inyong lawas, pabas kugon.
6: Yes mga ka-dragon fruit, para sa natural nga protection ug kusog sa lawas, salig sa dragon fruit herbal capsule ug dragon fruit gold. Rich in nutrients, antioxidants ug 100% natural. Available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao. Stay healthy and live naturally.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta nakastar, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
9: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Mga lama sa kagahapon.
9: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag o kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay.

0: Ang gabi mga bay, adlaw karong Martes, pizza 12 ni mao nga bulan sa Mayo 2026. Lalasab ngahog na sa ito nga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, ito mga iksyon diha. Hala timbaya na mga bay para yun nga mga gratings karon ini nga tag na kagabihon atong pagabasahon. Hala timbaya a ino nga mga silingan nga nanihapon diha. Timbaya ay ng mga silingan samtang nagtagay-tagay ibabaw sa lantay samtang nagpahayahay niining medyo mainit ng kagabihon. Niya magampot ang unta, mukuan na ka nga muulan na. Nga to ang mga tanom diha sa to nga tanaman, sa to nga mga kaumahan, murag medyo ka nang nangalaos na. Tungod kay gipasaligan lang sa kadyot nga ulan, pagkahuman gibiyaan, o mipuli ang labihan nga kainit. Muna nga, magampot na ha, nga unta ni nga bulan na, muulan na. Ngaon taablihan ang kalangitan o paggabubuan ta sa ulan. Aron bubasa na usab ang kalibutan. Sige, alang sa ito nga makaiksyon na diha nga mutimbaya. Hala pala yung tagtimbaya sa ito ang numero sa Smart 0969-484-5454 o sa Globe 0956-6647-734 at Osbon Globe 0956-6647-734 ang Smart 0969-484-5454. Masyado dili mamemorize. Nga kada gabi natin nang gibalik-balik buntag gabi eh. Ato nang gibalik-balik niya. Dili lang kikita mo yung nagbalik-balik ka na ang atong mga kaubanan po nga mga DJ. Kaya naman ay po nagbalik-balik. Unsay DJ mga ada ang janitor. Kaya naman ay po sila nga nagbalik-balik sa mga numero para ino nga matawagan o matiksan mga amigo. Sige, may din pagpapayon na ni Ma'am Lentugdang diha sa man si Hibindoy nga wala gyoy undang ang iyang pagpamina. Unya diha po sa barangay matuog na po si Ma'am Christy Del Monte atong guwapa nga ate. Insab na po si Ma'am Alma Escarpe nga bisa gabi eh, mga pi. Unya doon ay mga pagtimbaya diri ha. Atong basahon nga mga pagtimbaya sa itong katulamanon. Ani atong sangay, uy di sangay diri. Nagtimbaya atong sangay diri sa ato nga panag-uban karon. Ini nga tak na ning kagabihon. Ana si sangay Ronnie Tutor. Good evening, bye Ronnie, bye pa shout out sa Tutor family Balasabas Abanido. Magpalo sa Barangay Ilaya taya sa Negros Oriental, mga kapatid ko dyan sa Barangay Ilaya, mga kagawad captain, mga kapitbahay kalapit na barangay. Okay, magandang gabi sa iyong lahat sa lungsod ng Tayasan. Gika na ni Ronnie Tutor atong sangay mado pa niya Watsing Taguig City. Okay, may napaglantaw na ni mo sangay Ronnie Tutor nga naglantaw karon diha sa Taguig City. Manghinaot ko nga nagkaroon sa Taguig City nga moral pag naka diri sa tungkaran sa Tayasan naminaw atong sangay Ronnie Tutor. Samtang doon na pala ay naglantaw mga bay na si Ma'am Helen Dayday. Okay, Ma'am Helen, may gabi hindi at mo Ma'am Helen Dayday. O kaman pa hanga, naglantaw ka ron, maayong gabi ka na itong tanan, mga bay. Katong nga, wala pa katimbaya, tos buon hala, timbaya na mga bay, parang nga, atong mabasa, unya, malipay ang inong mga higala, ngayon nga gipang mention diha sa kahangin. Sige, silbing sinugatan ka na itong tanan, ano yung maanindot nga dalit, nga naguluhan o karavan.
1: Mga lamang.

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako galit si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inong ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, hindi makaihi, arthritis, mataas na uric acid, mataas na sugar. Lahat mawawala sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed, high in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule available na sa inyong suking butika.
5: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore, og Butika Gay.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee, relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko antiparan ako. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon. Dili na ako mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Pero ay baroro, sinta. Urok ba ni kanon, koron extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kuhan mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
4: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ano itong pangalan?
9: Si Juby nga Tandugon, dire sa Mungkayo, Gabaw di Oro.
7: Sige, so tiye daw mi unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil.
9: Oh, mauna akong gamit ang haplas, Mungkayo. Kanaroon akong niganahan kay kanas ugnaw, mawala yung pag imuhang sa mati. Ngut-ngut ang akong mga tiil, dire sa akong mabitiis, ngut-ngut, akong likod. Ano akong ginahaplas, karon Wonder Herbal
4: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas.
8: Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
12: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna po dumaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa mat-

0: dayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Adog oras mga bay, 26 minutos na ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinamang tagna, yatod ka na to sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan, kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasuksan ton purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para magkangkurba yung panglawas tungod ang Astasan para to lang. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit kini sa Tikagil o Lorraine Drugstore.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, atong hatagan ng pagdagad kining mga pagtimbaya sa itong mga kahigalaan karon nga naglantaw og naminaw sa ito ang tulumanon. Aniya? Atong basahon niya kining mga pagtimbaya. Aniya? Naminaw sila si Ma'am Helen Dayday and sub si Sangay Ronnie Tutor. Matubato niya, tumalik og basa kaya daghan siya ang mga mensahe dere. Good evening, Byron ni Bay. Pasyout out sa Tutor Pamili, Balasabas, Abinido, Magpalo sa Barangay Laya Tayasan, Negros Oriental, mga kapatid ko dyan sa Barangay Laya, mga kagawad, kapten, mga kabitwahay kalapit na barangay sa lungsod sa Tayasan. Samtang, matubato ni Sangay Ronnie Tutor, Watsing, Taguig City. Napo diha, naglantaw na minaw ang mabtikon nga HR diha sa lungsod sa Tayasan o piso manager si Sir Chris Kalumba. Salamat sir ha sa pag-imbitar nga maka-interview diha sino mga personnel o inong mga kadagkuan diha sa lungsod sa Ayungon. Sige, niya, napo diha nga si Sir Mark Concepcion Asintista at mabtikon nga election officer na ito ang lungsod sa Tayasan. Okay? O niya, napo diya si Sir Leonard Agbulos Mirador, watching from Dumaguete City. Okay, dugang pa. Dibaday na mga pagtimbaya dere. Ni Ma'am Christy Taubdil Monte, good evening. Good evening diya sa itong ati nga si Ma'am Christy Taubdil Monte. Samtang, arita rin sa kwadha kay sa pagkadaghan kay sila nga mga pagtimbaya. Kaya itong basahon ha. Okay, kikikan ni Sir Mark Concepcion S. Asintista. Good evening and more power, sir. Atong idol nga vlogger nga nasab nagtrabaho sa munisipyo sa Ayungon, si Boss Ildan Medis Iladio. May gabina ni mo, Boss Ildan. O mayo nga pagkuminaw ni nga takna ni nga kagabhion. Samtang, mato ba to ni Sangay Ronnie Tutor? Pa-request ng music by Ronnie Bay, Alaala by Freddy Aguilar para sa akong papa, Rupo Tutor, na sumakabilang buhay. Okay? Na sumakabilang buhay na. Okay, dayon. Saba. Matubato ni Boss Ildan Medes Iladio. Good evening diha ni mo idol. Og ni Sir Chris Kalumba. Daghang salamat, Byron ni Bay, sa pagbisita. Ganiha sa lungsod sa Ayungon. See you around. Okay? Salamat kayo, Sir Sir Chris Kalumba. Nga atod yung na interview ganiha. Nga sila si Mayor Dennis Amancio. Kauban si Municipal Administrator Lady. Og sa may dito pong pagtimbaya diya sa mga personnel sa LGU Ayungon. Ayun ni kauban usab si Boss Ildan Medes Iladio ang mitimbaya. Og ikaw po ni mo, Sir Chris. Salamat kay Sir Chris. Okay. Matupato ni Leonard Agbulos. Shout out, sir. Dudoy of Tayasan Municipal Agriculture Office. Okay. May napawinaw diya sa tumaptikon nga Municipal Agriculturist diri sa Tayasan si Boss Dudoy Taob. Dugang pa ni Leonard Agbulos Mirador, basta kubuta, bisita lang sa Agrimax Sedgy Corporation Cebulan France. Okay, pa-shout out din sa mga kamag-anak ni Mama Ana Pausto dyan sa lungsod sa Tayasan, palaslan matuog Bunga Tamaw, gika ni Sangay Ronnie Tutor. Okay, gika ni Inday Angelina Tanay de Bagiduran. Good evening, Byron ni Byregards. Kusa ako ng mga silingan sa Tagbon Kambay, Estaniel Pamili, Horio Pamili, Nabaro Pamili. Greetings kami from Dumaguete City. Uy, ito na sa Dumaguete City. Si Inday Angelina Tanay de Bagiduran. Muli ay nga murag na mingaw-mingaw si Inday Angelina. Pila ka adlaw o pila ka gabi ikay Tuo mo din isa sa Dumaguete di. Okay. Salamat na Angelina ha. Maydang pagpaminaro diya sa Dakbayan sa Dumaguete. O, oh, karang mga bay, dili ta maglangay. Ano na ang sugilano ni Samantha uban sa tuang tulumanon?
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: There
0: by Ronnie Bay.
1: Tinuod ka ha? Ang giingon nga kinahanglang mag-antos aron masantos? Apan asa kudto ba nga tuang pagpailo sa tuang kaugalingon? Aron dili ta makasala sa tawo hilabtanon o kusog nga mubutang-butang. Mayong gabi diya kanimo Byron di Bay o sa imong nga suking tigpaminaw nining imong tulumanon nga mao ang
0: mga lama sa kagahap.
1: Byron di Bay, ako di ay si Samantha usa ka OFW o dalagang gulang matud pa nila. Kay wala kumusunod anang minyo. O wala masunod sa kong hunahuna ang pagminyo. Tungod kay mauhi sa akong hunahuna, ang pagtabang sa akong pamilya, ilabi na ang papaeskwila sa akong mga igsuon, nga karon aduna na yung mga trabaho o pamilya. Malipayon kaayo ko, Byron di Bay. Tungod kay mga buutan kaayo ang akong mga ginikanan o mga igsuon, dili susama sa ako nga mga kaubanan nga mga OFW nga nagproblema. In town sila. Tungod kay ang ilang kwartang gipadala diri sa Pilipinas, giwalda silang in town. Mao nga pagkahuman sa ilang kontrata sa gawas sa nasod, maura sa gihapon sa nandan ang ilang kinabuhi. Walay kausaban, tungod kay wala may natigom. Mao nga wala kay problema sa akong pamilya. Ang akong problema, kining among silingan sa proper nga among gipuy-an sa usa sa barangay diri sa lungsod sa Tayasan. Nga usa ka biudo. Nga kanunay kanakong mangli-li samtang maligo ko sa gawa sa balay sa among kaliguanan nga gibutangan lamang og trapal. Mao nga kini ang among kaliguanan samtang hinay ang aga sa gripo sa among CR sulod sa balay Byron di Bay. Abini mo, Byron di Bay, humaniyag panglili ka na ko, manulti dayon sa among mga silingan nga dako kuno ko og kapayas og sapa-sapa. Nakabalo na lang ko, sa ang gibuhat dihang nanugilon ka na ko, ang among silingan istambay. Mauto, Byron di Bay, ako siyang gipatawag sa barangay. Og dito nami sa barangay, misaad siya nga dili musab sa ang gibuhat nga manglili ka na ko, asamtang maligo. Apan paglabay sa pipilag ka mga bulan, bibalik na sab ang iyang sakit nga manglili kanako asamtang maligo. O gipanabi nga, nag self-service kuno ko samtang naligo. Nagpalpal kuno ko sa kuha. Bang ako nasab siyang gipatawag sa barangay. Apan milimod siya nga wala kuno siya mag-ingon nga nagpalpal ko. Kundili, nag-ingon kuno siya nga nagkalkal kuno ko og kanal sa kilid sa mong balay. Og sa katulong higayon, ako siyang nakitaan luyo sa mong balay. Ilabi na dulo sa kasilyas nga nagdala-dala og bangko. Ako siyang gipangutana kung ano nag-unsa siya sa likod sa CR og nagdala-dala og bangko. Matod niya nga manguha kuno siya og kapayas kay maglata kuno siya og manok. Mao mangayo siya kapayas ka nako. Ako siyang giingnan nga, nudnuran takaroon ni ako ang dakong bobs. Huwag akong yakan ay mga naong tuwad kay manyakis kay kang dako. Apan pagkaugma, baro ni ba igipan na binapod ko sa among silingan nga gihagad kuno nako nga pasusuon ako siya. Huwag patilaan nako niya ang akong bilahat. Apan mibalibad siya kay baho kuno ko. Tungod sa nadungog sa akong mga ginikanan o mga igsuon, ibahad kini nga kung mausab pa ang maumbyudo, ilang puy-an ang bilangguan Byron ni Bay. Mao nga, nakadesisyon ko nga magpakahilom na lang ko. Aron dili makasala ang akong amahan o mga igsuon. Kay basin, mapatian unya nila kining biyudo nga mo nga silingan. Apan kun magpakahilom ko, basin unya og mugara pud ni nga tawhana bayron ni bay. Palihog tang bagi ko bay. Unsa may angay na akong buhaton? Magpakahilom ko. O unsa ba? Palihog tang bagi ko bay kay naglibog nagyo ko bay. Bay, sadali pa ko nimo tambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan. Laid me Lord. Kanimo matinahoron, bayro ni bay, Samantha.
0: Mga lama sa

0: Avon Beauty Soap Ni Ana. Ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended I use Avon Beauty Soap. Wala nami maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud ang pampagwapa. Na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako atasan, binuhat kini sa mangosteen na gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati siyong lawas, testingin niyo o inom o Astasan. Kainyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
9: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna buhol. Ang akong kasi nagsiyan sa Nance Capsule, daghan kong gumuhat sa manay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawas walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatamang sa among libas.
10: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live More.
11: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, finance.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Taking tagapiapi, amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana nga akong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
3: Mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: Panahon na sa pagadiman sa imong kasing-kasing at imanakini gamit ang Wonder Kudzu Clear Natural Dietary Supplement nga mutabang sa heart health ug kusog sa lawas kada adlaw. Mas ligon, mas aktibo, mas kumpiyansa. Available na karon sa inyong suking tinahan o online. Wonder Kudzu Clear. Palitan na!
5: Nabay special nga okasyon? Naba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop.
6: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
6: Visit us at Chongko Street, Poblacion Ayungun, Negros Oriental.
5: Sayon ra kayo pangitaon.
6: Tapad lang sa pansuan.
5: Call or text 0966-348-9336.
6: Emps Flower Shop.
5: Emps Flower Shop.

At ang oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 8, mga bay kinamang takda. Giatod ka na to sa masgi pakusgan o masgi paepektibong herbal food supplements. Nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay ani-ana sa to nga mga suking butika ang masgi bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip de gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton og arthritis og uban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tunga lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulu ug lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mopatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ka ba? Kung nakatilaw na ba ka mo sa labihan humatog herbal pagyud nga coffee, ani-ana, gipilaila ang pinakabiktibo nga herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili magkatulog, tilawin di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adun na dosi ka mga herbal ingredients ganyang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Sige mga bay ha, mayo nga paglantaw o mayo. Mayo nga pagtimbaya sa itong makaiksunan karon nga naminaw ni ining atak na ni ining kagabhion mga bay. Diha sa kambay, uloy sa kanon na naminaw diha ang mga Di Baguio, Tanaid o Duran pamili. Nga ipangaluhan ni Inday Angelina Di Baguio, Tanaid Duran. Akawan ni Ma'am Davita Duran. O sa tanan-tanan nga naminaw karon diha ha, mayo nga gabi eh, o mayo nga pagpaminaw. Sa mga kahandos mga bay, kung kamo nangita o kaya bang nagbulong o kaya mga trabaho, ala, ayon ang paglangay, adto mo, ugma diha sa ayong gymnasium, kaya doon na sila ay job fair karaban, nga ipahigayon, ugmang adlawa, alang sa lokal o overseas nga mga trabaho. Muna, ala, ang damadaan, ino nga mga resume, ang ino mga TOR, mga diploma, parang magkakuan mo, kanang mga trabaho na mo. Nibisita lang ang Facebook page ni Sir Chris Kalumba, kaya dito makita ang tanan nga mga details sa trabaho nga gusto ninyong applyan o ang imansap ang mga requirements mga bay. Sige, sa tanan-tanan hanga na minaw karon, maayong gabi mga bay. Okay? Laing musika, alang kaninyo. Naguluhan kini og ala-ala mo nga gikanta sa White Lies. Mga

0: Jamil, no? Salamat usab sa kahigayunan. Labi na yun sa itong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa itong programa.
1: Yes.
0: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mail, no?
1: Yes, Doc.
0: Mayong adlaw usab diha ni mo.
1: Ano, yes, diba? Doc.
0: Ano, higala, mga sokin tigpaminaw. At isgutan ron nga usab sa ingredients sa ito ang Hard Max Extreme, no? Mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mo'y makahatag o gahumpayan kay Mrs. o kay Mr. Mga na higala, mga sokin tigpaminaw nga usab sa ingredients mao ang Korean ginseng, mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng, mga higala, mga soki na to nagasubaybay kanunay sa itong programa ka Dragon Mail. Nga usa da inisya ka enhance and sexual function o usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad idara na, no? Nga medyo
2: na mahal mo pa, pag-ibig ko'y tapat sa'yo.
0: Sa kakapi nga mahata, makahatag sila o insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner, mga sokin tigpaminaw kao ka Dragon Mail. Yun sa
2: ilahang
0: tigpaminaw ng klasis kapi nga may muhatag kaninyo ang dugo.
1: Kaya posible pa agi.
0: Yes.
1: Para sa ato ang

At ang oras mga bay, 11 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinong mga taknag, hatod ka na to sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalain-laing mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blisiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Mualbual, Mualbual Pharmacy o SJN Pharmacy. Sa Bajan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Sinatilan We Cure Pharmacy, MPG Next Store o Pharmacy o Shilmo Pharmacy. Sa Dalagit, Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy. Sa Malubiok, St. Jude Pharmacy, Sarunda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Mantalongon, Butika Marga, sa Dubanhog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Christer Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kinis sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Ayo Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pampagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Soap, pampagwapa nga dili isok sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis imong kutis naturally. Dere sa Tayasan, mapalit kinis sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kinis sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore. Okay mga bay, mga paglantaw diya sa itong higala usab nga vlogger dari sa itong lungsod sa

patayasan na itong higalang vlogger si Boss. Boss Idi Taob Dio. Boss, mayong gabi na ni mo, Boss. O mayong pagpaminaw karon niningatak na nagkagabi o ni Boss Idi Taob Dio. Samtang, tanan-tanan nga naglantaw karon sa itong nga unang live, maayong gabi diha mga bay o makahando. So karon, ato pong hatagan ng pagtagad, kini nga mga nagtanaw karon sa kaduhan ato nga pag-live karon mga bay ha. Okay, doon ay pagtimbaya, nagikan ni Bay Cards Nabs RL Navarro. Bye, good evening, bye. Greet ko sa akong anak, si John Carl. Samtang ni Bay Jilo Tinebroso, maatoy pa niya. Mayang gabi, bye. Shout out, watching from Cantabo, Gunting, Barilis, Cebu. Matog pa niya, dugang niya pagtimbaya. Shout out ko sa ako ang mga amigo, Tio Rudy Ondalok, Andres Guzman. Samtang naglantaw po niya si Nunoy Dagli Kadundoy. Okay, may nga paglantaw na niyo, bye Nunoy Kadundoy. O mga suki na itong paminawan nga naminaw karun sa itong katulumanon ang mga lama sa kagahapon. Sige, panin ito sa lahan. Okay, naon sa batong microphone nga Mikalit Man o Pidok. Tingala ko nga kalit Pidok itong tingog kaya itong nadusok-dusok. Nadusok na ito di maday para sa ito ang di man ito nga feeder. Kaya kung maday ang microphone may nadusok. Sige. Laing musika gikan ta kini ni Chris Norman ang No Arms Can Ever Hold You, mga bay. Atos bun ha, No Arms Can Ever Hold You. Mga lama.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva, Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili taihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
3: Mapalit ang Astasan sa Tayasan Pharmacy, Ike's Pharmacy, sa Ayungot, Lorraine Drugstore o Butika Gale.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Agi, agi, agi.
7: Naunsa ka din ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
6: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan ha?
7: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba?
7: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, goblin powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
6: Dagana ding ingredients ani no?
7: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
7: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay. Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon rakayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: pagsuway din mo kay mausab ra inyong lawas nga lagma dili mo kapuyon kana lang
1: gipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: kayo nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Isa'y pangani mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Matoong.
1: Bila edad din mo?
2: Sa 28.
1: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
2: Oo.
1: Saan mo na imong bana, Ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon yung pirma dito siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na mad yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: tuan. Nausap sa iyang tail?
2: Nahubag siya maayo.
1: Nahubag ta na.
2: Oo, kami yung inuho, abot diri, huwas sa abot diri. Kuan?
1: Punuan sa paha?
2: Oo. Dapat yung misa radyo nga, naaday. Kalang amigos ko, pe. Siya na yung tsa. Asura yan na to. Dito na. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon. Okay na yung bata.
2: Okay na. Maka... Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
1: pa. Kailan na idadad to?
2: Kuan. 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
2: Okay. Magamit sila ini. Kaya ang bala kayo. Maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos popi mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos popi, Regi, no?
3: Sadaka salamat, mga idol.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug ato nga ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 37 minutos nang milabay sa alas 9. Kinamugatak na, gihatod ka rato sa Detribio Food Supplement. Mao sa ka natural, nga tayo viral, o nga tayo bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkas o mga mikrobyo nga magkapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagkaligon sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Kappa Max with Ampalalabs Tiasits and Sugar Sugar Can Extract Powder. DTX Kappa Max, makape ka na, nakadetox ka ba? Laing musika alang kanino mga bay, naguluhan kini o Right Here Waiting from Richard Mark. Mga lama sa

0: Ay. Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Itik o atay test. So sa nakatumar ko ining astasan, bilang testing lang to. Nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako nga paggabit sa astasan.
2: So unsay awhag nimo sa uban no?
1: Ang ako nga awhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan ra
1: gini nyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala ko'y kwarta, mangutang gyud ko, mao ginay tinuod. So daghan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong karon.
3: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
4: Where every guest feels at home.
3: Visit us today.
5: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ania na ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: po si Lorilyn De Acuna. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako naay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal nga ni Tumar ko aning Cervicare na ulian yun ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa Cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
1: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Atong oras mga bay, 53 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kina mga tag nagyatod ka nato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandan og tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, balugay leaf extract, ang maong mga sagol aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic, tungkol kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa imong lawas o banan og masahe Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo.
3: Mga lamang sa gagahapon.
2: Okay mga bayan, doon ay tawag sa tuwag galindya karon atong hatag ng pagtaga ni takna ning kagabion ang mga bayan. Tikuliktar ha? Ato ang tawag karon agikan sa Picas Linya, ana si Sir Juvenel. Sir Juvenel, may gabi na ni mo, Sir Juvenel.
4: Good evening, Sir Baron Abay.
2: Yes, Sir Juvenel, sa paglangay, atong pagtimbaya, Sir Juvenel, kay murag nag-inusara na karon, Sir Juvenel.
4: Kalipasal flat sa takaraw mga panahon na, so, first of all, diha ni mo sa imong program karon, Byron, Sir Byron Abay, and then sa inyong station manager, Sir Ayan Lahato, and then sa tanang digits and stuff sa Star Radio Tayasan, and then tindaya alpun ako sa lang DJ Maria Bongangera, sa iyong sister, sa iyong Bobirds, sa dibok niya mga pamilya po niya dito sa Kambaya Tayasan, si Madam, si Mami Bakirina, silang Mananglin, Edna, Jolene, and then sa tayo na po mga the rest of my friends sa Kanginan, and then kaya na po mga distant family just mga Rasibulan sa mga Manaay, Amaro, Velosis, Romano o mga Balado family sa Bindoy po da.
2: Okay, salamat Sir Juvenel sa mga higayon sa pagtawag din ng tagre kagabiyon. Pasinsya Sir Juvenel nga dugay kag hulat kay kada tawag din mo atul mang mag-advertise.
4: Okay ra kay na kay ko ano na nang di mo jud timingan
2: jud. Sige, salamat Sir Juvenel.
4: Thank you Sir Barino ba.
2: Okay mga kahandos, mawagod tayo si Sir Juvenel nga itong nakauban karon nining tag na nining kagabion. Sige, mga bagbaghandos, ano itong dugang pa ang mga pagtimbayas ng mga higala karon nga naminaw sa itong tulumanon. Ana si by James Ayan Amurganda diha sa barangay. Okay, sa tanan-tanan nga naminaw karon maayo may gabi ka na itong tanan o sa wailangay, ania ang itong tambag ni Ma'am Samantha.
3: By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko.

Okay, Ma'am Samantha, ako ikatambag kanimo, kabahin ining usa ka biyudo nga kanunay mangli-li nimo maligo ka. Unya kapila na ipatawag sa barangay, musaad lang dayong pagkahuman sa pagsaad at tagpila ka bulan mubalik na sab sa naandan nga gibuhaton. Dayon may mangli-li ra, ipanghambog pagyon, ipanabit pagyon. Unya muna mga bay, naglagot na ang pamilya ni Ma'am Samantha. Munang nakaingon nga, musub pagani, andam nilang puyan ang bilangguan. Munang nga nahadlok si Ma'am Samantha kag og magmanukan po sa siyang pamilya, base unya ba, yaga na nga makapatay ang iyang amahan og iyang igsuon. Ini nga biyudo nga kanunay mangli-li kaniya. Okay. Ako'y katambag kanimo, Ma'am Samantha, kayo sa mga ka-OFW, gastuwa lang na gamay kantidad, palita og CCTV, kamera kanay mga angulo, butang nga mga angul ba, ang dinapitan na siya mag-anhaan diya sino nga luyo sino CR. Palita og CCTV, install diya CCTV, dayon pagkiksabot daan diya sino nga barangay, sino nga kapitan sa mga barangay official sa tanod, kaya makita din ninyo nga mga nag-okoy-okoy na, hala, nga ganang i-entrap ba ninyo ba? Nga ganang masakpan. Ako na yung tawagan yung si Kapitan o si Konsyal na diyan na nag-okoy-okoy na. Di sa topa, doon na ebidensya. Pasa ka agkaso. Kaya kung mapriso na, mutagam na din na nabusap. Mara ako ikatambag ka ni mo, ha? Nga, hala, pagkita-gidiya, palit o CCTV, dayon install na, dayong sabot sino kapitan sino mga tano diha o makita na nga nagkukuy-ukuy na kay nang lili hala dito. Ay dakop dayon, padakop dayon ka na nga. Ay badak pa na siya kaniha nga pagpanglili kay doon ay balaod nga nasa, nalapas anak kay kanagay mo tihol ka. Ubal pa diha nga kung ka sa babae na doon ay kitawag nga balaod nga bawal bastos lo. O kuman pang balaod nga dihadapita na-aplikar ana Ma'am Samantha. Malakot na bagi Ma'am Samantha. Hinaut ng mga tumanon akong tambag para nga mahuman na ang iyong mga kahasol karon ngayong mga gihambin diha sa muduhan ng ipatigbabaw ang iyong mga kanang sigaw ng puso. Okay, katapos ang awit alang kaninyo ani ang sigaw ng puso. Mga lamang

0: begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Lore on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata, oras, oras na para ibukang atong madagko nga mga mata. Alagda kong matang importante lang yun makamukha o makita ninyo ang kagwapo sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bana. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay rag yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapo ninyo igala sa kanginan, Pirate. Kakanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo. Adlaw karon nga Miyerkules, Pizza 13, bulan sa Mayo, tuig dismel 26. Sa mga ka-birthday rong adlaw, happy, happy birthday. Happy birthday! Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mga adlawa, advance happy birthday. Happy birthday! For more birthdays to come and always good health. Happy birthday! Originday, pinaka the best sa atong birthday, abtikus ka ng atong lawas, nga magliok-liok sa matag adlaw, og libre na kita nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kinang agasa, gikan sa atong labaw, makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon yun lang.
3: Lami, mangyod na siya.
1: Malami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong maka... panog ab-abot sa pot. Okay, turas, 37 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagot. Sa itong mga lulog lula, nanay tatay, dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na, hinahinay nagkamang paingon sa kusina. Itakang na itong madagkog na kaldero, madagkog sampot, lagom-lagom, butay tubig inita. Aron makain na magkape si Dodong o si Inday. Kanang kape, the best gina kada buntag, bagi na atong pangitaon, inigmata nato sa sayo sa kabuntag. Because you know, coffee, it's very delicious than your wife. Every morning, every night, your wife is it's delicious than coffee. What are you eating for? Drink coffee. Because coffee, it's very good benefits, especially to our heart and to avoid a type B diabetes. Para malikayan nato ang diabetes, magpapait kita, dili magsigig inom og tamis. Dili magsigig ka og tamis. Para malikayan nga ang batiis. Healthy regular pirme. Tay 5. Nagaedad na lang 45. Pero wa pagod kuno si mamay apo. Sa man nga wise man, wise. Wise guy. Wise Emilia ang lagay. Okay, taras. Kung tinipin minutos, suman makalamay ang alas 4 sa kabuntagod. Sa ganaan nga mutawag or mutext karong buntaga. Para sa inyong mga greetings. Para sa inyong mga greetings sa inyong pamilya. Sa inyong mga friends, sa inyong mga special someone, open na kayo itong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454 o sa itong globe 0956-664-7734. O na itong call and text line number nga pwede niyo tawagan. Pwede.
4: This is Amapola Broadcasting System.
1: Andam ginda ngamot.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Daw natuk ad. Nangorog, imbis makisultian niya sa dalaga nga puti kay ang paa, bukod na patagdughat. Na kay muraman siya natuk anoon, imbis musulti siya kabay gugma. Makikisturyanin naman noon siya kabahay gubat. Di, ang babae taon ng dalaga, nakuyawa na lang po, nihawa na lang. Okay, gubat may giskutat. Okay, kumusta, kumusta sa matong kasikbit ng kalungsod na binagilinin sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, ay malalod sa Libertad, Yolngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, ayungon, binduy manduy dog sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal. Karong buntaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madago nga mga mata. Halag dakog matang, importante lang yod makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o makita po ninyo ang kanindot sa inyong kusina. Nga puno sa logason sa mga plato, kay wa na kapanghugas kagabi eh, kay gibati nagkatapol. Usay, basta bati yung tagkakatapol niya, may kaapoy naman, o niya na ng buntag eh. O nila, ugmar na sa gabi eh, kaapoy yun. Munang inding, mapinding ang mga buluhaton sa panimalay. Kaya gibati makagkatapulan. Manayag yun, you feel indolent? Lazy or indolent? Tapulan. Okay, ito oras, 52 minutos, sumun paglabay, alas 4 sa kabunta. Yes, sa Pikas, isla kita kong sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Yes, sa Dumanhog, Runda, Alegria, Badjan, Inatilan, Malabuyok, Sambuan, o sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal, Dina, Dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta, mga sikat, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Hinay-hinay na gamang, paingon sa banyo, aron mag-CR. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong matindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market. Ato matindirag-tindirog isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na itong mga vendors kay buntag na. Hinay-hinay nagkabang paingon sa iyong tindahan, pangabli mo sa iyo. Para dagko mo galin karong adlawa. Sa chicks ako, di bang ganda rin taon ka maong. Pag makaistray ng dalaga, ing naritsugod nga day. Ako, nahigog mo ni mo. Kuya, paglaga, mahigog mo ka na ako. No, ano, manalay ko'y kugmos ng ilaw. Di ba ako, imong kasing-kasing, huwag akong kasing-kasing, nahingog mo ni mo. Anaygog mo na yung putusabot na kuya, pagbabae, abin na nahingog mo. Maura mo ko, nahingog mo o nahingog mo. Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, atong mga bus drivers, pinikap drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon atong mga drivers, kay buntag na. Hindi nagkamang paingon siyong sakyanan, i-check na ang brake, i-check ang engine oil, i-check ang ligid, i-check ang kadena, i-check ang tanan, nga ngayon nga i-check og okay ra ba. Para safety og malinaon ang inyong pagbiyahe sa kadalanan. Nagyon mga drivers, ay nagkalimot na, pahinay ragyon. Pahinay, ayaw pagdinangag, dili magwinaslo sa kadalanan, para malikayan ang mga pangitabo nga angayan nga dili may tabo. To avoid accident. To avoid the road.

0: Okay, ito ras, sige na 5 minutos suman magalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sige, tagap dito ko ras para sa itong makigalaan rin nga sa iyong mo biyahe. Makadong sa, ay, alas 4 na yung biyahe na ko kay masig maulahi ko sa kuang ka saman ka kuan ka meet up. Okay, turas. Sikuti 6 minutos na yun. Ah, dali yara sa oras. Yun nga sa atong pagyaw-yaw kada buntag. Kabalik-balik tagyaw-yaw diri. Pero ang oras, kabalik-balik. Pero at kabalo nga atong kinabuhi, nagka-us-us. Kaya itong kinabuhi, sama mo ni sa... sama sa usa ka tanom. Nga nagka... Nagkagulang, mabot yung panahon nga ang bahon, mga tak-tak. Parehas ko na ito, nagkagulang ta. Tanaman nito mga buhok, ba nagkatak-tak po? Nagkatak-tak, huwag nahimo na kang bald-headed. O, ninipis naman yung buhok. Ya, sinaw na ang tunga-tunga. Ang samay tawag ana. Wala kita huwag bald-headed. Upaw ang ulo. Okay, tara, sige, 10 minutos sumunod makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Diyas, barang kayo magtotoyasan, may buntag doon nung diboy hinoo. Ato ni Higala nga, usa kabuotan. Usa kabuotan nga pagkabana, usa pod kabuotan nga pagkaamahan. Good father ni siya, good husband. Good father in he, in her children or his children. And good husband in his wife. Ang diboy no, good morning. Kauban siyang pinanggang botan nga asawa. May line si Nang Mernay no, good morning.
1: Bangon.
0: May buntag po ni Inchimuy na Binson nga sa'yo kayining magmata. Kanunay ning maminaw sa Star Radio kada buntag. Galanog-lanog na sipa ang Star Radio din na napita sa iyang panimalay. Kauban lang by Lexter Binson, lang by Dan Binson, lang Yutite Binson, by Joey, Syra, Akila, Harvey, Ognit, Chi. Silingan ni Richie.

0: Og des barangay Lutay Tiyasan, may buntag po ni Bay Kukoy Guardario. Kaoban siyahang pamilya din na napita. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bay Koy, ng regards na po ni Mos Bay Persinit, Bay. Ay, diyo ko kalibti ng bidbiron, Bay. Kay sumpay, diyo ko na ka na sa imuang gugma. Gugma si mong asawa. Nga dili, good mulubad, hangtod na ikaw. Unsa man nga ikaw, asamat. Nga ikaw nga mo medyo muhuyang. Muhuyang ang tuhod. Ay mo tak punong sisar ka muna dada sa barangay Lutay Tayasan. Ato na higala nga sa kamang hilot. Muhilot o madlaw. Muhilot pong magabi eh. Og ni Byruel Guardario niya. O Byruel Caldillero. Guardario naman oot. Byruel Caldillero. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na tamang sikat kay buntag. Okay, sa dipatang padayon sa nahat. May nalapuntag mga awit. Ang I play a song entitled Inambugay. Request din siya ninong Cesar Gabunada. Ganahan kuno sa hinambugay. Basta hilo, trace gotad. Kapanghambog yung kuno siya.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Kaya may adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga user sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
6: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ako nga paggabit sa Astasan.
5: So unsay awhag nimo sa uban, no?
6: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
5: Testingan
6: na gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
5: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pagigpulong ka rin.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home when you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako si Lian Chanicolog. Gamit ko sa nang haplas na ng kape o nakagamit ko sa UAB na ng non-stopful. Mao na yung gigamit. Kaloy sa ginong o murag kanon na yung kumasakit-sakit anong kalawasan kayo. 72 years na baya ko niya. Mao ginintay na ako ang nang daghan tayong salamat sa nang na mao ay nakapakusuwa sa mga ibang
10: bakit. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya. Di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule. Makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom mag Dragon Fruit Gold Capsule. Makahatag kahupay sa stress o anxiety. Maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko. Nanong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12 in 1 capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hardmax.
12: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-hard mama. Extreme na.

0: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabun Tagon, Kauban Gyapon na Nyugala sa Kangidad. Huwag na mo'y otang. Huwag mo palit. Ngun anak rin kasimple ang atong kinaboy, huwag na tayo kwarta mo palit, huwag kwarta mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi, abot sa ali. Ngag-ngag. Ah, basta lingag gagdisgutan kanis man ang ustay mo katawag idayon pagkalaparag ba bagod. Malagi yon ato lagi ni siyang sabton. Kay saon lapad naman jug ba ba. Malagi yon nga wa tay mahem. Okay, toras, 22 minuto sumad makalabay ang alas 5 sa kabuntagol sa tumalulog lula na nagtatay dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Walang dakog mata, ang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagol. Okay, rin ito sa itong kapalaran karong buntaga. Paminaw pamati kay ato nang yatag ora orada. Sagi panganak, sa bulan sa Marso 21 hangtod Abril 19, Aris. Malikayan ang gubot, swerteng numero og color. 4, 7, 1, og blue. Abril 20 ang tod Mayo 20 Taurus makadawat og surprise surprise swerte numero og color.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Basta baboy, katnik buhay, mangito na sila kay mamay, pero maloto na, may mo nang nanay mga putahe. Ano, di na, kao na tana, balag, bawal.

0: ngahalok no karon sa pagkaroon ng mga halok, wala na ko na ibili. O na giyon, kiss is not valuable. No, ang halok, dili na bililhon. O siya may bililhon na ron ba? Ang bililhon ron ang usaka respeto region. Respeto o tinudanay nga gugma mo na ibililhon sa usaka maghigugma ay. Ay, higugma ka, kiss dahil ka dito. Huwag yun na ibilituon. Eh, hindi, nakakiss ka. Pagkaugma, gaaway, aga bulag na gyapon. Wala, may respeto sa sag-usa. Huwag sa kuan pa, piki. Fake love. you need to respect and honest your love. Mauna siya to get strong relation. Relationship. Okay, the last 35 minutos sumunod maglabay ang alas 5 sa kabuntagon. Gaung-ong na po ng ato mga commercial. Kana itong commercial, ato po na hatagag may pagtagad. Kaya wala ni sila, wala ang bunta dire. So, sa mga ganahan, dahil nga mo sponsor po sa atong programa, open na kainin mo daw atong sponsor. Sa ginagmay lang, basta kanunay, okay na kayo. Nagiyon nga mo na maghatag na itong kakusgan sa itong programa nga nung ganahan pata nga magyaw-yaw diri kada buntag. So, sa ganahan nga mo sponsor, doon lang mo na i-buyer eh. Okay, standby, standby! Sa di patang panayon sa nahan, maminaw na kitag pangkabuhayan syuk eh.
1: Ako si Jaime Irisorio, nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa Osaka, si Mana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Gita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa na isa ay TX500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit. Ihan murag ni mo minor ba ug makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta maka-state ug tumar ani.
5: So wala pa na siya nininom ana unsa dayang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
5: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na.
3: Number 1, Jimmy
4: Angkuan, may PC.
3: D3
4: Bio o kanang
3: TX500. TX500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Ako galing si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte din tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio about sa DTX500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mabali
8: sa mga higayon sa kasubo. Ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pagatiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alagad. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungan. Ug duna pud umaabot

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN's Herbal Katol, NAN's Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapa-lapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, bimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Arlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang, nagpuyo sa kalangag bak mo. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, ganang, musakit akong dughan. Pag miinom na kuani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga, kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga pena ta!
4: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo nay?
1: Merna promo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pag sugod
1: yun. Sugod ho.
0: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikaw. 180, 200.
0: Muna'y blood pressure ni mo.
1: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon, wala na kayo laigin.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan na'y?
1: Matuog.
0: Barangay,
1: oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
1: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Salamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch Army Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch Army Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch Army Drinking Water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Dragon Fruit Plus 650 mg.
4: Biroy barurong sinta purok bani kanon purong extension. O wala pa yung pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong hinabuhi.
3: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Alright, balik-balik sa itong programang pakurat sa kabuntagon, kauban Gyapon, ninyo'y gala sa kangidad, By Ray. Tinilang siyong paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat yun. Alegion, if you always tune in Star Radio, every day, you're famous. Okay, padayon ta sa atong Sweretris. Sa mga may ligod ng Sweretris, talawa tutukin na yung ticket kay base ng usamo sa mga mananaog. Sa atong resulta, kagapong adlaw sa last dos sa hapon. 2-7-0. O sa last 5 sa hapon. 5-6-1. O sa last 9 kagabi, 7-0-3. O gadong atong Sweretris result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala ka daw kayo magkatagam, taya-taya lang gyapon, basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa. Kuota, itaya na gurot. Kay mudaog, kwarta, linibo. Ang isya abutid sa alingagag. Okay, gato mga surtis, gatod ka na to sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o herbal nga barato, gipiktibo na. Ano yan sa itong masuking butika ang nabantog o maski pa barato nga Dragon Pro Plus herbal capsule. Dili kamaya na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gid kang makatubar. Ayaw na tangang imulawas, subigay, panalip di ka nun ay pag Dragon Pro Plus. Susbon ko pag Dragon Pro Plus herbal capsule. Papalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Pasensya. Alkasi sudyo mas kurbit sa mga idara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog tuhod balutan o gang pagbato o gatritis na yung mago ban pa tungod ka na sa kulangon sa vitamin C sa lawas mo sa mga nanday tatay pagtumar ka na sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi di alkaline vitamin C mapatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi protektado ka na sa pamanit amis pagyud ka mapalit sa iyong masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Humatog herbal pa dyan nga coffee. Ano yan? Nagipa ila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. So, adunay high blood diabetes, arthritis, dili katulog, tilawi di sinyo kininga mo ayon sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kininga kapi. Tambal kini Dragon Pot Herbal Coffee lamian mapalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee available usab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Maayong buntag doon ni Ma'am Mel Galios, usas mga sinaligan sa Dragon Pot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon at tak kay buntag na. Oras, oras na yun para bang mata. Oras, oras na para bang layat, bang lukso, bang lupad, paingon sa kusina. Pangibta na ang mga ilibtunod. Ibta na ang mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy. Pangibta na kay buntag na. Ipataop og magabi eh. Ibton po nung mabuntag. Kaya basig maoberyos. Maghang. Okay, itong oras, alas 5.53 na gid sa kabuntagon. Padayon na ta sa itong kapalaran. Ato nang yata gora-orada para makumplito ang tanad.

0: Gantung mong kapalaran, giyatod ka na to sa Amigos Herbal Capsule. Matambal, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kaso, delicate arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-o-bag. Wala o natanan, sasasan ang pinakabagong mangustin product. Okay, itong oras, alas 5.56, sipkat matagbasa sa script. Okay, itong oras, kita natin sa Amigos Herbal Capsule, matambal sa sakit sa ulo, huwag adunay vitamin C. Huwag Amigos Coffee. Diyan sa South Cebu, available lang itong Amigos Coffee, das Moalbual, Moalbar Pharmacy, SJN Pharmacy, das Bajan Butika, Santo Nino, Alegre, Janjan Pharmacy, Nubit Pharmacy. Inatilan, Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Pharmacy, Ilmo Pharmacy, das Lagitrin Pharmacy, It's and It's Pharmacy, Malabuyok, Sintron Pharmacy. Ronda, Bilkura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga, Desa Manog Pharmacy, Sipura, Happy Jagal, Katera Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Desa Tumanog, Mantalo, Desa Tumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Happy Drug, Grisier Pharmacy, Og Desa Barili, RNG Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Hulian Pharmacy. Maunang mga pharmacy ang available, ang atong Amigos Herbal Capsule, Og atong Amigos Coffee. Og dili sa Negros Oriental, available sa atong Amigos Herbal Capsule og Amigos Coffee sa mga butika dool sa inyong lugar. Og dili sa Longsun sa Tayasa, available lang atong Amigos Herbal Capsule og Amigos Coffee diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Okay, talaga, 57 minutos suman makalapay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadalagin sa oras, alas 6 na po. After alas 6, alas 7. Oh, nagiyon nga. Oras na para mo bangon. Oras na para mo trabaho. Oras na para mangapi. Kaning oras mo ni kauban kinato, pirme sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi, og walay orasan. Murag wala man tay padulungan. Kay og madto kag sa imong trabuha, nagagad maka sa oras. Unsa kang oras sa muli? Unsa kang oras sa mo trabaho? So kaning orasan kanunay gyud ni nga kauban sa atong kinabuhi. Unay gyud time is always companion in our life. Ari na ta sa nasayod baka mo. Kaning pagkaon og repolyo mga sikat ug unsay mga benefits ani nga makuha nato og mukaon tag repolyo. Ang repolyo usa sa labing barato nga utanon nga imong mapalit sa merkado. Ang repolyo dato sa vitamina C, K og B6, folate, manganese og fiber. Ang repolyo makatabang usab sa pagpakunhod sa panghubag og sa risgo sa pipila ka matang sa kanser. Ang repolyo mahimong luton isip chop suey, linatan or himong kulislo. Kulislo or kulislaw. Wag gadto ang benepisyo kung kita mo kaunta og repolyo. Repolyo is the best vegetable. Naigyon pinakabarato nga utanon. Affordable ra kay bulsa. Pero maayo kay ang resulta, hilabi na gyud sa atong kahimsog, sa atong panglawas. Marita sa atong balitang sports, paugnat sa kusog, paugnat sa utok, paugnat sa puson. Sa mga puson di ang agalay, nugnata na siya. Masig nangita po na siya. Sinangita po naglaing puson. Unag yun nga. Inanglan nga, inyo yun ang Sulba Road. Okay, sa itong... Sam, itong Jasler, muhang man po itong Jasler. Binakog ang kuwanre maghang ang silpon, ang Jasler po na muhang man po. Okay, Thunder, Miss Swift sa Lakers, Abantis sa NBA West Finals. Gisiruhan sa defending champion Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers ubad ang 115-110 nga kadaogan sa Game 4 sa ilang best of 7 NBA Western Conference semifinals kagapong adlaw dito sa crypto.com arena sa Los Angeles, California. Ang reigning MVP nga si Shall Giljos Alexander bibugga og 35 puntos sa diyang gihuman sa Thunder. Ang serye pinaagi sa impresibong 4-0 sweep aron pag-abante sa West Finals din ilang sangkaon ang San Antonio Spurs o ang Minnesota Timberwolves. Ang Spurs ug ang Wolves nagtabla na karon sa baraha nga 2-2. Si LeBron James mipopog 24 puntos, 12 ka rebound sa lagmit katapusan niyang duwa sa iyang karira. Ang presensya sa pipila ka mga bituon sa Hollywood nga naglangkob nilang Leonard DiCaprio, Sean Penn ug Eddie Murphy wala makatabang pagsalbar sa Lakers. Og sa Eastern Conference, si Donovan Mitchell mibubo og 39 puntos sa iyang 43 puntos sa second half sa diyang gipayaka. Nasab sa Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa score nga 112-103 aron tablahon ang ilang series sa barang nga 2-2. Si Mitchell milangkat sab og 5 ka rebounds ug 2 ka assists samtang si James Harden midugang og 22 puntos alang sa Cavs. Nadoble ang kalipay ni Mitchell kay iya mang gitabla ang record alang sa labing daghan nga puntos sa second half nga gikulit ni Eric Floyd sa Golden State ni Adong Mel 987. Si Mitchell mibirada og 39 puntos sa second half. 21 nini maoy nagpasialob o nagpasilaob sa nagkayong 25-0 rally sa ikatulong quarter nga nahimong hinagiban sa Cubs pagbungkag sa Pistons sa ikaduwang sunod-sunod nga higayon. Mabog gadong atong balitang sports karong buntaga, mga kaganapan sa NBA. Kagahapon, ni-graduate na gid ang Lakers. Wag yun, mulay gingon nga. Wag yun kapamusa ang Lakers. Binugok man tanan ng ilang itlog. Ginamdula mga sikat. Magin masiguro. Nagyon nga, see you next season na lang yun Lakers. Medyo high-tight yun ni Oklahoma, kay daghan mga tirador. Man mag-aasalig kung sa ka-player, dua ka-player. Alos na ng player, mo score man yun. Muna naka-advantage sa Oklahoma City Thunder niya. Mga batanon po nilang player, kusog kayong managad. Nandagan na imang murag kabayo. Murag yun naka-advantage ng dulang basketball, kusog kang mudagad. Kusog pugang mudang. Muna yun, dako yun ang chance nga mudaog. Gamitan po si Ko ginagmay. Chance good ma. Igo skill na kontra. Ikadog ma. Spindi juga. Okay, gato mo. Malitang sports. Gatad grato sa Shiba. Essential oil. Sakit ang kalawasan. Ito brady nagtambal. Sulay natural nga pamagi. Pagkamasay gamit ang Shiba Essential oil. Ang Shiba Essential oil. Ang Shiba Essential oil. Oil ini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mawasagol na anti-pugal, anti-bacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic tungod kay dunay hyaluronic acid nga makita sa BCO. Iha plus ng kinis apektado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shiba Essential oil. Ang plus nga mo ito gipiktibo. Shiba Essential oil. Mapalit siyang masuking botika o tindahan. Okay, tara, squad cut. 4-4. Alas 6-4 na gid sa Kabuntagon. Pupos na gid atong tulumanon pakurat sa Kabuntagon. Sa tanan-tanan atong makigalaanon nga naminaw sa Star Radio. Mayong buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Diya sa Tayasan Original Bisayang Manok. Mayong pagpaminaw lang Joy, Joy Sorinio, Jojo Sorinio, Jessica Sorinio. Fighting Katipay. Og may buntag usab ni Boss Chanon dia, Boss Chanon og ina Kamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta mga sikat kay buntag da. Oras-oras na para mangapi. Oras-oras na para maligo. Oras-oras na para mabahaw. Mamahaw sa insaktong oras para ang lawas magka samahan magka magkatambok or magkaniwang. Basta mukhaon kasi saktong oras niya, lami kayo mong pagkaon, humba, lechon, nambok yung ka. kawan kapirmik mga pati po, pati po kayo mulawas. Pero makakabalo ang resulta. Kolesterol. Region balag niwang. Importante. Walay saman, walay high blood. Okay, may buntag po ni Kapitan Ayan Tirado. Good morning, Cap. Mga kauban siyang kapikas sa Kiliboy, si Bike Gardner. No, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa ilang treasurer. Oh, treasurer din sa Barangay Kabulutan. May buntag ni Madam Julie da, Madam Julie Torres. Ang asawa ni Bay Jan Paul Torres. So, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga gauran pamilya da, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Ang ilang Bay Nicodil da, Bay Nicodil gauran. Mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa kabultahe da, kabultahe. Kabultahe, by Kinit, aboy ba? Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay buntag da. Okay, wala ba'y nalimtan? Tingog mga kanding. May katawa, may tingog. Og des barangay poblasyon tayasan, may buntag po ni Bus Jirjos Nabdos diya. Ating higala ni nga o sa kabanggitan nga mang alalot. Kauban siya kapikas kay Ms. Madame Rian. Good morning
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og diya sa HR and Piso Office, may buntag ni Madam diya, Office Manager Madam Chris Mera Mires. Good morning Kauban siya mga staff or siya mga assistant. Good morning
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Ibda, ibda na ang mga ilibtunod. Ibda, ibda na ang mga nagungot. Og ibda na pod ang mga nagtaok. Anong ipataop mong gina siya, bay? Ipataop, gina sinid, gina ipataop kay yung mga gamiton para malipay ka ba? O kanang plugs yung silingpan, ipataop mong gina, di malipay ka, makakuan ka, makapil kag hangin. Kay pertira ba ang galaarod? O, sa mga na aircon po na, ila po ipataop ng plugs sa ilang aircon para mabugnawan ilang sampot. Okay, nas ba kayo maglihit ayasan? May buntag na yan ni Bay Landoy. O Bay Landoy Kapunay. Kauban siya ang asawa si Madam Mili. O Barangay Kagawad Mili Kapunay. Sa tanan-tanan niyang mga Kapunay, pamilya sa Barangay Maglihit. Good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tok-pitok po ng mata. Sa may gihun na huna. Nga-una-una mong maulan? Wa na ulan ron. Kaning ulan, abot pa kunig. Sunod to egg. Ayan po tayo na abay. Pinuang po tayo. Ang sunod to egg, maulan na. Saan na lang. Liki na ganin ni Yota. Nya, o magsigig init, masamot yun ka liki. Kanaganing gitabunan, liki man gani. Samot na lang Yote. Yote naman ron. Yota nga, open kayo, open. Open area. Open area in the sun. Ano yung yun nga, ground is very exposed in the sun. ang yuta, igok kayo sa init. Oo, oh, nang naging malikin, muliki, God. Okay, nakita ka oras. It's time to say bye-bye. Sa kalan sa atong station manager, Mr. Ayan Nanilatog, sa itong kabanan sa buwat, handos 28, sa bayro ni Bailey Brando, nga mandos, ugmadlaw, mandos po, og magkabi.
2: Lami, manggid na siya.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, sa Sirbuyak, sa Labiog, Krinal. Ako nalamingon atong alagaran ng labang, makagagam. Sa mas pagalagad ka na din, na ikan ato. Og manapun po, magdungog-dungog lang yapon, tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Return your favorite registration star radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System. Caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio. Las 6. Yes. siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
7: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take the capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las 6, 12. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
8: Love you sa maayong panglawas.
9: Love you sa maayong panglawas.
8: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya.

Sasa. Team sa. Ito, maayong adlaw na usap ka natong tanan, mga kaigsuna. Baba, tesa, asa mo ka? Yeah. Paminaw sa kanina sa itong laing edisyon karon. Sa ito, pag panag-uban, labyog sa maayong panglawas. Uban kaya po ni Buyak's Labyog.

paglangan mga igala, maglingaw-lingaw ta sa di pa ta maghisgot karon. Nining sakit nga arthritis mga higala. Apan sa dili pa, palakan sa tamo mga higala. Ania, larga. O, pangapot, kamangapot. Guniti ang purolog ang bagang. Ay, basing mulagpot niya.

0: mahal ang giyan.
1: Medyo maipit kita. Nalaway, salamat guys sa inyong pagpaminaw sa mong balak, mga higala. Balak na makapapukaw o makapainumdom sa ato mga utang na nakatulog. Bugnot, astasan! Ang pinakabago nga pure.

ato mga joints na yung dami sa mga injuries ino ni Kala. Oh, kana to ang mga lutahan mga higala na daot na dia kay daon sa baka na bundak baka. Oh, kana atong gidakon obesity kaliwan. Oh, muna diha mga igsoon. Ang ikaduha nato nga klase sa arthritis mga higala is kining rheumatoid. Kining

sa mga risk factors ani kinig yung gender more common in women kini mga babae usually ani mataptan ining rheumatoid arthritis mga higala sa tong edad family history kaning smoking pagpadabak.

Wala diha. So, atong ipaila-ila. Atong ipaila-ila ninyo mga higala kung unsa na arthritis.

unsa may causes aning gout? Ining gout mga higala, wag wala yung kapasangin lang ani kanang yung kataas atong uric acid. Oh, kanang kataas atong uric acid mga higala. Excess uric acid sa atong dugo na makapurma og hait.

0: sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Ay! Kagopo!
0: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang Male Power na bigay ni Ayo Sabon. Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!

0: sa kadlaw na mga higala, ang maestra o estudyante, o na yung naitabo sa classroom mga higala. Ala, ma'am! Ma'am, kanang natulog ka, ma'am?
1: Ay, wala, ma. Wala, ma.
0: Anay, unsa na yung mong gibuhat, ma'am? Unsa na yung mong gibuhat, ma'am?
1: Ada, nakikistorya ako sa Ginoo, Buyaks.
2: Pagkaugma, mga higala, nakita na po si teacher si Buyaks nga natulog sa iyang klase.
1: O, nga na po ng teacher.
0: Huwa ka ng Buyaks! Natulog mo nagigas kong klase. Wala magkukumatulog, ma'am. Wala magkukumatulog. Nagawin sa manika. Ako lang istorya ang Ginoo, ma'am. O niya, ha? Unsa may ingon sa Ginoo? Ana man, ingon man ang Ginoo nga, kanang, wala man daw ka mo istorya niya gahapon. Ma'am, wala man kung ano ka mo istorya gahapon. Ay!

diha mga higala. Istorya niya ang kinukunos, maestra. Uy, pagkaugma po, nakatulog ang bata sa klase. Yala po ng bata nga. Ingon ang ginoo, ma'am, wala mo lang ikunag kaistorya niya nga po.

0: Ikaduha ni mong buhato na rin nga malikay kanining arthritis is exercise regularly. Oh, mag-exercise ta, no? Ang exercise tayo tuwing umaga. Inala ba?
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Wala ako bita ni undan ako anang basket-basket mga higala. Pero po ko mga ingon nga kalagmitan sa naka-injury mga higala kanarag yung basket. Basketball daga mga pamahala.

basta makainom ako. Bahalag magkiankiyan ko basta kinukasyat. Aw, ikaw raman po'y mag-antos. Aw, muna niya mga iksyon. Ano ginagawa niya yung pag-inom mga igala ni Manyon po yung biyahe? Aw, muna niya mga iksyon. Aw, muna nga. Isa may katabang mga igala sa produkto nga astasan. Ini astasan mga iksyon na hibalon mamamunga. Doon na niya siya

nyo gyud ang atong arthritis, mga kaigsona. Oh, disiplina sa kaugalingon, gyud ang gipasabot kinini. Labi na ng gout, mga igsoon. Kinahanglang hydrated kita. Inom tagdagang tubig. May kulang rag tubig na itong

0: wala nga itong lawas. Ito pong nga kung ano ginagmay. Premiuhan sa dato niya ito ang lawas mga igsoon. Kaya muna ikingong maurog ni puhuna na ito. Kaya once nga magkasakit na ta mga kaigsoonan, kinsa pa may mubuhi niya ng atong pamilya. Alang-alang mapuga itong isalig ni kumpare ng atong pamilya. Kita na ba usahay mga kumpare, mga higala, nag-ampu na po na si Imawang ka.
1: Ay, kanusa, pamantahon ni ma. Arthritis on is kumpare. Ay!

mahal kayo, tika. Oh, lagi dahi mahal kayo, pero mas mahal yun ang tambal kung magka-arthritis. Oh, muna niya. Mahal kayong tambal sa arthritis kung magka-arthritis, rata. Inang sawa pa na. Sawa pa ka diag arthritis, mga igsoon. Tumarina o astasan. Aron ka mahuwasan. Kaya kung mutumar kag astasan, di ka kutasan. Mahuwasan ka. Di po ni mga kutas ang presyo. Di po kakutasan sa presyo ani mga igso. Wala ko'y oras mga kaigsoonan. Hanto na sa laing takna o sa samang istasyon. Kinigyapon si Buyak Slabyog mayon kaniyang tanan. Atong lawas, atong ampingan kay maura gini ang atong puhunan. Bye-bye!

0: dagdagan yung mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: May ang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan. May ang adlaw, no? Ipahila itong alan.
3: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y ipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic, o arthritis. So, sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibi man. So, makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
2: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
3: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakailan ako, bisan tong wala nakaila.
2: Testingan
3: na gininyo. Kung noon sa inyong gimulo, aprobadong yun na makatabang sa lawas na doon ay gimulo, doon ay gipamatian. So, kaloy sa Diyos, sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy na ko. So, ako magpasalamat yun ko sa Astasan na bilang naadiri sa barangay sa Bago. So, wala ko'y kwarta, mangutang yun ko. Maugin ay tinood. Okay. So, daghan kayong salamat.
2: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Ay! sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
5: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
11: Una dami sa Animal Vita, yung nag-anay man ko. Pero merong anak sa akong anay, abito, sunod, eight, buyag si ang baktin, Sir Card. Gireda yun sa kusilingan, hindi ka buok iyang anak.
12: Animal Vita, gapon gamit ato?
11: Yes, sir.
12: Nanindot kayo na, Chie. Salamat, oh, Chie. Yeah. Oh, ingna ang uban, Chie, magamit ang Animal Vita.
11: Ako din yauhag ang kanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pag tulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
10: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsak ka mga lugar.
13: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
8: May special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sa'yo na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babur, 55. Tagayon ko. Niya ko sa dumagi na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
2: Okay.
1: O de yun, lamay po ang katulog.
2: Karong?
1: Katung pagkatilaw.
2: Pagkatilaw
1: sila. Kanang kapsul o
0: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
0: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Mama.
0: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag Hard Mama. Extreme na.
0: Dragon Fruit Plus.
5: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas ang halag ma dili mo kapuyon kanalag
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
7: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mong serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City o Gayungon. Kung doon na po dumaabot nga branch sa Cebulan o Shaton. At doon na usab sa tibuok province of Cebu. At doon ay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City o Ronda. At doon na usab sa tibuok province sa Bohol. At doon ay branches sa Buena Vista o Luon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit. Uban ninyo kami sa

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Jonel Brand, nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanay mo tang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand, narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Ako si Emily Rawan, taga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay dyan. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
3: Bringing you the latest news. Latest news. And the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 7:03.
7: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
8: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ning atong klima ro?
10: Noon sa kidara, Brad, nga nagbagulbul man ka.
9: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima nato aron.
10: Nahibalo ba ka nga mo na ni ang epekto sa climate change?
9: Ha? Unsa man na?
10: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
9: Nya. May kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
10: Layo sa kahigayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
9: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
10: Let's save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa maabot natong mga kaliwatan.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
12: Uy, do! Karon sa mga naabot to? Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
13: Iyay ka, so na karon, natay pang latay sa alamri, ani Ron.
12: Wala na doon kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
13: Uy, anong undang mga? Ano kang sinakang?
12: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili piligrupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
13: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adiktan.
12: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo o sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
11: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment.

0: advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
1: Radio. Oras sa Pilipinas, alas 7:07.
2: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan adunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran usa na mugna kining maong tulumanon
3: handos balita
2: handos balita
3: handos sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban matag karon og unya
2: og karon ania kining tighandos sa atong mga

0: Laos Balita. Balita. Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban. Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita.
1: Kining maong talumanon nga handos balita dungan nga madunggan sa duha ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita.
1: Gikan sa lawag balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, sibyaanan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon o unya.
0: Handos balita.
1: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Balita.
2: Headlines.
1: Sa kinatibuk-an, nahimong malampuson ang gibahigayong The Voice of Tayasan 2026 isip kabahin sa ika-236 nga Charter Day celebration sa Tayasan yato nga Mayutso matod ni Tourism Officer Designate og MPDC Engineer Helen Diputado.
0: Headlines.
1: Pagpalig-on sa mga programa sa nutrisyon para sa mas himsog nga komunidad, gipahigayon sa Tayasan Primary Care Facility.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Mayor Dennis Amancio, libutyag nga abli sa tanan ang ipahigayong job fair sa iyang lungsod sa Yungon karong adlawa, Mayo 3.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Samtang gibutyag usab ni Municipal Administrator Lady nga anaa sa sobra 800 ka mga bakanteng trabaho alang sa lokal og sobra sa 1,000 ka bakanteng trabaho usab ang alang sa overseas sa ipahigayong job fair karong adlaw Mayo 13 diha sa Ayungon Gymnasium.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Samtang gibahibalo ni Mayor Dennis Amancio nga ugmang adlaw Mayo 14 mauna ang kadumahan festival sa lungsod sa Ayungon.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa Bindoy, Mrs. Patay samtang bana ang olsa disgrasya.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa Siaton, lalaki patay human malumos.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Luha ang patay sa suffocation samtang nagkalot para sa tubig puso sa lungsod sa Pamplona.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Dagbayan sa Sugbo, gipailalom sa State of Solid Waste Management Emergency.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa La Castellana, Negros Occidental, pulis patay samtang duha pa ang naangol sa drug bust.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sweldo ni Senador Bato, wala na niya kuha tungod sa kaulaw.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Bato, patitik ang hitsura matud pa ni Dilema.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Pilipinas, nalangkat ang Guinness World Record sa pinakadako nga water lanterns.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Iran, ibahad sa Britain og France kalabot sa pagdala og mga barkong igugbat sa Strait of Hormuz samtang European Union mipahamtang og silot sa Russia tungod sa pagdagit sa libuan ka mga kabataang Ukrainian.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: US may konsidera sa pagbalik sa giyera sa Iran.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Sa tennis, Alex Yala nataktak sa Grand Slam champion sa Italian Open sa Rome.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Mga senador nga nibuto kang Senate President Alan Peter Cayetano gitawag nga 13 hooligans sa Senado ni Agot Isidro.
0: Handos balita.
2: Headlines.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
3: Handos Balita.
1: Ngagihandos ka na to sa Astasan.
3: Handos Balita. Handos Balita.
4: Maligala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag

0: Maghandos, maimbuntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Handos balita
0: adlaw karong Miyerkules petsa 13 ni maong bulan sa Mayo tuig 2026.
1: Handos balita
0: sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa among station manager ng Sibus Ayan Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadiche nga si Bay Ray Sorenyo.
1: Handos balita
0: oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labio Krenal og Handos 42. Handos Icon, ini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:15. Handos balita.
0: Mga kandos, sa dilipas kompletong detalye sa itong mga balita, agikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz. Atong naninaon karon usa ang kahimtang sa itong lakat ng itong panahon ng itong lalawigan sa Negros Oriental. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawaton ng report ni weather forecaster Rinaldo Tambong. Sir Rinaldo, kumusta karon ang itong kahimtang sa itong panahon ng itong lalawigan sa Negros Oriental o mayo nga buntag diha kanimo?
2: Handos Balita Weather Update.
3: May buntag o may buntag asaba sa tanan di kuminaw. Kini nga itong weather update karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 30, 2026. Ulay nakita ang itong i-monitor nga low pressure area, mao kini si kanhi bagyong Kaloy sa gilayong 495 kilometers silangan sa Birak at Anduanes. Kining maong low pressure area, wala kini laumig nga mahimong bagyo balik o wala usab kini epekto sa atong nasod. Samtang atong gi-monitor nga low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, ang natunaw na kini alas 8 kagabi. Para sa atong localized weather forecast, kita din sa lalawigan sa Negros Oriental, lakit na ang Dumaguete City. Padayon kita makasinati o generally fair weather condition, panagsang lupangan ron gato sa madagumon nga kalangitan. So, dahil chance of isolated na pagulan, pagdalbi o pakilat, silabi na sa hapon o gabi, tungod kini sa localized thunderstorms. Para sa kahimtang sa hangin o kadagatan, hindi nga sa kasarangan nga pagkulo sa hangin, ikan sa amihanang silangan nga sa amihanan, ang mukos labi sa buo kalaligan sa Negros Oriental, din hindi nga sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan. Nagpagiling walay na kaalasa nga gilwining, kapan mag-amping o dili mo kumpiyata atong magkaiso ng mananagat, silabi nito nagamit lang o gagmang sa kinang pandagat tungod kay nagpagiling posible ang mga offshore thunderstorms. Ang atong kabaybayo ng taob, alas 8.48 karong buntag, pinagitaton ng 1.2 meter sa atang muhunas o niyang hapon, alas 2.25, pinagimugon ng 0.7 meter. Samtang forecast temperature na to, kalulawa, gikan sa 25 hangtod 33 degrees Celsius o forecast maximum heat index na 41 degrees Celsius. Ang adlaw masalop, inyong alas 4 sa hapon o musilang, o nga sa alas 5.28 sa buntag. O makikin natong weather update, gikan rin sa Pag-asa Dumaguete, kini si Rodrigo Tambong, tagang salamat.
2: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat sa Rinaldo Tambong sa imuhang weather update.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Handos balita.
2: Balitang lokal.
1: Handos balita.
0: Mga handos, kinimusunod ng mga balitang lokal. Gihandos ka na ito sa maski pakusgan o maski paepektibong herbal food supplements. Nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 milligrams. Maghandos nang itabag ka mo sa herbal capsule nga barato o epektibo. Ayaw na kabala ka kay anina sa itong mga suking butika. Ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas lawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdig gyud sa kanunay pag dragon fruit plus herbal capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, agaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa itong mga lawas. Sa itong mga higala daya nga mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar karunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata, sa Alka-C protektado ka na sa pamanit-hamis pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulog ka kapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibi o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kandos, nakatilaw na bagamu sa lamayan humatog herbal pagyod nga coffee, ani ana gipila ila ang pinagabiktibo nga herbal coffee, ang dragon fruit, herbal capamex with insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang cholesterol o dili magkatulog, tilawid di sinyo kini nga moayu sa sakit o balatian. Adunay dosi ka mga herbal credentials kini ang dragon fruit, herbal capamex with insulin. Mapalit sa mga butika diri sa tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Jefferson T. Booking kita furniture. Mogama sa mga furniture. Platira ka 3, dining table, pultahan, door, cham, window, cham, dresser, bench, divider, mumulding butor na makarving. More para sab sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo. Magpapintal sa inyong mga balay. Pinagisapakyawan sa stem. Nga with the readout material sa pagkakaroon. Adun na sila baligyang kawayan o guod. Jefferson T. Booking kita furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya pa nag-iya o ginumala nila ni Jefferson D. Bukingkito o Geoffrey Bukingkito. S. Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. S. Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongata Street, o ang branch 2, naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1, Chef Mechanic Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagdeo. Branch 2, Chef Mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
2: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
2: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa kinatibuk-an, himong malampuson ang gipahigayong The Voice of Tayasan 2026. Isip kabahin sa ika-236 nga Charter Day Celebration sa atong lungsod sa Tayasan. Yato nga may utso, matod ni Tourism Officer Designate o MPDC Engineer Helen Deputado. Alang sa kompletong detalye, ania ang among panaghinabi sa Miabi kun sa Miagi o Milaba nga adlaw.
2: Andos Balita
4: Interview. Good morning, Engineer. Isip, maoy tourism officer designate sa itong lungsod sa Tayasan. Kumusta, Engineer, na itong assessment sa itong ibigay ng May 8 236 Township Anniversary? Kumusta itong assessment, Engineer? Malampuson o sa mga paglanto ni Engineer?
5: Una sa tanan, mga ikukatahuran ni mo Byron ni Bay o sa katawad sa munisipyo sa lungsod sa Tayasan. Kabahin sa ato ang gipahimong activity last May 8 during our 236 Charter Day. Dako siyang malampuson tungod kay napuno yun ang ato ang trading post. O nalantaw na ko sa mga katawahan nga ni Tambong, satisfied yun sila o nalipay. Usa sila ng gawas, human yun ang program.
4: Mm-hmm. Yeah. Ato nga balikan, General, maong selebrasyon, nagsugod man sa buntag, ato sa gabi. Ano buntag sa sumaya mga kalahiyong kato napatikay, General?
5: Ato, no, nalimtan to siya. Ato ang buntag nga aktibidades, we started 7 o'clock in the morning, flag ceremony, diri in front sa atong municipal hall, followed by street parade, short street parade only tungod tungod kay init na gid kay ang panahon. Dayon pag alas 9 sa buntag gipahigayon ang Thanksgiving Mass appreciated by Father Archie Toroy of the Roman Catholic. O dito na ang atong highlight pagkagabi, which is the Voice of Tayasan 2026. Nasugdan kini mga 9 o'clock in the evening. So kaning The Voice, tedious ang ilang naagian niini. Ang national search ni siya from Luzon, Visayas, and Mindanao search, which is kanang more than 60,000 ang nipa audition. And luckily, pulo oras sa sinta ang may magnagmalang puson nga na-appeal. Dayon, ang sa pulo, nagkuan din sila, nagtigig yun sila maayo. Kaya during the first marag elimination round, gakuan pa sila by twos, marag a pair, gakompete each other. Dayon, so by twos man, so five ra ang makuha, but then nahimo siyang unom tungod kay na ay wild card. So sa final, semi-finalist is six kabuok. Then during the finals na yun, tulo na lang sila kabuok. Then ang nagmahimong malampuson mao si mao ang taga Cagayan de Oro nga si Mr. Jofiel Sese. If I pronounce it correctly. Ang first placer si Miss Veronica Haniola of Cebu City. Ang atong second placer si Miss Joenia Barakias Casilier, which is ang atong silingan dere sa lungsod nga taga Himalalod. O nakadawat kini sila og deserving gid sila sa premyo kay dako bayan niya. Grabe pud ilang nagian. Ang first place, ang grand champion 50,000. Ang first placer 30,000. Second placer 20,000. Pero wala pud gamay ang katong uban kay napud sila consolation prizes. Dayon nagmalampuson kini tungod pud sa naatay kuan kanang director nga gikuha during the event na si Sir Janilo G. Hainar. Gitampuhan po kini sa ato ang mga SB officials nga gipangaluhan ni Vice Mayor Susano L. Roberto Jr. Og aduna pud kitay bisita di ay nga laing mayor sa ato ang silingan nga lungsod, Mayor Dennis sa lungsod sa Ayungon. Og ang pinaka dako og trabaho atong gabi una ang ato ang mga judges, mga sinisla, mga veterano na gini sila from Dumaguete City and from Bohol. Ang Dumaguete City si Sir Alan Bana, Maestro Carmelo Eli, which kanin si Sir Carmelo happens to be my teacher during my high school years ago. Si Sir Herbert Timtim, usa kini ka lead vocalist sa Inchi Band. Ang chairman sa judges, board of judges, si Sir Luke Mijares, the former vocalist of South Border. Si Sir Luke Mijares, mara nag-uni siya ato ang nasuki na kay maayo magudpo siya nga. Pagbisita niya, diri pag-invite na to, pag maari siya diri sa lungsod sa Tayasan, maayo po siyang muhatag na to o galingawan. Gani katong gabi una nihatag siyang mga lima kakanta o nalingaw yun nga to ang mga constituents sa lungsod sa Tayasan. So that wraps up the May 8, 236 Charter Day Celebration of our Municipality.
4: Sa mga susunod ka nila, usaman kay doon na pa ba ay ang inugang ito? Kung kaya pa ba ipadayon ang mga kalihokan na The Voice of Tayasan? Kung di na ipadayon? Kung ito pa ang sultiyo?
5: Sa ako, successful yung itong event. But maybe, every koan, nagin siya room for improvement. Pero kato nga event, successful yun siya kaayo. But maybe we can enhance some of it during the future like atong programa. Para nako, maayos siyang ipadayon kay ni daghan mong ni participar nga mga residente nato sa lungsod sa Tayasan ug ang ubang silinganan nato nga lungsod nanganigid sila, so interesado sila, so ato ihatag nila ang ilahang kalipay.
4: Sige, General, sa mga lang nga basigun na kay mga mensahe o mga angay pasalamatan sa mong kalihukan.
5: Daghan ang pasalamatan mga sponsors, si Mayor nga siya jud poy nag-utok ato nga activity. O ang ubang mga head of offices nga nagtambayo yung ay gyud nga nagmalampuson kato nga programa sa lungsod sa Tayasan. Sudagan siyang pasalamatan sa mga SB officials ug other private personalities nga ni ayuda pod atong event. Dili ayuda siguro sa financial, but ni suporta sila to disseminate the informations nga natay mga natay activity anang adlawa. In behalf of ISIP OIC of the Tourism Office, daghan pa kitang atngan nga mga aktibidades, especially our fiesta celebration is fast approaching. Usa na ni ana ang bahandi nga taga province of tourism province of Negros Oriental ang mo facilitate ang moari diri sa atong lungsod ug magahatag og kanang mga pasundayag. That would be that's tentative, but most likely duldol na siya sa tinuod June 5 para kana siya muna siya kick off nato for the fiesta celebration. Ug daghan pa gawas na napatay daghang activities nga i-look forward during our fiesta celebration. Muna to siya tanan, so ato ang atangan nato karong fiesta celebration, mas daghan pa sugod nato ang The Voice, mas daghan pang pahugyaw karong fiesta celebration. Daghang salamat sa mga naminaw o lambag ka Tayasan.
2: Handos Balita
1: Interview.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7, imedia.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Malampuson nga may apil ang munisipyo sa Tayasan sa MELPE Pro Regional Level Evaluation nga ipahigayon sa National Nutrition Council 7. Gipakita sa kalihukan ng mga paningkamot, kalampusan o pasalig sa munisipyo sa pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa nutrisyon para sa komunidad. Doon pinagi silang official FBPEDS ang Tayasan Primary Care Facility. May paabot silang kinasingkasing pagpasalamat sa tanang miyembro sa Municipal Nutrition Nutrition Committee kon MNC sa ilahang walay hunong suporta. Kooperasyon o dedikasyon sa paghimo sa kalihukan nga malampuson. Ang ilang hiniusa nga paningkamot nagpadayon sa pag-amot sa pag-uswag sa mga programa o serbisyo sa nutrisyon para sa mga tao sa Tayasan. Pinagi sa kolaborasyon, dedikasyon o padayon nga pag-uswag, ang LGO nagpabilin nga komitado sa pagpalambo sa mas maayo nga nutrisyon, panglawas o gayuhan para sa matag Tayasanon.
2: Balitang Lokal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Maghandos kadto mao nga mga balitang lokal, gihandos kadto sa Herbsmed Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Choco, Tawa-tawa si Sir Becker, Migaman o Alina Beauty Shop. Kondien, madungog ni sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Arlene sa May Alaw na Media, dagna sa hapon o paghahuman. Musunod ayon ang Balong Dagri.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ini musunod nga mga balitang provincial, gihandos kanato sa D3R Bistor 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panagpanagon ng mga kinahanglanon sa Panimalay. Engon man sa labas may isdaw karne ang D3R Bistor 1. Naimutang diha sa Bulongita Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Bistor 2 ana diha sa National Highway, corner Bramo Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arbistor 1 and 2 ug RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungaita og Dehito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural nga antiviral og antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalab Stiacids and Sugar Sugar Cam Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table dress, foam disc cabinet, floor mat, rappel og uban pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion Tayasan. Gakaraiya store og Ami Angels General Merchandise gay panag-iya og ginumala nila ni Ami Fee o misan og Julius Simison. Ho Wonder Herbal Oil nendot alang sa mga katawhan na gato sa kabuhi, sakit sa tiyan, naganto sa sakit sa ulo, nagantos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, pamahablas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil aron matabangan nimo kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahon. Sa yunan pagi imo makabot atawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa tong mga ka Wonder manghililot, mga ka Wonder masista. Unang-una tungod homot kay mahablas buo sa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dili dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mabalit kinadari sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Yungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, Semilalud sa Butika Genesis, og San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
2: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
2: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal.
2: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Mayor Dennis Amancio, ibutiyag nga abli sa tanan ang ipahigayong job fair sa iyang lungsod sa Yungon, karong adlawa, Mayo 13.
2: Handos Balita.
6: Interview. Pag-ibigar may hapon niya, pinatamasaran niyo, kumusta ito ang papangandam sa job fair o mga dawa?
7: Ang kining job fair na ito, halos naman ka na job fair na ito, gina, ang leading agency niya ang katapang ginatang provincial government.
6: Hmm.
7: So, dapat si, ang keynote speaker na ito, si Governor Chaco, pero naman siya mo rin lang ka ulit yung bangulot, bigyan niya siya kapit na itong kadumahan. Pero, he's trying his best na na siya karong 15. So, muna ugma, magsugod ang atong registration at 8 o'clock. Then, 9 a.m. magsugod ang aron ay gamay program. Then, magsugod lang atong job fair.
6: Is tanan, gawas lang sa mga ayong anon, sa tanang makasigit mga kalungsuran, mga individual nga mga apply, why pili?
7: Wala pili na ang tanang gina-encourage ato nga mo-file application dito sa mga nanginangan ng trabaho. Labi na nga ito sa abroad. Actually, natong ipirma mo sa nana po'y usa ka agency na maghimong po job fair karon ng sa uduha siguro ka agency. Karon 26 para abroad niya. Sa abroad.
2: Handos Balita.
6: Interview.
0: Samtang gibuti ako sab sa Municipal Administrator Lady nga ana sa sobra 800 ka mga bakanting trabaho alang sa lokal og sobra sa 1,000 ka mga bakanting trabaho usab alang sa overseas sa higayong job fair karong adlaw Mayo 13 diha sa Ayungon Gymnasium.
2: Handos Balita.
6: Interview.
8: Thank you very much sa ato ang job fair for sa local na ito ng mga employers na 831 vacancies. So, for overseas na 1,211 vacancies. Yeah, one siya bound for Germany, Taiwan, Lithuania, open sa Saudi, Saudi Arabia. So, ako di-awag ang mga kabataonan na nangita o trabaho na minaot na
9: kabo na kaayon ni siya ikatabang na ito no, sa employment sa atong mga pagkakaroon na hindi na sila mo ato ngayo saan na din natin rin ang nilagin din sa itong bungso para maka-avail sila ang opportunity for employment.
10: So, kung sa'yo ilang in case of naibunay mo apply ito na nga pang job fair, ma'am?
11: Requirements.
10: Requirements, ano yung sa ilang dalton?
9: Wala.
12: Ako po, napa-idea na kayo. Sige mo kung apply sa una. So, nang parang bago pag-congratulate, apply dito yung puno ka kung pan. Kaya yung pasyente yung kaso kong nawato. Yun na, nakalagyan ang pangayon na ang NTI clearance, police clearance, and then yung mga resume. Siyempre, apin na yung mga statistic record na apin na na. Eh, tanaw mo kung kinawag ka ni graduate kay na may mga requirements sa kada posisyon. Na may kakinalan o graduate, college graduate, na may kakinalan o design high school graduate. Yung na.
2: Handos Balita Interview.
0: Samtang sa laing bahin, gibahibalo ni Mayor Dennis Mancio nga ugmang adlawa, Mayo 14, mauna ang Kadumahan Festival sa lungsod sa Ayungon.
2: Andos Balita Interview.
13: Sa 14, Mayor, ang ato ang Kadumahan Festival, Mayor. Pila ka cluster ni Mayor Bay Barangay?
12: Actually, wala na na ikong cluster karong panahuna. Sa una, kanyangan yung mga tuwig na yung natin mga cluster kayo. Nagsugod mo na nga itong kadumahan nga, doon ay involvement ang Catholic Church. Okay, so ang naghatid yung natin tabang para ma-organize ang kura-parong kumal sa Catholic. So, atong hingay yun na, doon ay clustering within sa ilang zone, kaya na may zone 1, zone 2 na organisam niya. Kita po sa funding, kaya kita may support sa funding, nga po din itawag clustering. So, doon ay mga barangays na nagkamunta-munta sa 10,000 and then namin counterpart sa unang 50,000 niya na itagil mga kabuo barangay na tag-cheese po sila. So, naigog 100,000 ito ay naitaw mo sa una. Doon ay nai-clustering. Pero karon, tungod kay iwala man ito ang ubang activities, tungod din yung itong presidential kuan isigit yung order ni President Marcos kanang austerity measures pag mga sa EO 114 pag na lang kung di ko I don't know, please correct me o nasa ito. Pero muna nawala ang ubang mga activities na ito. Pero kay binisan na ito ang mga gasto sa itong lungsod. Okay. Pero di man ito kalikayan nga, di ko na ito kami nag-decide na through MBC, nagpatawag kong Municipal Development Council meeting o napag-iusahan nga i-retain ang Kadumahan Festival para agunanin ko na itapot. Mitras gapubong kasagasto, dili na ito pwede sa petisyo ang ubang activity sama sa sports. Kaya more man yung panahon sa summer, ang kabatanunan, magka-dula taon o tournament, basketball, volleyball, probably boxing, kaya natin boxing, then may mga fun runs, o ang pinakasadya ron ang pickleball. Okay, so, yan ay nato na. Iwala na ito ang atong Misa Yungon. Tungod kay dahil-dahil kung kita gasto sa Misa Yungon. I don't know, pero karagalan ng mga beauty pageants, dagpod yung gasto. So, tungod sa dili man nato pwede tagtango ng tanan, i-increase nato gamay ang gasto para sa Kadumahan Festival matang usaka contingent. Gihin mo ang isang 50, gihin mo nato 100,000. Kunyang katong mga sponsorship, naman ko yung mga kumpanya na nag-sponsor o beauty pageant sa una, actually, mga napo manisira, apin me. Mayor's Office, ang Dunayang Bayan Office, ang ibang kumpanya na nag-negosyo po din sa itong so, nag-nabot sila. Atong imo, gato silang ginan niya, may mo, ayan na lang muna mo, ayan na lang sa beauty pageant, kaya wala naman. Cancel naman na mo, may mo at tumutapang sa mga katunay mga pasundayan sa kadumahan. So, muna sinita mo, nag-gawin tundo para silang tawag ka. And then,
11: adunay ginagmay na ang medyo na ay natay nagkagasto-gasto taga may tungodaning banda. Kaya wala pa na itapon ni kagumot sa kuhan sa Middle East. Wala pa ni problema ha. Nagka-down payment naman. Last December po nag-down payment maraming doon pito. So, saan man ito? So, atay choice. Kung dili pa tayo ang nag-dili siya kay saan pagpagawa sa kwarta para ibaya. Wala na. So, pa tayo na lang yun. And then, sige na lang. So, muna siya yung sitwasyon na ito sa tungkol.
2: Balita Interview.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
2: Handos Balita. Handos Balita. Balita.